0: cover ka na. Pero mas grabe jud ang epekto katong wala pa'y COVID.
1: Mm.
0: Wala pa kay trangkaso nga gainom na kaog di tribayo. Kay wala joy chance nga maka first base ang mga kaga.
1: Di ara o, ikot na ko ang giingon niya mismo do ka.
0: Mm.
1: Ingon pa ni Secretary Nograles, more importantly, there are zero risk involved. Virgin coconut oil may help them and certainly will not endanger their lives. Kana, gobyerno na mismo ang niingon aha, makatabang jud ang virgin coconut oil nga anaa sa D3Bio. Mm.
0: Kabantay ka nga sige na to ng balik-balik, Sir GP.
1: Mm.
0: Kung hatagan ko ni mog D3, minusan jud ko ana.
1: Yes.
0: Kung plain lang,
1: oh,
0: painumon ko ni mog BCO, minusan jud po ko ana. Pero kung imo kung painumon D3 nga naay BCO, nga naa sa D3Bio, kampiyon kayo, gisagol na ang D3 o ang BCO. Unya, oh, pwede raman unta, mo rekomendar nga vitamin D3 ra o oh, di gani. Bisyura. Pero lahi ragyod kung giusa ang D3 o ang bisyo diha sa D3Bio, Sir GP.
1: Mm. O diha pa jodok. Gipriparahan na to aron makamassive dose sila kay ang ato ang D3 dili ingon anak kataas nga ma-overdose ka. Wa joy overdose sa D3Bio.
0: Mm, wala jud bisag pulo or 20 pa na wala jud, Sir GP.
1: Kay man dili taas kayo ang D3 niya.
0: Mm.
1: Layo jud ka sa gitawag nga toxicity sa vitamin D3. So layeg inom daghang ordinary plain D3 kay human jud ka. Mo toxic jud na kayo.
0: Dili na siya padaghanay, Sir GP. It's all about sa frequency sa pag-inom. Kinahanglan jud dili jud muubos sa 8 ka oras. Kung gitrangkaso na ka, Sir GP, kinahanglan matag 4 na ka oras.
1: Wa na tay oras, Doc. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong lawas ipadayon.
1: Dili abusuhon.
2: D3Bio.
3: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3Bio. After 2 months sa pagtingin, inayo gamay. Epektibo kayo ang D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News. Balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
2: Balita.
4: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
2: Balitang nasyonal. Balita.
4: Ipanalipdan ni Palas Press Officer Claire Castro ang iyang kaugalingon batok sa ligasyon nga iyang gibasol ang mga magtutudlo sa mga insidente sa school violence. Kini human nahimong controversial ang iyang mga pahayag bahin sa papel sa mga magtutudlo sa paghulma sa pamatasan sa kabataan-onan. Gibase ni Castro ang iyang mga komento sa insidente then gibugal-bugalan sa pipila ka estudyante si President Ferdinand Marcos Jr. at ulo sa iyang pagbisita sa Davao City niyato nga Hulyo. Mato ni Castro, dili angay dawaton ang mga klase sa pamatasan sa mga kabataan-onan. Gipakita usab niya ang screenshot sa usaka magtutudlo nga giingong nagtudlo sa mga estudyante o mga pulong makainsulto batok sa presidente. Gipasabot ni Castro nga ang iyang unang pahayag bahin sa mga magtutudlo misinterpreted, misconceived and misunderstood. Gipasabot usab niya nga wala niya gibasol ang mga magtutudlo sa school violence kundi usa lamang kinika pahinumdum bahin silang papel sa pagiya sa mga estudyante. Samtang silang bahin, naglaom si Vice President Sara Duterte nga mahimong paspas ang proseso sa iyang impeachment trial. Mato ni Duterte, dili unta magdugay ang proseso tungod kay gitakda sa konstitusyon ang speedy administration of justice. Sa panawagan nga personal siya nga mutambong sa impeachment proceedings, itubag ang Vice Presidente nga higpit siya nga girepresentahan sa iyang defense team. Matod pa niya, dili si abogado nga magkahatag og direkta nga tabang sa proseso sa impeachment. Busa iyang gisalig ang maong buluhaton sa iyang mga abogado.
2: Handos balita.
4: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
2: Handos balita. Balitang internasyonal. Handos balita.
4: Kini mo sunod nga mga balitang internasyonal. Gyandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasukasuan, dili kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Aron ay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product. Nagipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayag nga makagasto para makaangod may panglawas. Tungod ang astasan, barato lang ang astasan. Mapalit dere sa tayasan sa Curie Pharmacy ug IX Pharmacy sa Ingon. Mapalit kini sa Butika Gel ug Loren Drugstore. Wen Bila, Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligas sa lamian nga klasik-klasik espesyal nga putahi sa Bisayang Manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o guban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligas sila sa linlaing putahi sa baboy, isda o baka. Wen Bila, Bisayang Manok Espesyal. Naimutang sa National Highway, Palaslantayasan. Nga gipanag-iya nila ni Lilia Katubig o Juni Ganti. Alang sila mga order, kontak lang sa mga numerong nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
2: Andos Balita, Andos Balita.
4: Karon sa detalye na sa doon nga Balitang Internasyonal.
2: Balitang Internasyonal. Andos Balita, Andos Balita.
4: Trump, nagtinguha nga makigtagbo kang Kim Jong-un karong tuiga. Samtang Saudi Arabia, gipahigpitan ang pagsubay sa mga bank transfer paingon sa UAE. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42, Handos Icon. Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
2: Handos Balita. Live report.
5: Dagan salamat Handos sa bitayot sok sa mga suking tigpaminaw. Iduso karon US President Donald Trump sa iyang mga opisyal ang plano nga personal nga makigtagbo sa leader sa North Korea nga si Kim Jong-un. Kini mahitabo karong umalabot nga Nobyembre. Posibleng ipahigayon kini atol sa Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit dito sa Shenzhen, China. Naitabo kini human gimando ni Trump ang pagkunhod sa mga joint military drills tali sa Estados Unidos ug South Korea sama sa Urchi Freedom Shield. Kini nga lakang nga gipasidan-an sa mga eksperto nga posibleng makapaluya sa kaandam sa militar sa maong alyansa batok sa hulga sa North Korea. Sa laing bahin, ipahamtangan sa Saudi Arabia og mas istrikto nga regulasyon og anti-crime oversight ang tanang pagpadala og mga kwarta o bank transfers paingon sa United Arab Emirates tungod sa kabalaka bahin sa illicit money flows og pundo sa terorismo. Ang maong lakang nagbutyag sa nagkalaom nga kompetisyon sa pagmatigayon og ekonomiya tali sa duha ka magkaalyasdong nasod sa Gulf. Dindaghang mga negosyante na ang nakasinati og pag-delay o pagkabalda sa ilang mga transaksyon sa bangko. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan. Ang sibyana na may tinubdan sa mga labas og tinuod nga mga balita matag karon og unya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
2: Handos Balita. Live report.
4: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa imong balitang internasyonal.
2: Handos Balita, Handos Balita.
4: Oras sa Pilipinas alas 8:11.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita, Handos Balita.
4: Kinamusunod nga Balitang Sports, gandos ka na to sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marindik tambal, sulig natural nga pamaagi. Pagpamasahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, inimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Balungan Leaf Extract. Ang mga sagol, adun natin fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungkol ka doon na kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa biktado nga parte sa mong lawas o banan og masahin. Siva Essential Oil ang haplas nga humotong epektibo. Siva Essential Oil dere sa Tayasan mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Boyag sa Labiog Karinal og sa Malabuyok Cebu sa Bet sa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
2: Handos Balita, Handos Balita. Balitang Sports. Handos Balita. Handos Balita.

0: Sa detalye na sa itong balitan sports, mibalik sa Gilas Pilipinas ang batanong Pinoy nga higante nga si Kai Soto nga dakong tabang sa kampanya sa nasudnong koponan alang sa fourth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sumalag kang Gilas head coach Tim Cohn, naka-appel na silang unang practice niya itong Lunes, Agosto 17, ang 7'3" nga si Soto. Ang fourth window, ihos sa Gilas Pilipinas ang Jordan karong Agosto 28 ug ang Iran sa Agosto 30 sa Mall of Asia Arena sa Manila. Matud ni Cohn, may pahuway si Soto gikan sa iyang schedule aron makadula alang sa Gilas sa mga FIBA window. Katapusang nidula si Soto alang sa Gilas sa 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Human siya, nakaangkon og torn anterior cruciate ligament o ACL injuries sa wala pa niya. Kung sa wala niyang tuhod, yato nga Enero 2025 nga nagkinahanglan og taas nga panahon sa rehabilitasyon. Ingon ni Cohn nga crucial kaayo ang pagbalik ni Soto tungod kay mahimong makahukom ang fourth window kon makabadayon ba ang Gilas sila nga kampanya padulong sa 2027 FIBA World Cup. Gidugang panikon nga ang maong nga dula usa ka do or die situation alang sa Gilas og dako ang iyang paglaom sa presensya ni Soto nga iyang gihulagway nga game changer alang sa koponan. Samtang mubalik usab sa Gilas Pilipinas ang resident import sa barangay Hinebra nga si Justin Brownlee apan wala pa siya maka-appel o practice sa koponan. Matod ni Cohn, ang ubang miyembro sa koponan mitambong na sa ensayo o gadunay napulo kaadlaw ang Gilas aron mangandam alang sa duha ka importanteng dula. Apan alang sa ilang title defense sa Asian Games sa Japan sa sunod bulan, dili pa mudula si Soto sa Gilas tungod kay ang iyang schedule sa mga panahon puno sa mga dula sa Philippine Basketball Association kon PBA.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita, Balitang Sports. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:15.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Kinamusunod nga Balitang Showbiz, gandos ganato sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bago sabon nga pampagwapas, can friendly organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pabagwapa nga daily isog sa panit, magkapaputi, magkapahumok o magkapahamis sa panit. Aduna bukid oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen o mga nutrients nga mo'y mapaputi o mapahamis sa mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kini sa Boutique Girl o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himala Lord, nagbaligas sa mga barato, pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karon, aduna sila ay pinakabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kemco, Euro Motors, Motorstars o TVS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himalalod, naimutang diha sa Main National Highway, barangay Mabaid Himalalod dul sa crossing Balaas. Kaya panag-iya o ginumala nila na Epar Garapel o Gina Garapel o ban silang anak kasi doidoy sa pares nining kasi Beng. Samtang ang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko mao sila si Jan Jan, J.B. Luel Tope, Virgil Ogbert. Alang sa barato o pulido ng mga motorsiklo, Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:16.
1: Andos Balita, Andos Balita, Balita. Balitang Showbiz. Andos Balita, Andos Balita, Balita.
0: Okay, maganda. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Maayo, butag, babutag, babutag, babutag, babutag, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Okay, maganda sa ito. Naipas-pasod ng Balitang Showbiz, mga bay. Kaya naghampang nag-atang ang mga public service o mga panawag. Tungod kay doon ay changes na ito ang kuhan karong mga bay, ha? Kinatuhang schedule. Kinahanglan nga alas 7, magsugod na ta. Dayong kinahanglan alas 8:35, mo-out na ta kay. Aron nga makasulod na po si Dr. Mel Oy pagka alas 8:40. Kuhan na siya ka na nga kaning strictly implementation from the Amapula Broadcasting System, mga bay. Gikan sa ABS, Amapula Broadcasting System, mga bay, nga kuan ba kanang balaod ginahanglan nga ang mga DJ mutuman jud sa gitawag baka nga dunay time management nga kabalo kag nga mo budget sa imong oras sa oras pod nga magsunod nimo. Ato nang kumanon mga bay kay magpinaltihan niya ta. May rag makasab-an kay makasab-an ta, wa may penalty. O makasab-an, dili ta magka-multa. Apan, nang pwede na yung upod mga bay nga, may pa'y makamulta ta kontra sa makasab-an ta. Kaya kini makasab-an ta mga bay, di rin ba nakabayaran 500 pesos. Sige, ano to sa balitang showbiz? May pasundayag ang Cebuano 6.

0: after sa Dangdut Academy Asia Season 6, usa ka sikat nga singing competition sa Indonesia. Si Paul, usa-usab sa mga nag-awit, kung nag-awit sa popular nga Cebuano kanta nga Ayaw Pagsaada. O kuan ba na siya? Ganang Ayaw Pagsaad mga bay. Maunay Bisaya. Ang kuan ini English ini, gitawag ni Promises Are Made to be Broken. Dayon, o sa Tagalog pa mo na gitawag sa kanta nga Pangako Sa'yo. Okay, magandos. Magandong balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Handos balita. Handos balita. Balita.

0: Tita. Oras sa Pilipinas, alas 8:28.
1: Balita.
0: Mga candles, kato mga nga tag na gandos ka na to sa Bus Abloy. Bol ka na sing siya, pupulkit sa ligid o mualain siya ta sinong mga motorsiklo. Naimutang diha sa Maya National Highway, Barangay Matuog, Tayasan, at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy, bol ka na sing siya, kaya panag-iya o dumala nila ni Jose Edison Apatan, alias Bus Abloy o Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Mga bay, kini mga tulumanon ng handos balita, inyo kini nga madunggan sa tulog ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Makita o madunggan sa kita sa tibuok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Sige, maghandos yung mga bay. Good morning ha. Sa tanong ito, makaigsunan nga namin o karoon sa itong atuluman noon sa handos balita. Gikan diri sa lungsod sa Tayasan nga doon sa tibuok kalibutan. Pinanguluhan diha nila ni Mayor Ben Roberto, Vice Mayor Ronald Roberto Jr., tanan nga mga SB members, tanan nga mga kapitan, pinanguluhan ni Liga ng mga Barangay President Kapitan Arthur Dagley, tanan mga sekretaryeng Tresorer, tanan nga mga empleyado diha sa barangay. Pinanguluhan po diha mga sekretaryeng Tresorer, pinanguluhan ni Ma Marley Binjula ang presidente sa mga asosasyon niya. Humana og seminar, nagkasosyal na sila sa biaging gabi mga bay, mga barang officials nga nagseminar dito sa Southview Hotel. Samda nga, may pwedeng paminaw po di mga bay ha. Sa tanan ng empleyado sa LG Tayasan, nga gipanguluhan diha nila ni HRM Oto og Peso Manager Chris Miramires, Municipal Executive Private Secretary Ayan Bilyarin. Ato na interview gahapong adlaw mga bay, ito na hinabi sila si Bay Sanitary Inspector Nilo Hainar, Bay Mineral Designate Glenn Sumanoy. O tanan-tanan ha, nagkuhan sila, kaya nga doon na sila

0: kuan gahapon adlaw ka ng meeting alang sa husto nga pagbahig sa basura. Okay, arito sa mga panawagan.
1: Ronnie Librado, Dos Balita.
0: Ato ning paspason nga dili ta kaabtan og alas 8:35. Okay, pahibalo. Usa ka bitaka nga kulor itom ang nahulog samtang ang tag-iya nagbiyahe gikan sa ilang panimalay sa Barangay Cambay, paingon diri sa poblasyon Tayasan. Agahapon sa udto alas 12 hangtod sa launa sa hapon. Ang sulod sa mapitaka, mga ID o CAS nga dulan 5,000 pesos alang sa makakita sa mga pitaka palihog lang sa paghatod sa ilang balay diha sa Cambay o sa Tayasan Municipal Police Station. O ganun ay pahalipay sa makauli sa nasampit nga pitaka. Nanawagan, Barangay Kagawad, Gilberto Gili Dihido ang tag-iya.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Okay, gipahibalo ni Lido Janel Inicio, ang tanang kapatanunan hang dunay talento ang musalmot mga bay sa Youth Talent and Cultural Night ugma di sa gabi Bernice Agosto 22 tungos muna ugma sa gabi Youth Talent and Cultural Night alas 7 sa gabi diya sa Tayasan Boulevard di pagkamanana doon ay banda nga mao ang Groveyard Band nga mutukar ugma sa gabi sponsor ni Mayor Bembo Roberto.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Okay, pahibalo. Agi kanila ni HRM Auto og Peso Manager Chris Meramires og Lido Janel Inicio nga ang SSS mobahigay og nasab sa Ewells Activity karong adlaw mga bay diha sa Tayasan Covered Court. Tapos mun ha, Ewells Activity nasab sa SSS karong adlaw diha sa Tayasan Covered Court. Kato nga mga residente diri sa Tayasan og sa kasikbit nga kalungsuran kung doon na mo'y transaksyon sa SSS sama sa pagbayad sa binulan nga kontribusyon o mabang transaksyon ala na budiya sa Tayasan Covered Court kay Ewells nasab sa SSS karong adlaw diha sa Tayasan Covered Court.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Sa kanunay nag-auhag si Mayor Bembo Roberto sa mga ginikanan dere sa Tayasan yung mga anak nga nag-edad sa 5 months o 5 kabulan ang pagidaron pataas nga pabukunahan na mga bay para sa ligtas tigdas kanang bakuna alang sa pagpanalipod batok sa tipdas o sa rubila. Gangyong mayor nga pabakunahan na tungod kay kana alang na sa proteksyon sa mga anak dayong ayaw magtuo sa mga mikatap karon dia sa social media ng mga fake news.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Paibalo, agi kanila ni Coconut Development Officer Daryl J. Imperado o Municipal Agriculturist Marshall Taub nga doon ay medical mission alang sa 7 ka barangay nga nasakop sa Jeddah karong September 1 kung diin ang mga barangay mao ang bago maglehe dalaopon ginkalaban pinalubngan banga o pinukawan anha diya sa Tayasan Covered Court. Unya ang servisyong itunol general medical check-up, optical consultation, dental services o nakadiyang laboratory procedure sama sa ECG, chest x-ray, ultrasound o blood chemistry.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Ay balogikan sa Tayasan Primary Care Facility nga gipanguluhan ni Municipal Health Officer Dr. Jeng Suniga nga karong Agosto 28 dunay psychiatric consultation diha sa Tayasan Primary Care Facility uban ni Dr. Yap. Mapahimo sa ninyo nga consultation mao ang mental health check-up, counseling og psychiatric consultation.
1: Ronnie Librado. Dos Balita. Public service.
0: Okay, pahibalo mga bay, makandos nga sa kanlaon, doon na rin pagayon nga job fair karaban kanlaon. Ipasigdahan ni sa Piso Negros Oriental o kanlaon city. Karoon ng adlawa. Kamu nga naminaw rin sa dool-dool nga mga lungsod o dakbayan nga dool sa kanlaon. Halaan mo dito para apply trabaho ka to nga nangitag trabaho. Kay inunin chance nga makatrabaho dere sa sulod sa Pilipinas o gawas sa nasod.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Samtang pahibalo gikan ni Congressman MM Limakaychong Iway nga dunay pagayon nga pediatric consultation diya sa Canlaon City. Canlaon City na sisi namin no. Canlaon City. Atos bon. Pediatric consultation diya sa Canlaon City RHU karong Agosto 27 sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Hala? Ang dunay mga kwan diha ha, mga problema sa obigayni o pediatric at tumo sa Agosto 27 diya sa Canlaon City ang mga residente sa mga dakbayan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Dos balita. Public service.
0: Sige, good morning dia ni Ma'am Lilibik Librelia kabadi bay Dundun Librelia nga ulis naminaw dia sa Prince sa mga bay insab ni Ma'am Aliho Chiche dia sa Titi Mio Tayasan kuno na may guwa nga cellphone dahil ala dia sa Titi Mio Tayasan kay palito na ni Ma'am Aliho Chiche ang gawas nga mahalin na makapapaplix pa mo makapapicture pa mo makapavideo mo kay vlogger itong higala mga bay. Sige, doon na ito'y text greetings itong kolog dali ha kay gilagas sa oras mga bay. Okay, kanjut lah kay gilagas sa oras lagi kaya gidali ta kay maabtan ta sa panahon. Okay. Okay, good morning. May dang pagbuhin na mga bay. Okay, may nga pagbuhin na mga bay ni Consial Chuna Bahandi. Okay. Diya sa poblasyon tayasan day nagtimbaya niya. Dela pilain nga greetings sa mga bay. Okay, atong hatagan o pagtagad. May buntag ba? Ni bay, greet lang ko di ay nila ni Lorna, Prince, Melody, Ronello, Ronmel, Ronelen, Junjun, Angelo, Maria, Fia, Patricia, Og, Tricia, Alma, Julio, Jumar, Amper, Sultan, Renalyn, Alan, Ambo, Sila, Mia, Flora, Mia, Og sa Maurana Bay. Mangutana na ta sa kabahin sa basura. Martes ang di malata bay. Kanus apod ang bakuna sa mga bata bay. Okay, nana sila schedule sa Tayasan Primary Care Facility. Dayon, kwanpon mo ka ng duol mo diya sa RHU Tayasan. Okay, doon na ito yung nangutahan na. Martes bakuna di malata. Ito natin yung schedule rin ha. Ayun mo pong kabalaka po kay postra po na ito ni. Kinang mga pahibalo, mga bay o mga kahandos. Okay. Monday, biodegradable, malata, grand ticket, Tuesday and Thursday, residual, dili, maposlan, black ticket, dayong Wednesday, non-biodegradable, dili, malata, yellow ticket, dayong Friday, toxic, hazardous, makahilo, delikado, red ticket, dayong Saturday, Sunday, dayong Saturday, biodegradable, malata, dayong sa Sunday, public market, puro na sila mga grand ticket. Okay ha? Amo to niya ato nang ipos na sa Star Radio Tayasan ang mao nga proseso akin nga pagkolekta para nga dili maglibo katong mahigala diha. Samtang lain naglantaw diri mga bay gikan ni Gino Day Gino Dayuday shout out to my hometown. Okay. Good morning ni mo idol Gino Dayuday nga namin ako intact na ni nga kabuntagon. Okay, sa tanan-tanan hanga namin ako yun mga bay ha pasinsya nga paspasanay ta kay kineng rudi ta masakpan sa kinibang gikatak ng oras sa to nga paghuman kay wala gi basin ni taog mareprimanta makasab-an diwa to ta kabayad o dito ta mamultahag makasab-an apa kunyag mula po ta multa na asa may pili anak kasaba or multa. Matubat itong mga bay sa pasiyaw matong mga bay may pay makamulta ko kaya sa kasabaan kaya kinin kasabaan tang kaula di kabayra kinintos. Sige mga bay ha atangi ko karong alas 8 sa gabi sa ito ang tulamanon ang magalama sa kagahapon alas 8 nga to sa alas 10 ang tag na sa kagabion unya ugma dyan ha sa iyo magatang ha kay alas 7 sa buntag magsugod na gyuta ha. Mula po man ta o pananitan mula po ta dili na to sala kay ang magsunod ba itong sundan po mula po man ta og na mga akaron lapaw mig uno akapag sugod na ako lapaw uno minuto alas 7 uno ko na kasugod. Sige basta kay ugma magitag makasugod tag alas 6 sekretary ring week kay murag. Sige sige. Alak ko matos ha kanang alas 8.35 ko kumuot out na lang ko kay alas 8.34 na. Oras sa Pilipinas, alas 8.34.
1: Andos Balita.
0: Maghandle mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga mao si Boss Ayan Hanilhato oban sa tong teknisyan nga usa-usab kay DJ nga si Byron Sorenio. Daghang salamat sino nga pagpaminaw bembutag pag-usab kanatong tanan at ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayo nga panglawas og humanyana nga karo nga alas 9:30 musunod si Madam Maria Bungangir sa Morning Pasada.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oban sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyag, si Love You Grenal og Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong take balita Handos 98 Byron ni Bayo Librado. Magbilin sa kabaltion nga nagkanayon. Maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan. Sikat ka sa katalingban.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Balita, Handos Balita. Balita nga matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita, Handos Balita. Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karuno unya. Handos Balita, Handos Balita, Handos Balita. Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism. Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Feel the music, Star Radio! Oras sa Star Radio, alas 8:36.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Infinity Eggs 500.
1: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
2: Pagkadungog na ko sa radio
1: ang DTX 500.
2: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
1: duha sa gabi.
2: 2 weeks pa lang
1: may alibyo na.
2: Pag 1 month ka pa
1: na ayo na
0: ako. DTX 500.
3: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, ang akong mga TL o mga pamakit ni. Pagkadungog na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, duha sa gabi. Wala pay bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
4: Mabalik sa mga butika.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics adlaw-adlaw. Kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ka-DTX, ay mga ka-D3 Mayo, hello, hello, hello! Oh, sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Sa tanan na itong mga suking mga tigbalamatin ng atong programa, welcome ning atong tulumanong kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganun na eh. Doc Hans Lim Nulo, mga higala sa inyo mga simiyaan. Hello sa itong mga viewers by your Facebook Live. Asaman na po itong pagsibya karon, Bisaya ug Mindanao. Sa tanan na ito, ang mga solid, ang mga kaliti X, ang mga kalitri bayo, oy, nainom na ba? Hopefully, hanga nainom na na tumar na ang DTX 500. Ang D3 Bayo na inom na and hopefully nga na among kanong na is kapiskay kabaskog sa panglawas. Lahirag yun no, ang lawas ko na ay herbal na ay supplements nga ginainom kadaan lang. Kondisyon ang lawas itong mga gibatyag na ito kaniadto is tawhay-tawhay na. Inga na, kanindot mga higala. Kuna ay DTX 500 na ay D3 Bayo kadaan lang. Oh, nakakapi na ba? Tara, kapita. Di ba galimta na DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee? Available mga higala sa mga leading ang mga drugstore sa inyong mga lugar.
0: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline yung vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh, para sa puti o humot nga ilok, Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
6: Anyway, di ba kalimtan ha, ang atong alkaline base nga vitamin C, ang atong Mighty C of course. Mani vitamin C nga pugong sa edad. Labi na yun kung mag-iedad na, eh mas maayo nga na ay alkaline base nga vitamin C. So, pag Mighty C kada adlaw, 1 capsule a day or 2 capsule a day. So, kung tabang nas pagpahugot sa panit, pag pahamis sa panit at the same time, nindot na siya mga higalang makapa-firm sa tuwa mga skin, no? Nindot ang atong pamanit bisa magkaedad ta. At the same time, mga higalaligo ng atong bukog. Yan. Ang alkaline base ka vitamin C, ang Mighty C, mga higala na as mga butika. Anyways, guta na to ron kadali mga higala. Kining pag-inom na to, bitaw. Sa mga tamis ka mga ilim nun. Isguta na to ron ang pag-inom number one sa soft drinks. Or either kaning mga colored drinks, bitaw. Mga tamis ka mga ilim nun. Ang tamis, kung ano siya, kanang naani siya'y kapalit, no? Tamis. ang ilim nun mga higala nga na ay kapalit mga higala o nga problema sa tuang panglawas. Labi na yun no, kung hilig yun na ginom og tamis ng mga ilim nun, eh delikado kay mga higala. Ika nga the sweet killer ang tamis. Actually, ang uban mag-inom og mga tamis ng mga ilim nun na ay na'y effect nga makawalas kapoy. Ang uban matauhay, no? Ang uban ma-energize kung mo inom og tamis mga higala. Pero na po'y mga tao nga pilion nila to mga tamis nga mga ilim nun, pero mga zero calories. You know what mga higala na agya po ni siya bad effect? Bisan gihapon og zero calories ni siya. Diba? Naama na. So pili lang kaon sa imuhang imnon. Yan. So possible nga maghatag ka na to og energy kung mainom tag tamis tungkol sa iyang sugar content. Very refreshing, no? Makawala sa uhaw. Onya, labi na bugnaw. At the same time, makawala sa kakapoy. Ang zero calorie variant, option na siya para sa magbawas og timbang. Pero, unsa may possible nga maangkon nato mga higala, aning sobra katamaan sa pag-inom sa tamis. Number one, kung soft drinks, taas kay asukal. Grabe kataas ang sugar content. Mag-cause kini siya obesity o type 2 diabetes. Yan. Makadaot kini sa tungipon tungod kay acidic kining tamis. Labi na gyud ang soft drinks. Ang sugar, mga higala, maka-apekto sa atong liver health. Makadaot sa itong atay. Pwede nga mag-cause kinig fatty liver. Take note ha. Maghiling taginom og mga tamis ng mga ilim nun. Taas ang risk nga makabaton tag heart disease o high blood pressure and even diabetes. Magini number one mga higala ka ng diabetes. Ang science nagsulti mga higala nga ang regular o kanunay nga pag-inom sa soft drinks or even ang mga zero calorie nga mga ilim nun, nga tamis, na ay connection sa mga chronic diseases sama sa diabetes, obesity o metabolic syndrome, even cardiovascular diseases or even cardiovascular issues. So, pahinom-dom kanunay, no? Ang sobra-sobra. What I mean, sobra-sobra mga higala, siguro mga butan na tog. Alos kada adlaw na ay soft drinks, no? Mukaon na ay soft drinks or either bisag once a day, kada adlaw na ay soft drinks. Dili na siya healthy nga habit. Oo. Dili na siya healthy nga habit kung adlaw-adlaw na ito pag-inom. Muna'y delikado kay mga higala. So muna'y mga pahinom-dom, mas maayo pag yun mga higala, mas nindot yung kaayo nga mas hinginom tag-tubig kaysa hinginom tag-tamis ng mga ilim nun. Natural mga higala, walay calories, walay sugar ang tubig, so very healthy sa salawas. Or kuan, mas maayo ka na mga fruit kuan, fruit juices, mga fruit infused water juices nga gikan yun sa luga sa prutas, mas labing maayo. Mag-juice bakag watermelon dira, mag-juice bakag apple, mag-juice bakag pinya. Okay na kaysa kanto mga colored drinks. So in moderation, number one, ang mga soft drinks o even kanto mga zero calorie nga mga ilim nun. Uban usahay, mahimo man ko na itong rason na okay rani kay zero kwani, zero calorie inom rata, pwede rani. Which is, naapod siya'y bad effect yung mahatag yapon sa lawas. So di ba galimtan? Di ba galimtan? Mag Mag DTX 500. Okay, binagyan to mga hilig kayo kaon o tamis o hilig o gilom o tamis ng mga ilim nun. O katong sobra-sobra ng rice na to. No? Sobra-sobra ang atong carbohydrates. And a long run, nagka-diabetes na ta. Di paggalimtan yun mag DTX 500. Ang uban, wala pa yung mga maintenance. Siguro wala pa na diagnose. Ang tulidaghan ka ayo mga tao ron ang may diabetes pero wala na diagnose. Mga pre-diabetic, daghan ka ay ron mga higala. The age 30, 40. Diabetic na na sila pero wala lang sila kabalo kay wala pa yung mga sintomas. O gasaka na ba? No, gasobra na sa borderline ng ilahang sugar. Siguro mabatyagan na nila kung mo grabe-grabe na ginsag ayo, ayo madiagnose, ayo magkamatikod. So karon kung kita, kabalo man kita sa tong galingon, na binagyod din ato mga listeners ron, kabalo man kita sa tong galingon nga hilig tang tamis, sobra-sobra nga itong mga kaon nga carbohydrates, taas ang calories ang itong mga pagkaon, eh for sure magka-diabetic yun na. So kita mismo kabalo mga higala, mintras wala pa ta nag-maintain, wala pa ta nanambal sa sakit nga diabetes, pag inom na og DTX 500 bago pa ulahi ang tanan na madiagnose ka. Oh, before too late mga higala nga madiagnose ka nga na kay diabetes, pag inom na sa DTX 500 kada adlaw. Oh, pwede na to ng himuong maintenance kada adlaw, supplements kada adlaw. Ang pag-inom sa DTX 500. Unsaon pag-inom? Pwede ka luha or katulo sa usa kadaanlaw. Kada humanong kaon or wala pa'y kaon. No. Kung na ay vitamin C, mas labing maayo. Mas patsada o mas nindot ang iyong effect. Mas paspas ang iyong effect. Kung sabayan na to sa Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Paano kung kuan hilig og rice pero parehara gihapon ni no, wala na kay gainom og soft drinks pero ang rice sobra-sobra gani ka lang pan mga higala, tinapay versus rice. Unsa mas maayo? Unsa mas maayo ko na kay diabetes? Tinapay or rice, no? So ato ning taganong pagtagan mga higala. Sobra-sobra. So yes, ang rice nato, labi na white rice. Kung sobra-sobra gyud ang imong rice kada adlaw. Eh mahimo gyapon ang glucose sa lawas, turn to sugar gyapon na. Even tinapay, you know, kung ang tinapay nga imong ginakaon, white bread, white flour, the same gyapon ang effect sa white rice. Gawas lang siguro kung ang atong rice, unpolished rice, brown rice, pwede na. Or mais, mas lesser ang iyang bad effects in terms of diabetes. Kung tinapay po, kung gawas lang siguro kung ang tinapay na to nga ginakaon is kato mga wet bread, o kana nga mga tinapay, brown bread, kaysa white bread. O. Actually, ang usa ka cup nga rice, mga higala na equivalent sa 200 calories. O. Onya ang usa ka cup nga rice mga higalas. Ang iyang katumbas nga kuan nga tinapay duha ka slice nga white bread. Kung may isgotag carbs o calories. Ang one cup of rice equivalent sa 200 calories. Ang usa ka slice nga white bread, na white bread ha, I'm talking with white bread and white rice. 80 to 100 calories ang iyang equivalent ana. So kung adun lang taon mga higala, mas ubos-ubos o calories ang sliced bread na tinapay kumpara sa usa ka cup nga rice. Pero depende sa klase sa tinapay nga itong ginagaon. Kung tinapay mga higala, ang kuan ang isgutan na binagyod ko na kay diabetes or either magpaniwang ka, pwede mas malabing maay nga whole wheat bread nga tinapay ang pilion kaysa white bread. Kay ang whole wheat bread mas taas siya og fiber unya dali ka mabusog nga makatabang mga higala sa digestion. No, dali ka mabusog sa wheat bread, sa whole wheat bread kaysa white bread. Ang mga disadvantage sa white bread mga higala, mas giproseso siya og ayo munang kulang-kulang na gidiyan nutrients niya. Dali siya nga ma-digest. Muna mas dali kang nga gutmon. Mas dali kang gutumon kumukaon kag white bread, no? Dugay ka mabusog, dali kang gutumon. Muna yung problema sa white bread. Mas taas iyahang glycemic index. Mas dali nga mo taas ang atong blood sugar. Delikado para sa may mga diabetes. Kung naa kay diabetes, mas maayo nga whole grain bread or brown rice ang mas the best nga kanon kaysa white rice or sa white bread. Likayan ang sobrang carbohydrates. Sabayan kanunay mga higala sa maayo nga protina o gulay ang atong mga pagkaon. Then, di pa galimtan, mag DTX 500 gyud. Ha? Mag DTX 500 gyud para maprotektahan nato atong lawas sa makalilisang o makadaot mga higala nga effect. Aning gitawag nga diabetes. DTX 500 known as the super antioxidant herbal capsule. Pirti kataas mga higala antioxidants. And also, gitawag usab ni siya mga higala og the diabetes killer. Ang diabetes, iyahang pugngan. Ang diabetes, iyahang kontrolon. Ang sugar, mga higala, iyahang kontrolon. Muli herbal, mga higala, nga na best kaayo. Na amang gonsay ang palaya leaves. Nga sumala sa mga pagtuon ni even Department of Health nag-recognize nga ang ampalaya leaves may good effect in terms of diabetes. Kaya niyang pakunhoron ang sugar sa ampalaya leaves nga hulusama sa pagpakunhod sa mga tabletas nga ginainom nato sa may mga diabetes. Almost the same ang iyang effect mga higala sa mga tabletas. Muna mag DTX 500 all natural ha, herbal na siya, walang halong kemikal. Oh, all natural mga higala, herbal na siya nga nindot og patsada kaayo in terms of diabetes, even hypertension. Kung na may high blood, mag DTX 500 mo og mag Mighty C kada adlaw. Sa mga nangutan na sir, asa ta ka avail ana sa to mga users na ani mga higala sa pinakaduol. O adtuan ninyo ni sa pinakaduol nga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. Adto dayon ha. Pangitaan din mga higala nga to ang gibantog na gayod nga klase sa herbal nga pagmontra sa diabetes o high blood. DTX 500. Kauban mga higala ang Mighty C kada adlaw.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500.
4: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
7: Imo nga blood sugar test.
4: Ila tong score gani?
7: 470.
4: Nagtiko 2
7: sa gabi, 2 sa
4: adlaw. Ila na lang imo nga blood sugar?
7: 160. Yeah. Inom kamo sang DTX 500. Tested and proven, the best get ang DTX 500.
5: DTX 500. DTX 500.
2: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
8: Pagkadungog nako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
9: 2 weeks pa lang
8: may alibyo na.
9: Pag 1 month kape
8: na ayo na ako.
5: DTX 500.
10: Pabalik sa mga butika.
11: Hi ma'am. Unsa pangalan ma'am?
12: Lourdes Pantay. 51. Salisido Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa DTX 500 capsule. Mahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po wala pa mo ko kabalo nga kidney gid akong kuan sakit na pag-abot sa pag CT scan. Akong kidney hubang. Nanatingala ang doktor nga. Ang uban, matuki. Ubag na gid akong kidney, nang akong mga organ sa ilalong, limpyo. Mm.
9: So, unsa may nakaayo, ma'am?
12: DTX.
9: DTX, nga medyo na wala-wala na.
12: Oo. Oh, na pag-operahan ako, wala gyud ko nag... Sabi sa hospital ko, inuman lang gyapo ko GTX. Mm. O ko lang sama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, ginisitahan yung lang antibiotic. O gyapo ko nag-inom sa ilang ginisita, GTX ay ganyan to cure na palit na akong sama, GTX gyapo.
9: So ma'am, kung sa'yo mo ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto nito, Kramil Uy, ang Clinical Alternative?
12: Daghan naman ko gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong... Paliton inyong i-maintain kay kalusan sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera DTX na kong i-maintain o ilain.
10: DTX Coffee Mix.
13: Gusto ko na.
10: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
15: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, ni sugared cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
16: Gina Ferris-Molo, 57, Punta Cruz, Toboso.
17: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
16: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga... Dipli ko anaw niya sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Mm. Parita na kong ditribayo.
17: Hmm. Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
16: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
17: Kadadlaw d'yo ko
16: sa kape?
17: Pila nakakabulan nga ga-inom?
16: Okay na ko yun. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
17: 3 years.
16: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
17: So sa imong na obserbaran, katung wala ka ga-inom, magkaroon na ga-inom ka?
16: Nga, lami sir, kay sa una sir, manglaba ko, maghapon-hapon itong laba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Maghigda ko, anang bangon ko, untag sa'yo, sumurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na ko, ditribayo, maghapon-hapon itong laba, mura na ko wala ng laba. Lamigay ko paminaw.
17: So, wala mong ginatumaron?
16: Oo, oh, ditribayo, oh. Kapi sa buntag, DTS, copy me.
17: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
16: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
18: Ako galing si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong sugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Taka bati ko yun na sa radio about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na minti lang ito sinasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko ito sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, i-maintain mo na lang na. Kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makamulig, magkapapan sa lawas ng tao.
14: DTX 500, mabali sa mga butika. Extend Food Superman.
19: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Ginrecommend sa amigo ko, gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte, daw wala ng buwas. Gapang hindi ang partner ko.
13: Tingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Bersado kagin.
20: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
21: Ako si Vicky. Tatlo nga mong kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid, kami ni mister.
20: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako di ay si Gani, Alontaga, ng taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pomatik. E magsigi na lang din ko, luha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako di tumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong inom, nawala na cute ang pirmi nga pag-atake sa akong allergy. Salamat nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C.
20: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
23: Mapalit sa mga butika.
20: Mighty C.
24: Pag Mighty C para aron
6: mo. Mag Mighty C kada adlaw. Ay, di ba galimtan ha? Ang alkaline base. Nga vitamin C, magahinga lang ito. Ang Mighty C. Wala sa mga nagkaedal din ha. Aron nga magbabilin kanunay nga kita himsog. Ligo ng lawas at the same time mga higala. Inside and outside sa tuang lawas. Healthy. Hamis pa imong pamanit. Batanon pag ilimuhang pamanit. At the same time, ligon pag ilimong lawas. Mag Mighty C kadaan law. Mga nanay, yung tatay. Available, usbon ako na sa pinakaduol nga mga butika o pharmacy sa inyohang mga lugar. At to dayon ha, sa pinakaduol mga butika o pharmacy dira sa inyong mga lugar. Oy, kanto mga lalaki dira nga naay problema sa ilahang prostate. Hubag, 50 anyos na, kanunay ka nga, sige, ihi. Binigyan sa gabi yung mga higala. Kalima, kaunom ka nga mangihi. Usahay, maglisod kang pangihi. Hinay kaayo ang imong ihi. Ginagmay ang ihi, putol-putol. Murag kanunay nga puno ang imuhang pantog. Ha? Onyag, experience kang panlakit sa imuhang puson, singit, sa imong hawak. Kung mismo sa imong kinatao na ipagpanakit, na, basin ka na mga higala paghubag ka na sa prostate. Pag D3 Bio ka na adlaw. Ang D3 Bio na kunigtabang tungod kay ang D3 Bio na ani si anti-inflammatory effect. Nakuntabang mga higala ang MCT nga naa sa D3 Bio, gapugong kini. Sa ato ang prostate nga dili mo hubag. Tungod kay ang D3 Bio ga control mga higala sa pag-usab sa male hormone sa mga nagkaedad nga mga lalaki. Aron malikayan ang mga fibrosis, namoy usa sa mga rason nganong mohubag ang ato ang prostate pag D3 Bio kadaan lang. Ang lauric acid nga naa sa D3 Bio dakuntabang ingon nga antimicrobial nga mo patay og kagaw nga usa-usab sa mga causes sa gitawag nga prostate problem. Mag D3 Bio kadaan daw naa sa mga butika sa inyong mga lugar. Labi ng ganito mga gausab-usab na nanay changes sa inyong pagpangihi pag D3 Bio. Ang atong DTX Beauty Soap, ang sabon mga higala nga makapawalas bugas-bugas, katul-katul sa panit, mga skin diseases, skin rashes. At the same time, ang sabon nga doon ay whitening effect paggamit mo sa DTX Beauty Soap. Si Manoy nga galuya. Oy, hinay na ang performance ni Manoy sa panahon sa labing-labing ni Mrs. Pag-extend herbal capsule, ha? Naas mga butika. Then, at the same time, sa mga mahiligon ng kape, dira. Ganahan mo kape nga walay asukal, herbal nga coffee nga walay sugar. Gamit mong DTX Premium Coffee, ha? Kana, muna yung pinakanindot nga herbal nga coffee karon nga naas butika. At the same time, DTX Coffee Mix naas mga butika. Anyway, murag mo say babay ko mga higala ka itong oras limited kayo. Mapun nagubonon uban kaya punta, the same nga oras, ha? Oh, the same nga oras, the same nga sibiyan. Sige, tara! Sa mga mahiligo ng kape dira. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara mga penata!
0: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9, 8.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagkabana sa maayong pangluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga suking tigbimanaw. Salima na po kaminuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina po minin yung mga suking tigbiminaw. O welcome ka mo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyohang kinaham nga sibyaanan. Lain na po nga topic, no? Ato ang hisgutan karon, Dok Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc?
9: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo mga listeners na itong kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usap diha sa atong mga listeners Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilahang mga suking sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama na ko si Dragon Mail, no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing panglawas. And of course mga suking tigpaminaw, ni nasab ang inyong ubo sigalag alagad sa kanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga socket tikoy sa mga gipahigayon nga mga produktong kapsula uban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga do nakitay prevention, di ba? Dili angay kabalak-an ka Dragon Milk, dili angay kabalak-an mga socket natong tikpino kaniya na sab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold mga socket tikpino dasok na sa mga ingredients og nutrients niini. Gawas pa mga socket tikpino puro herbal, mga natural man ang maong mga sangkap. Og ania usab mga to usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold, o di ba? Ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik sigala sa ato usab nga text line sa 0950-44-19006. Balikon ko 0950-44-19006. Mo na higala, ay mo kalimot ha sa pagpangutan na kung unsa may angay ninyong buhaton. Pwede mo mutik sigala sa ato usab nga text line. Ang ato usab nga Hard Max ha, ay mo kalimot usab sa ato Hard Max rin Coffee for Men mga socking tigpaminaw. Ang ato usab nga kape nga walang palpitasyon. Like Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin. O ang ato usab mga Hard Max Extreme Coffee for Men. Ang ato usab mga socking tigpaminaw kay nakanindot nini daghan mga benepisyo. Pag ikaw mo inom nini nga classes kape mga socking tigpaminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula, Max ang sarap pag ikaw naka Hard Max. Mo na igala ang naanini. O niya, nindot kayo ang imuhang performance, no? Muhatag din siya o nindot kayo ang performance paglabing-labing ni Mr. Ngato kang Mrs. Ha, di ba? Ay mo kalimot, mga sokin tiba, aside ana, kanyang kitawag o prickly hit, ha? Ay mo kalimot sa atuusab nga mga problema sa atuusab nga pamanit, no? Sa atuusab nga pangsulod, no? Di ba? Doon ay mga sintomas, mga sokin tiba, no? Ini nga mga hisgutanan. Pilnay mo sa imuhang skin, init, di ba? And prickly og feeling nimo gadry ang imuhang skin, no? So adunay mga solusyon ana, mga natural remedies sigala nga ato usab nga ma-apply sa atong panglawas. Wash with mild soap, no, di ba? Kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo like unsang klase sabon imong giangayan, di ba? Twice a day and take mga socking tigpaminaw sa ato sa mga produkto para limpyo, di ba? Gamit mo sa atong produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokit tigpaminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya Visayas o Mindanao.
8: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve niya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So, unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant. Inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
10: Mga kasunigan muna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
11: Basta na ka-star, sikat!
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! Wow! DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
14: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo, Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko ang akon gid sugar. Sorte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, nakabati ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na minti lang ito sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko ito sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ito DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat
12: DTX 500. Pabali sa mga butika.
15: Pagali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan kapag inyom lang kaysa, dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin ng pamilya. Kamu, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinahambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, Ria, nga bulong.
12: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
16: Coffee lover ka ba? Suwayi ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsag ka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, o daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika o sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
17: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
18: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Ang ako diyong namatikdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
19: Yes.
18: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko, kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape, kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
19: Salamat kayo.
18: Tinood yun na.
20: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
21: Okay, may buntas na na itong paminahang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Ito ipahila itong pangalan, no?
22: Ako di ay si Rodolfo Balsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffees. Kaysa pilmero sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee. Kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas, tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
21: Okay, salamat kayo nang...
23: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118

0: hangtod wala pay lima ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Michelle Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga-inim ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos Chocomix naman sa anak na for remind choc, for good memory. Then Nance Liniment, pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata, pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po. Kasi effective po siya and walang side effects. So, yun. Thank you.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ani ana ang sulbad sa imong problema? E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
3: Many more.
2: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaanay mo tang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
5: White Knights Dumaguete Pension House
4: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.
6: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa E&C Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
7: Donnell Brand. Kung
8: kamu masulubun tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold Capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: Hinanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Oh yeah!
2: Let's get it on!
3: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana. Makapadasi.
4: Hard Max.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
4: Mag-Hard Max. Extreme na.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
6: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may pamino sa radyo ni Ate Arlene. Muna nakadumi anang about sa anang Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakumban na kadiabetic man, high blood sad. Ipalit yung may ana, muna mo ginamintin twice a day. O ganang lunch coffee sa mayo kayo na siya imun kayo. Ako ba na sa inong sa ana o buntag, udto, gabi. Until na, sige yung may gamintin na ng product na lunch coffee. O lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang. Kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
7: Atong paminawon ang testimonya sa kaibig-ibo sa Vitron tablet.
8: Pangalan o kumplitong address.
9: Daday Briones Talakulabang Agone Dabadiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Kayo man.
8: Naggamit ka sa Vitron tablet?
9: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
8: Mm-hmm.
9: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanang kanang kanon. Mga nalang po yung ako ang ikuha niya. Kanang mayo good. Dali ka kang baka. Inumdong magkanang. Umakumang sa kaitang mayinot.
8: Limtanon kay ka. Pero pag take mo sa Vitron tablet, naulian.
9: Naulian din niya.
10: Vitron tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Bretwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang itong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
12: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
13: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapa-inlove. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa Tayasan. At una sa puso ng bayan. Ah!

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:57.
3: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
4: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 1 plus 1!
6: 2!
5: 2 plus 2!
6: 4!
5: 4 plus 4!
6: 8!
5: 8 plus 8!
6: 16!
5: 5 plus 4!
6: 9!
5: 5 plus 5!
6: 10!
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or bugnaw na tubig. Remind Choco, para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak. Remind

0: si Rodrigo Rintapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So nga, ginampatiyag ko kung akong gitsingar. Swerte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapansa lawas ang tao.
1: DTX 500 mabalis sa mga butita. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix mabasag ang butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Eh, magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Eh, sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
5: Ako si Pili Kabung Nason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taod-taod na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produktong giblisingan sa Ginoo o sa Herbsmed Pharma Corporation. Nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. O sa grasya nga imong gishare ka na ako.
1: Mga pena ta!
7: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inom ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana nga kung diabetic wala na, high blood wala na, maayo na pud ang akong tulog. Giahuwag na ko katong mga wala pa katilaw sa cafe. Tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar. Dragon Fruit Plus.
8: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaniinom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-aptik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! barato pa. Ang pinakabago, Dragon Fruit. Go!
9: Pure energy.
1: Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit.
9: Go!
1: Na! Dragon Fruit, go!
10: Tayasan nun. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
11: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
11: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
11: Mag-hard mama. Extreme na.
12: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
13: Donnell Brown. Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
14: Minsahay pagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Calling. Ito niya dapat. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
15: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Ibu ang Wonder is Calling kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
14: Bila naman to niya ka bulan, baka ha o adlaw gianto sa ngihang ating paghangap?
15: Isa kasi man na rato. Yung gipalito ng pag Wonder is Calling. Mato na. Kung ang good siya, naulian. Epektibo good ang Wonder is Calling.
16: Wonder is Calling. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated. We'll be right back.

0: Ай. А, кого по?
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
0: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000106444-91.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel. Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
8: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
9: Si Jane masugbod sa Kapiil daw Oriental. Katong mitabang ko sa akong bayaw kay nanganak siya na si Isya. Nya gibili na ko akong mga anak dito sa akong ugangan nya pag balik na ko kay namayat man ang mga bata murag wala nila napakaunog maayo. Nya gikuha na ko gipalitan nako og Vitron Syrup. Inom na ko sila kada adlaw. Nya karon naulian naman ang ilang lawas nindot ang ilang kaon og tulog nindot kaayo ang epekto sa Vitron Syrup.
8: Vitron Syrup mabalik sa mga butika og sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
12: Many more.
11: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
13: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og NANS Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Diskubrehan po na mo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang ni mo, wala na dahil ng sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gid kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share ka nako.
14: Isa'y pangani mo nay?
15: Lucy Sardimio.
14: Lucy Sardimio, taga-asa sa gamam.
15: Matuong.
14: Bila edad ni mo?
15: 78.
14: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
15: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
14: Ang imong bana.
15: Oo.
14: Ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
15: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
14: Nang hubag?
15: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon ka nang mura magmangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Ya, di man siya gusto pa-opira. Kaya di na kunos siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
14: no, tuan. Ang sabi mo yung tail?
15: Nang hubag, siya maayo.
14: Nahubag tanan. Oo,
15: kanina yung inyong huabot tiri. Oo, asa sa abot tiri. Kuan?
14: Punuan sa paa.
15: Oo. Nakapatay, Mr. Radyo. Nga, naaday. kanang amigos ko pe siya ni siya suna yan na to gitu na maujun ni nakakuan niya doon hantod garon
14: ya karon okay na yung bana
15: na maka kuan na siya makalakaw apan magtungkol-tungkol pa hinoon apan dili
14: ka kuan
15: 79
14: so sa mga naminaw karon ma munsay ka istorya ni mo okay
15: mugamit sila ini kang tambala kay maujun ni nakaayo sa akong bana nga nang hubag na ginang mga kuan tiil di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayo sa iya
14: amigos ko pe ray gino
12: sadaka salamat mga idol.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 10:57.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome mga suking tigbe manaw. Sa 50 minuto sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. O banina pod mininyo mga suking tigbe manaw. O welcome kamo sa ato ang pag-uban-uban din sa inyo hang kinaham nga sibyaanan. Lain na pod nga topic no, ato ang hisgutan karon Doc Alan. Para sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc. Yes, Doc?
5: Yes, welcome. Welcome sa kamo mga suking tigpaminaw. Welcome sa kamo mga listeners na ito. Nga kanunay nagasunod sa atong programa ka Dragon Mail. Maing adlaw usab diha sa atong mga listeners. Bisaya, Soga, Mindanao, sa ilahang mga suking sibyanan. Ay mo kalimot ha, kasama na ko si Dragon Mail no, sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maing panglawas. And of course, mga suking tigpaminaw, nasab ang inyong ubo sigalag alagad sa kanginan. From St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga socket tikoy sa mga gipahigayon nga mga produktong kapsula uban paniini para usab maprotektahan ang ato usab nga lawas nga adunay kitay prevention, di ba? Dili angay kabalak-an ka Dragon Milk, dili angay kabalak-an mga socket natong tikpino kaniya nasab ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule og ang Dragon Fruit Gold mga socket tikpino dasok na sa mga ingredients og nutrients niini. Gawas pa mga sokin tika puro herbal mga natural man ang maong nga mga sangkap og ani usab mga to usab nga produkto mga higala like a Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, Dragon Fruit Gold o di ba ang ato usab nga Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Pwede mo nga mutik higala sa ato usab nga text line sa 09504419006. Balikon ko 09504419006. Muna higala ay mo kalimot ha sa pagpangunta na kung unsa may angay ninyong buhaton. Pwede mo matiks higala sa ato usab nga text line. Ang ato usab nga Hardmax ha, ay mo kalimot usab sa ato Hardmax rin coffee for men mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab nga coffee nga walang palpitasyon like Dragon Herbal Coffee Mixed with Insulin. Ang ato usab nga Hardmax rin coffee for men. Ang ato usab mga sokin tigpaminaw kay nakanindot nini daghan mga benepisyo pag ikaw mo inom nini nga classes kape mga sokin tigpaminaw with all kinds of ginseng. Hard ang simula, max ang sarap pag ikaw naka-hard max. Muna igalang na anini. O niya, nindot kayo ang imuhang performance, no? Muhatag yun niya o nindot kayo ang performance pag labing-labing ni Mr. Nga to kang misis. Ha, di ba? Ay mo kalimot, mga sokin tiba, aside ana, kanyang itawag o prickly heat, ha? Ay mo kalimot sa ato usab nga mga problema sa ato usab nga pamanit, no? Sa ato usab nga pangsulod, no? Di ba? Doon ay mga sintomas, mga sokin tiba, ini nga mga isgutanan. Pilingin mo sa imuhang skin, init, di ba? And prickly. Og feeling nimo, ga-dry ang imuhang skin, no? So adunay mga solusyon ana, mga natural remedies sigala nga ato usab nga ma-apply sa ato nga panglawas. Wash with mild soap, no, di ba? Kanang sabon nga nindot kayo nga ma-apply nimo like unsang klase sabon imong giangayan, di ba? Twice a day and take mga sokin tigpaminaw sa ato sa mga produkto para limpyo, di ba? Gamit mo sa itong produkto from St. John Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading sa Dragon Fruit Gold o ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tigpaminaw basta produkto sa St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Garantisado, epektibo, ug barato nga mapalit ninyo sa nagkanyang butika o farmasya, Visayas o Mindanao.
4: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwan mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga maka dalig promote sa brain functions ang gaoga nagapa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imong ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant? Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
6: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Midas Records.
1: Balagusa.
2: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
1: Kanang kuan ay D3 Bayo o kanang unsa ba isa oi text kay Mandred.
2: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
1: Sa kuan yahang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa district ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Abdik ba siya basta naka-street og tumar ani.
2: So wala pa siya nininom ana unsa diyang gibati ma'am?
1: Nang luyahon siya.
2: Luyahon.
1: Nya dali siya magubo. Magdala-dala gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
2: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
1: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number one, Jimmy ang kuan, may PC. D3 Bayo o kanang TX500.
3: TX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika.
4: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX500 o D3 Bayo. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ko. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bayo o DTX500.
3: DTX500, mabali sa mga butika. D3 Bayo, mabibili sa mga butika. DTX500.
5: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya po sa sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX500, tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX500.
3: DTX500, mabali sa mga butika.
6: Ako si Merinda Rebellio sa Rakwanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule, UAID at Servicare. Kanang tulog ka product ni Ram Arley. Then, paunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kaning akong sakit na high blood, diabetes. Muna na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan nga mo inom ko nga wala pa yung kaon ng NANS o UAID. Muna gisigil akong inom ko nga hantod ka ron. Himtog lang akong lawas. Muna na kanunay na akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
7: Taya sa noon. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop?
9: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions, birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
11: Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
12: Tapad lang sa pansuan.
11: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
13: Emps Flower Shop.

0: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
0: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
0: Dili, uy. Gikan mangug ko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagid ko kulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
0: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
0: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
0: Daghana ding ingredients ani no?
1: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
0: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
0: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras. Mo ako itong mga walkawalo, usay gani kasi yung pangihi sa usay kagabi. Halos o nagoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo at ko kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karunre. Inuna na kayo, epektibo. Ang akong ikaw ang sa mga kaiksura ng ito na minaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
2: Dragon Fruit Plus. Tag-12 pesos lamang mapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
5: Amin na undang testimonya kung sa epektibo ang Vitron Drops.
6: Nubilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Balin siya, ma'am. Ang akong ekskwan sa Vitron Drops, ng anak manggod ko o triplet, kaya nang gagmay kayo sila ba, naglibo ko kung unsak may painom sa bata nga, ganado ilang tulog o pagdidi. Nakadungog mako nga na ay Vitron, kung silang gitisingan. Hello, yan sa Ginoong. Abti ka sila atong nga time nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog. Kung kisa to'y adunay mga bata pa, infants pa nga gagmay, gamitin niya sa Vitron Drops para hinsog o glabsik ang inyong mga anak.
5: Vitron Drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Yes, guys. May buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay, usa ka interview ho diri. Usa ka nanay. Nung user sa Amigos Coffee. Kisay pa nga ni mo, nay?
8: Merna Bromo.
7: Pila edad na kusga nay?
8: 60.
7: Dugay na ka nagamit og Amigos Coffee nay.
8: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
7: Pagsugod gyud.
8: Sugod, oo.
7: Ano ni gamit magka Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
8: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
7: Ah, okay. Sa una day nay
8: gato. 180, 200.
7: Mo nay blood pressure ni mo.
8: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
7: Karon wala na kay lagi.
8: Wala gyud.
7: Kanarang Amigos Coffee. So, pirmaminti na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka to, eh?
8: wala pa'y tuig kay jutay raman ang among kuan.
7: Jutay raman. Mm. Asa na pwede nyo adari sa Tayasan ay?
8: Matuog.
7: Barangay yung
8: barangay yung
7: sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na ay?
8: Oh, di mo gamit sila ani, arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
7: So maayog yun ang amigos ko. Imo diyong napamatuntan. Sa salamat mga idol.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.

0: ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi nako, wala nay sakit og paminaw nako sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
8: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
9: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
10: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
9: Hard Mama.
10: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag-hard Mama. Extreme na.
11: Kung kamo masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon, Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
12: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
13: Mayong adlaw, ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik ni balik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
14: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusunod suportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
15: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing. O sa kasuplemento nga gidesign niya sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing. Pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo, o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagay sa kasing-kasing og stroke. Hinhawa og laom og angkuna. Ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
16: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabago! Dragon Fruit! Go! Pure energy! Naan na kini sa inyong mga butika? Mag-Dragon Fruit! Go! Na! Dragon Fruit! Go!
17: Ako si Mary Catisay, taga Hingog City. Nagpalit ako sa Nance product. Nance Capsule U-Aid o coffee. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake niya pa. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang minut did siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat at Erling. Salamat kayo ma.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 11:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong paglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
5: Welcome sa atong programa mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. So karong adlaw lain na pod na edisyon dok no sa ato ang pagpanag-uban-uban ug lain na pod atong hisgotanan karong adlaw mga ka-Dragon Fruit. Dok, sa dugay na jud nga panahon nga atong gipaabot dok no ang usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule dok Alan kani daghan jud kaayo nga nagpaabot dok because kani dok intended jud ni sa mga especially sa mga kalalakihan dok no nawalaan na og kanang di na makahatag og kalipayon sa ilahang mga partner din ha.
6: Tama.
5: Especially karon dok sa mabugnang panahon dok Alan no nagsiging ulan-ulan outside. Ania na mga suking tigpaminaw ang atong ginapaila-ila og ato ang diskasan sa atong topic karong adlaw ang atong bagong produkto dok ang Hard Max Extreme Coffee for Men dok. Nganong gibutang ni siya dok ang usa sa mga ingredients ani dok.
6: Tama.
5: Atong hisgutan mga suking tigpaminaw nganong naa ang Korean ginseng dok.
6: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mel no. Salamat usab sa kahigayunan. Labi na gyud sa atong mga makanunayong nagasuporta sa pagpaminaw sa atong programa.
5: Yes.
6: Ang pagpakabana sa mayang panglaos ka Dragon Mel no.
5: Yes dok.
6: Mayong adlaw usab diha nimo.
5: Ano, yes diba? Dok.
6: Ano higala mga suking tigpaminaw. At isgutan ron nga usa sa ingredients ato ang Hard Max Extreme no mga sokin tigpaminaw nga kapi nga mao makahatag og humpayan kay Mrs. o kay Mr. Mao na higala mga sokin tigpaminaw nga usa sa ingredients mao ang Korean ginseng mga sokin tigpaminaw. Ang Korean ginseng mga higala mga soki nato nagasubaybay kanunay sa atong programa ka Dragon Meal nga usa da inisya ka enhance and sexual function og usa sa mga benepisyo for erectile dysfunction para na po sa mga kaedad-edara na no nga medyo nagtaas po ilahang mga sugar di na po usab mutindog si Manoy onya nakulangan po sa vitamin D to ka Dragon Meal mao na importante kayo nga donen ning gitawag og Hard Max Extreme nga kape nga ato ang produkto nga usa kini ka produkto mga sokin tigpaminaw usa ka kape nga natun-an sa mga eksperto ang pagtuon nga gina-suggest nga usa nga maka-improve sa erectile hardness no mga sokin tigpaminaw alang sa sexual desire mga sokin niadtong mga adult no nga dili kayo makontento sa ilahang partner mao kana igala nga istudihan mga sokin tigpaminaw sa mga older adult nga makahatag sila og insaktong kampayan kalipay sa ilahang partner mga sokin tigpaminaw ka Dragon Meal. Now ang ginseng mga sokin tigpaminaw usa na siya nga mo-promote for blood flow no ang atong dugo nindot kaayo ang sirkulasyon mga sokin tigpaminaw usa nga mohatag og active or pagpagahi no mohatag higala og kampayan ngadto usab sa ato ang partner no atong hatagag pagtagad mga sokin tigpaminaw atong kaugalingon kung unsa gyud ang performance sa ato ang kaugalingon mga sokin tigpaminaw no atong hatagan og insakto nga pamaagi aron nga malipay si Mrs. no ang imong partner mga sokin tigpaminaw no reduce to performance mga sokin tigpaminaw sa anxiety important ako consideration mga sokin tigpaminaw ang importante nga naman mo namatikdan atugin mo daw dayon sa inyo mga soking doktor no consult your doctor kung ang sperm account inyo mga soking tigpaminaw dili active no mo na igala importante kung gusto mo nga magkaanak ha gamit gyud mo mga soking tigpaminaw og ekspertong mga doktor mo kana igala mga pinalangga kung tigpaminaw Tagin nyo pagtagad nyo kagaling ay kalimot. Gamit mo sa ato ang lami ang kape. Ato ang bagong produkto, ang Hardmax Extreme mga soaking tigpaminaw. Nga klasis kape nga may muhatag kaninyo dugang kusog. Kaligon, labi na giyod kay sa imuhang partner, no, kay Mr. o kay Mrs. mga soaking tigpaminaw muhatagan. Og insaktong solusyon.
5: Yes mga ka Dragon Fruit, so unsa ang ginseng nga anaa sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men Doc. So ang Korean ginseng na ilan usab ni nga Panax ginseng nga naga-offer kini sa nagkalain-laing potensyal uga mga benepisyo. So based sa study mga suking tingpaminaw, ang Korean ginseng doc usa ni siya ka potensyal nga naay role sa pagtambal sa erectile dysfunction kani posible paagi sa pag-improve sa flow sa ato ang dugo. So ang ginseng mga suking tigpaminaw usa ni siya ka traditional nga ginagamit ingon usa ka adaptogen nga nagapasabot nga kini makatabang sa lawas nga makatabang sa tensyon ug kakapoy ug base sa mga pagtuon dok nga kani mahimong magpa-improve sa ato ang level sa enerhiya ug makunhuran ang mga sintomas sa chronic fatigue syndrome. So asa pa man ka mga suking tigpaminaw ang gina-encourage ta mo no namo ni Doc Alan nga mumpalit sa atong pinakabag-o ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men para sa ato ang ako mapakita na nato Doc ug mapafeel na sa atong mga asawa din ha ug sa atong mga partner ang atong love Doc kay sa kaning atong Hardmax Extreme Coffee for Men.
6: Tama.
5: Dili ka i-disappoint ani mga suking tigpaminaw. So kung gapangita kag performance nga walay sama mag Hardmax Extreme na mga suking tigpaminaw kay tungod mas masarap pag naka-Hardmax. So, ang atong Hardmax Extreme Coffee for Men, available na sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, available na Visayas, ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
8: Buyaks! Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
9: Eh ayaw sa apa da dong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
8: Uy dong Buyaks, wala ba ka kay palo nga dako kaya nang iligal sa balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
9: Mo ba dong Macman Max? Sige dong. Dili na ako usbon ang akong gibuhat para mubalik sa Rugabiskay ug kaabundang atong kasapaan sa mga grasya sa kahitasan.
10: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat!
2: Feel the music, Star Radio!
1: Oras sa Star Radio, alas 12:05.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio. Alauna, impunto.
4: Anduraw na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wala yung mo iking balatia, nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
7: Kinsa siya,

0: naan sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag ganimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa atong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo. Dili gwapo pero uso. Totoki lang, di ba dagaton ka? Pasaylo ako ninyo akong pagaw-pagaw nga tingog. Manumbalay na usab sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoyanan. Pinaagi sa atong programa Ang Tudling sa Mga Garay nga naka-hook up sa daghanang mga radio station sa Mindanao o Visayas. Na kung i-mention ni sa isa, dugay kita mahuman. Basta kay naka-hook up ko karon sa daghanang mga radio stations sa Visayas ug Mindanao. No? Bayubay nga mga station sa Visayas ug Mindanao naka-hook up sa programang Tudling sa Mga Garay. Pero kani atong programang Tudling sa Mga Garay, ato ning gihatod kaninyo kay gipaluyuhan ni sa mga produkto na to. Kanang ato ang produkto nga Wonder Herbal Oil. Grabe ka controversial kay sige pug suun-suun ning uban. Kopya-kopya pun. Oh, di pun magbuhat og ilang kaugalingongan. Rata na sa ko ay. Istorya ra ning ato, amping lang gin mo kanunay, na naman tay mga aksyon gibuhat nang legal. Kanang atong Wonder Herbal Oil, kanang words nga Wonder una naka-IPO na, no? Kanang words nga Wonder. Una kanang atong Wonder Herbal Oil, di magina basta-basta kopyahon kay kulba manag formulation. Mabitaw nang daghan kay nabighani, daghan gustong mugamit, mapa Pilipinas man, mapa sa gawas sa nasod man, tungod kay epektibo kaayo ang Wonder Herbal Oil. No. Aplas nga way ka parehas kanang atong Wonder Animal Vita para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda ug uban pa. Wonder Banaba Plus, adi gyud ka magmahayan na. Labis gyapon ang Wonder Banaba Plus. Katong atong mga kaigsuunan diha nga lisod og bawas, no, lisod pagpangihi, Bitron Drops para sa mga bata bago na tao taman 1 year old, Bitron Syrup 2 to 12 years old, Bitron Tablet 13 anyos pataas, Vitamins Plus Iron tulog og gana sa kaon. Ngato ada yung Wonder Cardio Care. Di po ka magmain ang atong Wonder Cardio Care kay porti ninduta po na kayo. Ato ada yung Wonder Himo Aid. Nindot gyapon kay na. Pag atong Wonder Herbal Coffee. Pagka nindot gyud sa mga produkto no. Ang ato mga produkto sa kanang RSB Life Care Marketing Incorporated mga nindot yon. Malipay gyud ka. No? Kay mga nindot man ang mga produkto sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Ato sa ning balakan mga pinalanggang tigpaminaw. Lugay ng mga katuigan sa akong pagmahay mga pag-antos kanunay. Tanawa sa kinaubsan, kinatasan, kiliran ng mga agianan. Maklay baktas matagamtaman ang kalisod o hagipot nga dalan. Sa kalit o takulahaw nakita ko ang kinaubsan kay ako sa takulahaw aniya naman. Pagandom sa kagahapon, ako na nakita na aninaw o nabantayan. Unsagha akong nasubayan nga dalan kung dili mausa unahan. Karon atong natagamtaman na usisa ang kahago de anang kalampusan. Ang tanang kaguliyang kahadlo kabalaka sa pagkahuman mawagtan. Ipakli ko ang mga panid sa akong kabatanon ining ako karong pangidaron. Mga kaagi nga kuyaw ug lisod sabton kay lagi mudas magmanlangayo. Pankatingalahan nganong sa tumang kalisod nga giagian mo'y giya miabot sa unahan. Nasulbad man kini pag-abot sa mga katulugon dinuyugan sa mga maayong kapalaran. Sa ako paghinuktok sa mga problema na wagtang og nawala na. Mga ganti nga sa kahitasaan kalipay kadasig og pangaliya. Basta kulahaw midasmag linalang bago og daan midangat man. Sa akong pagunahuna ang tanan nagalihok ning kalibutan nagkaiya ang matagamtang. Musaig suon bangon gayud bisag unsang mudangat kanimo. Mag-uman o daang makalisod, mga kaguliyang amuabot. Pagkalimot sa pagsulbad ni inis, pangamuyo sa labing gamhanan. Bansa binuhat, kaiyan ang libalaan. Alang kaninyong tanan, tudling sa mga garay.

0: Oy, hay nangutlanan. Kan ba kanang kung gusto bitaw kag haplas nga walay ka parehas, kanang ma-enjoy nimo ayang ka-epektibo gyud, kanang Wonder Herbal Oil mo na imong gamiton. Proven anti-stir gina. Dahil ka magmahay. Basta Wonder Herbal Oil, di ka magmahay. Grabe kaayo ka-epektibo ng maong haplas, mga mabdos, gipamaulan, gisakitag tiyan, sobra ka ika-stress. Ang Wonder Herbal Oil mo imong gamiton. Paminawa, testimonya niyo.
1: Kisa rin ni Tod?
2: Si Juan ba Ismar ba?
1: Ah, Juan Ismar nga taga?
2: Buog.
1: Buog, Zamboanga, Sibugay?
2: Sibugay. Pag-disgrasya na ako, na mailot siya. Makalakalakaw pa ko.
1: Na-disgrasya ka?
2: Oo. Driver man ko rin. Pagka, pala ko, makalakalakaw pa ko. Pag abot siya sa katuig, tungkol lagi sa katiki, dili ka palitong tamba, dili ka pahilot. Motong lang ka, silbi doon na po yung mukhaan sa kuha. Nagamit ako, okay kayo ang Wonder Oil. Then ako ipangwan sa kuha ngungol. Then, kanang sahay, magpanakong tiyan, ikuan ipatak sa inutubig.
1: Angon sa man ang nagngungol, angon sa man ang...
2: Akong kaning akong mga tiil, magngulngol man o sahay.
1: Magngulngol, ganoon, naon sa man na imong tiil?
2: Na, lakwa na kat, maligsan.
1: Dayon, karon, okay na ka? Okay na imong tiil?
2: O, naggamit-gamit ko, kanil, bal, makatikang-tikang na ako, makagawas-gawas na.
0: Diyo mo na, Wonder Herbal Oil, gawin nakapaulian niya. Kung tinindota kayo. Abrayan niya. Kaning atong Wonder Animal Vita, nindot po niya para sa mga nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban ba. Kaya ang Wonder Animal Vita, mauni pinaka-the best nga vitamins para nga makabaton kag hayop ba nga... Hayop yun. No? Anang hayop nga nindot yun ang iyang pagtubo, bugat ang timbang, lamik kan, lamig baboy. Oh, hayop yun. Oh, basta kay gamitan mo sa tuwang Wonder Animal Vita. Paminawa, oh, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Animal Vita.
1: Again, sa ganin ni sir?
3: Jonathan Mission. Aga, kuhan, barangay para ito, labil.
1: Kumusta man inyong paggamit ani, aning Animal Vita?
3: Okay man sir, maayo man. Itong kuhan, among gi karne, among baboy ba?
1: Uh-huh.
3: Kay kuhan man troga ng sa graduation sa among bata.
1: Uh-huh.
3: Yeah, kay wa man madayar ang graduation, ihaw na lang namo. Among itilawa ng karne, pwede man po ding lami aning karne aning Animal Vita.
1: Ano yan, sa pingin na bantayan?
3: Oo, may mang tubo ang mga baboy namo. Gusto mong ngaon man.
1: Mm-hmm.
3: Oh, nagay kay sa kabukbaktin karon akong gigamitan.
1: Mm-hmm.
3: Niwang kay ni sir. Oh, gikan pagkuha na ko ba sa nag-edito kay ipagalaman na mo among anay.
1: Uh-huh.
3: Ya, among kuha na mo among bahay ni sir ang kabuok. Akong gigamitan po Animal Vita karon ara ko. So, na kay makaon. Si nagtiyabaw, muduol ka kay mga ipagkaon.
0: Anay testimonya sa Wonder Animal Vita. Napoy testimonya sa Wonder Banaba Plus. Katong naglisod og ihi, bawas, na mga bugon-bugon sa suso, na goiter, bukol-bukol sa matris. Kaning Wonder Banaba Plus. Paminawa, testimonya ni. Nagamit ni Wonder Banaba Plus. Kaning plus, ano niya, mangustin. Paminawa, testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
1: Nakapalit na ka sa Wonder Banaba Plus?
4: Oo, nakapalit na ko.
1: Saan sa may gigamitan nimo sa Wonder Banaba Plus?
4: Nainom na ko, kay nagkuhan man ko akong UTI gani.
1: Imong UTI?
4: Oo, oh, UTI na ko. Nya, okay na ka akong pagihi.
1: Okay nang imong pagpangihi? Mm.
4: Primero, dagan akong giinom niya. Pagkasunod, isa-isa na ako, gada-adlaw.
1: Mm-hmm. So, karon normal na ang imong pagpangihi?
4: Normal na niya. Sinaw kaya kong ihi. Muna among ginapalit din rin. Malita mini ani, sir. Malita occidental.
1: Malita occidental. Sige, kisa niya itong pangalan, ma'am?
4: Benedicta Tumandan, sir.
1: Benedicta Tumandan sa Malita?
4: Oo, Malita Daba Occidental.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Wonder Banaba Plus. Pagaray na ko akong bana si Winnie na sa Alicia. Nagpagaray ang asawa si Inday. Request kong song inaamin ko. Aray ko dris dinagat kang Romy Alweta. Tinida Rico. Nagpagaray Inday sa Limbagat sa Dinagat. Aray ko dris Zamboanga City. Kusog kayo amo ang radio. Greet ko nalang Uncle Arnold Despurok Otso Niyo Katipunan Santo Tomas Davao del Norte. Permi naminaw si mo agikan siya ang pagumangkon nga si Love Idoliantes. Pag-aray! Greet ko lang ang mga solid listeners, si Ali and Kathy. Happy listening sa lahat ng listeners sa tanan. Request kong song kahit maputi na ang buhok ikang bulantoy. Minaw midris sa Mahayahay, Sano si Dinagat, si Inday sa Limbagat. Kaya, pa-shout out Durong Family. from Jimenez, Misamis Occidental. Greet na ko mga Caraldi family from Camiguin, Bunbun, Catarman. Salamat na greet Sheila Mi Caraldi from New Zealand. Salamat kayo ni mo, Kuya Carls. Thank you so much. Nya kadang Vitron. Ay mo kalimot na kadang drops, Vitron drops. Mga bata bagong na tao, taman 1 year old. Kani mo gamito ni Vitron drops. So, kay kanang pundasyon sa bata, kinanglan ligon man. Aron dili basta-basta no, mo nang mo gamit kita ning produkto nga Vitron drops, mga pinalanggan dig paminaw, ha? Hay paminaw ta na may testimonya ning Vitron drops. Paminaw na to ang testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron drops.
5: Kada si Rodelma Lumantan, taga dami kay Sumbanga del Sur.
1: Okay. Sige ma'am, sultihin daw mi ma'am kung unsay imong nabantayan human sa paggamit aning produkto nga Vitron drops di sa imong mga bata.
5: Kanang ang ako mong gud ka nang gikan ng hospital ato kay na hospital mang kupad ko nga naka na akong kinamanglihan. Mhm. Sige sa hila kanang dali ra kay sa kanang hotel ug tiyanda.
1: Mhm.
5: Dili nakatulog. Tugod din na kanang mga city hang tugi ng tadlayon. Namo ka sige mga tanong lang sa inyong programa ni Kuya Cardin. Anong palit mo kuan? Bisa yan, namo.
1: Nagpalit mo og nagpalit mo og Vitron drops.
5: Oo. Oo, Vitron drops din. Mga sa kabulan gid siya nagsugod to yang ilak-ilak din sa lang buto diyan tiyan.
1: Mhm.
5: Ngayon to di palitan mo ka ng Vitron drops sa kung baan na kay sige mo pamina ni Kuya Kaida rin makapamina ko sa mga pisingin sa uban di na to nipalit ko mga tulo lang buto ka adlaw na nakatulog mo mig ka ng tarong.
1: Tulo ka adlaw sa sugod sa imong paggamit sa Vitron drops okay. Nakatulog na siya ang tarong.
5: Mhm. Mhm. Mm-hmm. Ano gud kung banag tanang sayo tanang manana lagi di katulog niya o kuno pud siya di na pud siya dali tanang subawan kay kato itabang mo kay gisgilan di gihubak ba gihubo
1: gihubak giubo
5: nagbisit siya ginawa mo rin mo sige tayo ng programo wala ang tagkarin okay na gapit ang bata.
0: Una, muna na kanindot ang atong produkto ng Vitron Drops, mga pinalanggang tigpaminaw. Una, kanipo na yung atong Vitron Syrup. Katong mga 2 to 12 years old. Kana nag-edad kag duha ka tuig taman og 12 anyos, mogamit ka nang atong Vitron syrup, vitamins plus iron. Syrup na pati lami ay. Lami kay nang Vitron syrup nga imnons bata nga duha ka tuig ta mag 12 years old kay kana imong anak. Ha, kana imong anak ang nagamit the best na. Paminawa, paminaw tong testimonya nagamit og Vitron syrup mga pinalanggan tig paminaw. Paminaw tong testimonya sa nagamit sa produkto nga Vitron syrup.
6: Ako dai si Herilyn Flores sa Badlab taga Upper Sumilong Payaw, Sambuanga, Sibugay. Sa una kay kana lagi akong mga anak sir nga kanang dali kayo mo ko ay nagpatulogon maudto. Dali ra sa pamaton pero sa dihang nakainom na sila yung mga kwanto lang gani wala pa isa ka bulan ako sila gid painom.
1: Wala pa kabot og sa ka bulan. Pilay edad sa imong bata ma'am?
6: Ang kaning panganay nako 6 years old tapos ang kaning ikatulo mag 3. Mo to akong gitistingan.
1: Unya.
6: Okay na kay okay na ilang tulog ganang inig matulog lagi ako matulog maghapon-hapon og mata tapos inig magabi sa iyo matulog tapos usay, mas kuwana na lagi, adlawan na, usap mo mata.
1: Mm-hmm. Unya, kumusta man ang ilang pagkaon?
6: Okay, okay na kayo. Kay dahil ra sa una nga, wala pa nakainom.
1: Mm-hmm.
6: Mubanat na yung kaon ba?
1: Mubanat na sila yung kaon karon.
6: Oo, tapos ang itong ihang style bitaw, sir nga sa kung gitext nga, kuwan, nga sakitan siya or unsa din sa makuwanan, muutong dayon.
1: Unsa may rason nga nung muutong man na ang imong bata?
6: Amo ningi ko ang gi-try og pangutan ang murag may diferensya sa kasing-kasing gamay ba?
1: Mhm. Onya, unsa man ang imong gipainom sa iya ha?
6: Katurang Vitron syrup.
1: Onya, kumusta naman sa karon?
6: Makasukul-sukul na taon jug na imong kuan sakitan dili na pareha sa una nga dayon rag utong. Kana ra daghan vitamin nga na take pero kaning ra gyud nga vitamin may among nagpistingan nga okay jud siya kayo sir.
1: Okay.
0: Ingon ana kanindot. Kanang ato ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet maupod para po na sa mga nag-edad og 13 anyos pataas, apal sinda lolo, tatay, nanay, no? Paminawa, testimonya, nagamit og Vitron tablet.
1: Kinsa ganini, palihog?
7: Kuan ako si Sini Bejusilio sa Buntis, Bakong.
1: Okay, sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron tablet diya sa imong paggamit.
7: Kuan, epektibo jud siya, sir. Kay sa una, di ba yung kaayo kay makatulong ba? Marang mag-kuan ko niya. Nakainong ko ani, ganahan akong mukaon, ganahan akong pumatulog.
1: Mm-hmm.
7: Yeah. So una, malintanon kayo ko. Basa na ako itong nabutan, karong makakuan ako ba? okay naman.
1: Karon okay na. O, di na kalimtan nun.
7: Di na.
1: Sige, salamat kayo, ma'am, ha?
7: Oo.
0: O na, ingon anak kanindot ang Vitron tablet. Kaya pag-aray ko sa Balok, Tanggob City, sa Tabalba family from Abdin, Aslik, Gingwam, Sambuanga City. Shoutout lang ko sa akong partner, Ramina Ogyapon, siya ni mo siya, Junas Almurato from Siayan, Sambuanga del Norte. Kuya Carlos, kanus amang ka mag-open o istasyon rin sa Butuan? Hapit na. Wala tulad na mo. Shoutout lang ako ang Iscrupulo family, Kalamba family, Francia family, Og Kaburatan family. Shoutout po na ako akong duwa ka-anak na silang Kent Adrian, o Kate Andrea. Ilabi na sa akong pinalangga nga bana si Dinis Gapaminaw sa mga program, Kuya Carl. Sulid ka ayumi Gapaminaw sa mga program gikan sa buntag hantod na giyod sa gabi. Kuya, salamat sa pagbasa. Rhea Andy ay ni taga Aliusan. Ating Aliusan gani? Aliusan, North Cotabato mo siguro. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kapi na to yun nga paborito ka istana, no? Masin na pa'y waka tilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kapi gini. Buntag ko duha po. Biri yung gaya herbal mga no? Mutunog mga bad cholesterol. Normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar. Stevia ang gigamit. Di ka kulbaan. Di po mag-aslom imong kuto-kuto. Inot yun. May ganyan gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee. No? Masin o gididaan na kapag pangapi. Kaya imong sugar protein ang taas. I-try ning ato Huwander Herbal Coffee kay Stevia man eh. Kana bang Huwander Cardio Care ba daghang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga high blaron. Actually, ang disenyo ana para gyud sa mga high blaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wa pa ka maka-experience og pagka stroke. Ayaw naghulata. Traidor nang sakita bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit ra nag-atake unya maotro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang hiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Huwander Cardio Care, naanay yung presence. Available sa mga parmasya, butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana pong itong Huwander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas karon. Hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, mga nasa kita eh, ang almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Lain ka pa minamang, ano? No? Ikaw mutugan, pag nakakaan ang balatian, ikaw mismo, kay bawa kas mo kagalingon, pag inom og Huwander Himo Aid. Kung tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Huwander Himo Aid. Muna yung alas produkto. Na, Huwander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na tumakay isuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Huwander Himo Aid ha? Testingin ha? Suway na, gamitin na oh. Dayon, katupong ato ang mga kaigsuunan nga sigilan taog kainitan, kaulanan. Kano bang imong trabaho bitaw nga? Kano bitaw naka sa field bitaw? Kung naka sa field, field works ba? Mainitan ka, maulanan ka, maabugan ka, unya, dali kay kasubawan, dali kay kahilantan. Ang imong gamiton, kana nga to ang produkto nga Huwander C+. Kompleto ra ba na ron? Okay, na ano may drafts? Naabot naman, so kompleto na. Oh, kung bata nga bago na tao taman 1-year-old, imong paimnon o Huwander C+, datay drops. Pero kanang imong anak nga duha katuig tamag 12 anyos, paimnon imo o Huwander C+, datay sirap. Pero kanang ikaw, 13 anyos pataas, apin na si nanay, tatay, lolo, lola, pag muna itong ikinahanglan, natay Huwander C+, nga kapsul. Muna yung ginainom na ko. Ako kainom ko ng Huwander C+, na kapsul kay... Sa'yo, pumuli kaya ni at...

kanang mainom ni mo nga parang yun pang buros yun. Ako mga silingan, Tourist Kalumpang og Mercado Family, Stanhay City, Negros Oriental. Salamat, gikan ni Mila Tourist. Garay ko niya sa Upper Tipan, naga sa buwang Sibugay. Pag-arayan na nako ang mga bata, musta na mutanan niya og labi na sa tanan nga naminaw ni Mukaron. Kuya, nagpag-aray, it's me, Rinaldo Baguio from Musami City, Misamis Occidental. Dagan salamat. Shout out sa Limon Bayran Asturias, labi na sa kong asawa nga si Sani, ang anak si Johan Denidol. Greet na ko ang pamilyang Bangkas o pamilyang Dalinia. Greet po din ako ang akong mga anak nga silang Zyron o Zia. Greetings from baby ng Sityo Kilabo, Kimadsil Carmen. Garay kong anak o mga apo silang Inday Puray, Jundril Alparo, Ronnie Reynold o iyang Fabilio Jan Paul. Unlot o Ninel Alparado, Dias Bay City, from Mama Bibi Barira sa Magsusunog. Boy, no? Ato ning hatagag pagtaga ning entry sa balak pinada ni Givi Balani Bayir, Katiel Davao Oriental. Paglaom ang title sa balak, ato ning hatagag pagtaga. Kining akong balak, balak sa usa ka binuhat, nga ang kahigayunan nga magmalipayon kay gikawat sa akong kinabuhi, ang akong kapalaran mo ay nagbudi. Usahan niya ako karon murag balon nga ning hubas sa panahon sa tubas. Ang akong mga mata, wa na'y luha nga muagas. Ining akong kinabuhi, walay sulaw sa lampara nga nahiaguman. Kaya akong naglakaw sa usa ka mangit-ngit nga dalan. Nagulat kung mugula pa ba ang kahayag sa bulan. Aron magdanag sa akong agianan, paingon sa gipangandoy kong panulan. O kapalaran, nganong imuman akong gihikawan. Pagkabot sa kahimta nga adunay dayan-dayan. Sugad pa sa akong linghod nga sa labutan, ako na nga liupo sa kahitasan. Nauntang among payag nga gilubngan, pagligid sa mga katuigan, mahimong balay nga bulawan. Panang tanan kong pangandoy, usa na lang kadamgo sa dihang nitingog ang kampana sa kapilya. Kung nakaamgo nga usa ka sanglahon, mahimo gayod nga maayo tungod adunay gahom gikan sa langit nga nagdaog milagro. Igsuon, ayaw kaguol kun ang kapakyasan sa imo mo ining bukol. Antusa ang mga samad sa imong kasing-kasing nga nagmulngol, kaya mga ulga sa kasakit way gipili nga panahon. Pero galimti nga ingon sa labang makagagahom, human sa unos dunay mo pakita nga bangaw nga simbolo sa paglaom. Morning entry ni Givi or Givi Balani Bayir, taga Katiil, Davao Oriental. Paglaom sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: kumusta gmaing adlong Huwebes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad. Dito mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. August 20, 2026. Naiswatan po sa mga itong paghatagag pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan ug Laika. Buenos Ten by Laika alang sa musuwat. Of course, brought to us by Nas Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nas Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement. Ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NAS og U-Aid tumpak para nga mapakgang og makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Siyempre, alang sa itong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, makapromote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, Brain Enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement. 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee. Imnon sa buntag. Og syempre ang atong NAS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NAS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NAS Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong NAS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia. Sa laktod, lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na mga butika sa inyong mga lugar.
0: Standby Laika alang sa imong suwat. Dili siyempre sa atong tulumanuan. Sensory, Ate Arlene. When

tumawag lamang ko sa pangalang Laika. 29 anyos sa pangidaron o kasamtangang nanimuyo. Dinhi sa siyudad sa Sugbo. Isip usa ka IT system specialist ate. Nagdako ko sa probensya sa Bukidnon. Obi-graduate sa usa ka prestigious university sa maong probensya. Ate, tres ko pa sa kapanumduman. Murag kanus alanga nahimo kong estudyante nga puno sa pangandoy, puno og damgo kauban ang tao nga akong gimahal. Sugod pa lang ko sa pagbuo sa akong pangandoy. Kauban na nako si Baste, ate. Classmates me, sugod ni atong first year college pa mi sa among kurso. Naging seatmate me, naging maghigala og una mahuman ang second semester. Human sa iyang pila kabulan nga effort sa papangulitaw nga rika nako. Gidawat ko ang iyang gugma, Ate R. Taga Misamis Oriental si Baste. Sakto-sakto lang ilang kahimtang. Pareho na mo, na yung mga higayon nga mahotdan pod mi og allowance. Kaya na yung mga unexpected nga mga gastuhan sa eskwelahan. Miagi mi og mag-brunch, ate. Isara ang breakfast og lunch. Kinahanglan nga magtipid. Kaya dili man mi diretsyo mapadadaan sa mga ginikanan. Kumapadugang mi sa mga allowance. Kaya lagi. Dili man lang kami ang ipeskwela sa kolehiyo sa mga ginikanan. Tulos sila ni Baste. Iyang kaluha og magulang. Samdang kami tulo usab. Ako duha ka kuya og ako. Busa ba kaingon ko nga pareho gid mig pitos. Apan wala kini nahimong babag sa among pagtuon, ate. Mas nagpatigbabaw pa ang among determinasyon nga makatapos sa pag-eskwela, Ate R.

Nakat-on me na sa Tagalog pa, kapag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Naporsigi og daning kamot mi ate. Kaloy sa Dios nakalahutay mi. Wa mi bagsak, wa mi INC. Daggong among grades ate. Hanga mi graduar sa among kurso. Human sa graduation nanimpalad mi ni Baste sa Cebu City ate. Pareho ming nakatrabaho sa usa ka BPO company isip technical support. Malipayon mi ni Baste sa among relasyon. Sobra siya ka mapinanggaon nga di kanako. Bisan kanusa, wa mi dinagkong away. Kada lang sila selos usahay. Apat dali ra kaayo na mo nga maresolba. Usahay manggod ati, boring ang relasyon kong way away. Ang importante nga magkasinabot ra gihapon pagkahuman. Sa diha mi sulod sa atong nasod ang pandemic. Wa mi pamilya ni Baste dinhi sa Cebu. Kami ra gyud ni Baste ang nagtinabangay para makasurvive ate. Dati gayon na nawadan kong trabaho. Si Baste lang ang katrabaho para kanamo at ER. Kapadala pa siya sa iyahang parents kay dili daw makatrabaho iyahang papa. Apan among nalampasan ang pandemic. Apan ako magdahom nga mas naapay bugat nga mga pagsuway nga maabot sa kong kinabuhi ate. Nahuman lang yun ang pandemic. Usayang hinahinay na nga nibalik ang atong kinabuhi sa normal. Usa ka panghitabo ang nakapausab sa tanan ate. Tuig 2022, samtang naglakaw mi ni Baste gikan sa among kitrabahuan. Kini na among naandan matag adlaw kay walking distance ra man nga among ipuy-an sa among kitrabahuan. Gihunungan ni sa riding in tandem ate. Pareho sila naka-face mask, naka-helmet. Nagdemand sila nga ihatag na mo ang among cellphone o wallet. Sa kong kahadlok ati ni singgit ko, nataranta ang mga holdupper. Na yung mga tao nga nang duol apan bag-o milakaw ang mga holdoppers, nakuha na nila ang akong bag, wallet o cellphone ati ni Baste. Samtang akong sipi, wa nila nakuha. Nagpabuto ang holdupper. Ako ang ipunteriya. Siguro nasuko sila kay ni singgit ko ate. Abi ko bag, mamatay na ko ni Atoy Kayuna. Apan misalo, or gisalo ni Baste, ang bala ate. Nga para unta ka na ko. Natumba siya sa kwatubangan. Nakalitan ko ate. Gitabang si Baste sa mga residente. O gida sa ospital. Apan ate. Nakabsan siya sa inumang kinabuhi. Fatal ang iyang igo sa likod. Nga may gawa sa iyong atubangan. Lungs o heart, ate. Gibawian si Baste sa iyong hinuman na kinabuhi at ER.

tungod sa mga panghitabo ate. Nawad-an ako gana nga mapakabuhi. Kanunay ko maghilak. Nagmahay ko. Kung wala ko na pataranta, kung ako misinggit tingali, dili ko po silon. O dili ko panalipda ni Baste ate. Tingali buhi pa tingali siya. Tungod sa iyong paprotekta ka na ko, iyang kinabuhi ang nawala. Humanato si Baste sa iyang pahoyanan ate. Mibalik ko sa Cebu para kuhaon ang iyong mga gamit. Ihatag sa iyong pamilya. Miresign ko sa kong trabahoan ate. Nagdesisyon ko nga mapauli sa Bukidnon para makapahuway ang akong lawas o gunahuna. Miagi kong depresyon ate. Kanunay lang ko nga maghilak. Kanunay na ako madumduman si Baste. Nabalakan na akong pamilya nga rikan ako, labi na si Mama. Matod niya, murag dawad anapod siyang anak. Kay na ako na ko. Apan, murag i-consider na nako akong kaugalingon nga patay na. Kanunay lang kuno ko nga nakatulala. Dili mo istorya. Kanunay nga magmukmuk sa kwarto. Nga murag bagwa na kinabuhi ate. Nga nagpaabot sa unahan. Dapat lang kuno na akong naon-naon nga dili dapat masayang ang sakripisyo ni Baste. Dili niya kinaikalipay nga makita ko nung kugay ngunit ado ako sitwasyon. Kinahanglan akong hatagang importansya ang kinabuhi kag gibaylo ni Baste sa iyang kinabuhi. Narealize ko ate, sakto si Mama. Di na ako dapat sayangan ang akong kinabuhi. Huwag na ako hinigugma. Apa na apa may mga pangandoy nga kinahanglan na akong tumanon. Human sa unong kabulan ate, nananghid ko sa ilang mama nga mabalik ko sa Cebu. Tuod man nagsugod kog bagong kinabuhi ate, nahigayon na ako nalang isa kay wala si Baste. Gisawayan ako pagbangon ate, apa naglisod ko og sugod kay naay mga higayon nga kalit lang ko nga mag-breakdown at ER. Busa may paulit na pud ko balik sa Bukidnon. Natrabaho kog online job ate, isip virtual assistant. Hangtod kaila ko si Homer at ER. Usa ka bank employee. Kauban sa kong iyuan. Nangulit ako siya ngarikan na ako apan giignan na ako siya nga dili pa ko andam nga may guba pagbalik. Matod niya, andam siya muhulat. Butan si Homer ate, kirespeto niya ang ako mga desisyon. Bisat pa man, wan ako siya tagi o kasiguruduhan nga dawaton ko iyang gugma. Consistent siya ate. Giga sa iyong trabaho, moderetso siya sa balay para mamisita ka na ako. Na'y mga higayon nga dili na ko siya ginatubang apan wa siya nagbago ate. Sa din nakadesisyon ko nga mabalik din sa Cebu. Wa siya supak. Nakurat na lamang ko human sa pilakabulan na sayran na ko nga misunod siya na ko din sa Cebu. Nagpa-transfer siya din sa Cebu ate. Kada adlaw hatdan ko niya og pagkaon. Iyan ako gina-check kung nakakauna ba ko. Matagmaingon ko nga naglain akong paminaw, kalit siya muabot sa akong ipuyan. Magdalag tambal at imanon ko niya. Apan sa iyang gibuhat, wa ko niya gipangayo ag kapalit ate. Matod niya, andam siya baghulat ate. Sa akong mga achievement, siya unang tao nga mag-congratulate na ako. Na mga higayon nga masubanon ko. Apan na siya kanunay nga pakatauon ko ate. Nasayra na ako sa kong uyuan nga wa siya nakapadayon sa iyang plano nga mag-abroad. Tugod na ako. Ready na untang iyang visa sa Canada. Hinungdan nga. Nasako kaniya iyang ginikanan. Kay mas gipalabi pa niya nga muapas na ako din sa Sugbo. Sa hinahinay ate nahulog na usab ang akong pagbati nga ito kang Homer. Tuod man pilaramay sugilanon. Nagkarelasyon kami at ER.

kad nga may panaw si Baste, wa na ko'y balita about sa iyang pamilya. Nakurat na lamang ko sa kaadlaw na kadawat kog chat sa iyang kambal nga si Seb. Nangumusta kini kanako. Mga kaduha rami nagkita sa personal ni Seb, ade. Dito namatay si Baste. Wa siya makapauli kada disgrasya po siya sa Japan. Iyay kong giignan nga, muuli siya sa Pilipinas ug muhapit siya sa Cebu. Hangtod ng sige mag-text ug chat, ate. The way siya mo text, pareho good kang Baste. Ilabi na og manawag siya nako. Iyang tingog mura pong si Baste. Ate, matag mag-video call me, madumduman nako si Baste. Parihagid kay silag pamayhon. Di na ko tuyuon nga, mabuhi isa ko panumduman si Baste, ate. Sa katauhan ni Seb. Nabati na ako ang lahi ang akong kalipay matag mag-istorya mi ni Seb. Tuod man mihapit si Seb sa Cebu og dihang mipauli siya sa Pilipinas, ako gyud ang iyang unang ipakikitaan. Ate, ambot ba? Mura mag si Baste ang naasa kong atubangan. Pareho gyud sila kataas ang ilang pamayhon. Ang color sa panit. Upon the way nga may istorya siya, di pa rin siya gamay. Pero halos magkapariha sila, ate. Nag-stay siya sa Cebu og 3 days. Nananggit ko kang Homer. Ngaubanan sa nako ang isuon ni Baste. Para manuroy. Huwag pagduda, huwag pagsupak. Gisabot ni Homer. Human sa tulo kaadlaw, may paulit na si Seb sa Misamis Oriental. Apan, padayon gihapon ang among komunikasyon, ate. Pagbalik niya sa Japan, may hapit na po siya sa Cebu para makita ko. Dinhi, ate, matod niya. Andam ko na siya. Hanggang mapuli sa lugar sa iyang kaluha. Nahigugma po ko na siya kanako. Ate, huwag ako makatingog. Giignan ko siya nga ako unang hunahunaon. Ate R, ang kunon ko. Murag nabuhi pagbalik ang pagkatao ni Baste sa iyang kaluha. Apan, buutan si Homer. Daga na siya ng sakripisyo. Alang ka nako. Unsa ba ang akong buhaton, ate? Prangkahan ko ba si Seb? Nga mas gusto nako. Si Homer? O si Homer akong prangkahan? Nga mibalik sa akong kinabuhi ang kanya kong hinigugma. Naglibog ko sa akong kagalingon, ate. Unsa ba ang akong pagabuhaton? Sincerely yours, Laika.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas, bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tumula pa siya kainom ana, sige sir panghi, sige panghi. Nya, so kad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, ganang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin siya alibyo. Kuha nyo siya provident tested yun na mo ang magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
4: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o mo nang daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado, taga Gunan City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
5: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat ka nimo like ka sa imong pabadangat iba sa watampo ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene o sabay ang buhaton sa atong letter sender. Nakauyab na siya. Naka-move on na siya unta sa iyang hinigugma apan niabot ang kaluha sa iyang hinigugma. Namurabag na tao pagbalik ang kaning hinigugma nga miluwa sa iya sa kamatayon. OMG. Pero dun ay laing tao sab nga miluwa sa iya hagikan sa kadabang pagkawala sa iyang uyab. Of course, atong hisgutan. Kaoban na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene Cap Junos na na itong mga suking tig suway bay.
0: And of course, ang ato URP Professor Cap Junjun di Asis.
2: Yes, paswerte yung adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Ang problema karon ni Laika, naigugma na siya kang Homer. Gani, mura bang ideal man biya po niya si Homer, no? Kay ka na bang nag-agwantag yun. In fact, doon na siya, daghan siya gisakripisyo. Tungudog alang kang Laika. Nahigugmagi siyang Laika. Apan, miabot ni si Seb karon ang kaluha sa hinigugma. Mura pagdan nung balik ang grabe niyang gugma sa iyang namatay nga hinigugma. So kung ikaw ang nasa iyong sitwasyon o sa iyong buhaton, Dejinovs.
1: Kung ako, syempre, piliyon ako si Homer, ma'am. Mm. Ano piliyon man to ni mong kambal raman to siya? Murag,
0: di man to siya mao.
1: Di man to siya mao. Murag, you're in love sa memory atong atawo.
0: Yes.
1: Nakakita lang ni mo siya tungod kay pareha sa lagnawong. Mm. But definitely, kinanglan ni mong piliyon si Homer. Kay imagine, wa niya gipili ang abroad, di ba?
0: Yes.
1: Ready na ang tanan, yung visa. Yang gitalik na ng opportunity niya sa abroad tungod kay nga nibalihin siya Cebu para sa imuha.
0: Yes.
1: No, ni apas gid siya. So, muna'y tinuod nga lalaki nga nahigugma
0: yun.
1: Grabe yun nga. Naghulat. Wala niya gipugos siyang kaugaling pero naghulat lang siya. Nala siya, standby lang siya ba? Para kang like ka. Hangtod sa nagsila nagyod.
0: Ang lamang lang ni Seb, mauma-o lang yun sila. Barog. Natural, kaluha man.
1: Yes.
0: Ngamura mag nanumbalik yun noon ang iyahang. Kaya katong mga dihinig kong mamagod po tayo niluwas yung kinabuhi. Kaya kanila ging nadiktima man sila sa papang hold up. But kung imong tan-awon, bugat lipod, no?
1: Lilipod lalim. Siguro si Laika murag na okay lang yung feelings tungkol kay makita lagi niya kang Seb.
2: Grabe po, yung namatay na akong iksuon, akong kambal para sa imuha.
1: Dili man ikaw, dili man na pwede nga tan-aw lugar na niya nga utang kabubot on or sa makahakay. Wala man to niya tuyo. Ah, nahitabo ang nahitabo.
0: Aksidente man.
2: Wala na unta kaaning kalibutan kung wala gisalo sa akong kambal.
1: Pero imagine, iyo lugar ibaylo si Homer. Si Homer nga mupoy nagluwas ni mo kay mura na po siyang patay si Laika at mga panahon nga namatay ang inigugma kay na-depress siya. Masige na siya ginokdok ng balakan niya kuan. Pero mulagi, kadugayan, tungod ni Homer, murang nabawi niya yung kaugalingon ba?
0: Yes.
1: Nakabangon siya niya. Talik na ni mo si Homer tungod lang kay nainiabot niya pariyag na ang atong namatay. So,
0: correct.
1: Dili siya kung ano, dili ka ng reasonable.
0: Pero, actually, kung ikaw gito no, doon nasi, ang nasa sitwasyon ni Laika, magladuha ka.
1: Malibog ka. Kay love good kay ito ni mga tao. Siyempre, no. Murag siguro ang uban ang lantaw ani nga ni abot si Seb kada murag second chance ba nga
2: true love niya to si Kuan.
1: Oh, true love niya ang namatay.
2: Si Basti.
1: Pero saan taman namatay naman to kambal man ni. Miskan bi kun sa kakambal na bigi na idiperensya, na bigi na lahi nga kinaiya uban pa. So dili taman dili gid na matawag nga mo gina yang gigugma. Ang syempre ang naong lang
0: si Homer murag kung wa ni abot si Seb, okay na unta.
1: Yes, okay na.
0: Kaya naanataran kang Homer eh. Murag,
1: yes.
0: Gamay lang nga pagkabaw nga magsakit siya, magdali yung ato sa iya.
1: Muna yung ideal nga
0: lalaki. Ideal nga lalaki.
1: Nga, naghulat yun yung saktong panahon ba nga ready na si Laika niya. Kung kanus siya kinanglan ni Laika, naagid siya.
0: Oh yes.
1: Sakripisyo yun yung kuhan gani, yung kaugalingon para lang yun maubanan si Laika. So, muna yung tinuod nga lalaki, muna yung angay niyang piliyon. Kaya nanay na-prove ba? Oh, na-prove yun yung gugmaan yun siya kang Laika.
2: Sa soul intervention to siya nga nakita ni
0: soul intervention
2: nakita ni Basti ba nga uy ang akong inigugma murag mo adto man sa lain gikwala niya yung kambal ba
1: yung kambal grabe
2: pami feeling nako
0: murag engineer
2: feeling nako koy nga soul intervention gitu
1: grabe
2: koy
0: what a word karo ko kung magdugan ng award sukad no
1: soul
0: intervention
1: sa ituyo lugar.
0: Kaluha yeah. Man tuod ni niya. Una-una niya to na masalain ako hindi gugma. Niya ako raman yung giluwas.
2: Pinabuhi na ako ang nakakwanani mo at to lang salain.
0: Agay.
2: Purbida.
0: Agay. Sige, imuha na.
1: Sige,
0: it's your
1: go.
0: Turn.
2: Yes, ate. sa mga palangga ko nga gapalamati karong adlaw.
1: Mm-hmm.
2: Labi na gid sa mga kalalakihan, engineer, oh, Adan, ginaw mo. Makoy.
0: Feeling
2: sa tampo magod ate. Isa na pod ka leksyon para sa mga lalaki.
1: Nga.
2: Kung unsa ka lisod ang ispilingon ang mga batasan sa mga babae.
1: Nga naman.
2: Una, imagine ang kambal ibuwis niya iyang kinabuhi para lang maluwas ng bayhana.
0: Mm-hmm. Natural, iya mong uyam.
1: Yes.
0: Yeah. Ikaw man siguro sa iyong sitwasyon, doon ay nanulis din nyo, kita ni mong
1: gabitero. Diba protektaran mo, ginawa ni role sa laki.
2: Which is sakto ginang ibuwat sa lalaki.
0: Correct.
2: Bisa kinsa nga lalaki, ibuwis ginang kinabuhi. Ang ako lang gilantaw diya, kami nga mga lalaki, after gibuwis ang kinabuhi, kanang naglibog pa sa kukit sa piliun niya, nga naan naman akong kambal ko pabalik sa kalibutan.
0: Eh, before man niabot si Seb, niabot,
1: yeah, una ma si Homer.
0: Nama si Homer nga mo ay naka, rason nga na naka,
1: nakabangon
0: siya, nakabalik siya sa iyang dating nga senses.
2: Maugan eh.
0: Kaya before baya, tulala siya.
1: Lala.
0: Di nagagawas.
2: Maugan rin na boys, nga ingana lang kadali ang, pagkaway kabalastlan sa mga babae
0: ay,
2: na kinabuhi na.
0: Ay, utang kabuhon na
2: yun ay gugma. Ikadua, isa na po kaleksyon sa mga lalaki na kung naaday tayo hinigugma, pareha ni kang Homer ba?
1: Mm-hmm.
2: Actually, kung wala ni gitugta ni Homer si Laika na mag-entertain pa kang Seb, wala ni na tubo ang
1: ingana si Homer ka kuan kanang confidence siya ba? Nasi yes. Sali ka Laika and out of respect na lang po. Kaya syempre, part mo na sa life ni Laika God.
2: Kini ha? Kung nada tayo uyab, dili na kita magatag kumpiyansa yun. Imagine, nanangit nga eh, ilaag lang, ana, sugot po tao ni si Homer nga, kuan, buutan
1: okay, kayo. Okay, wala man siya ipa.
2: Double kidaction of develop si Laika.
0: Buutan gali si Homer.
2: Double kidaction of develop, balik si Laika kang save. Di nagka-problema na noon. Magkinaon sa, disgrasya si Homer. Ang ako ba? Ipa, balik lang tao ko lang sa mga kalalakihan bo. Kita dahil
0: na. Ayan kumpiyans.
2: Ayaw, dili kita mo sugot nga manangid ang atong hinikog mga mangape with someone.
0: Okay.
2: Dili kita mo sugot nga manangid ko ang atong hinikog mga kanang battle of bear with someone.
0: Okay. Kay, aka na nung battle of bear.
1: Aka na no, lahi no.
2: Pariyara na sila.
0: Pero kanang mangape,
2: pariyara na sila.
0: Usa man may istoryahan sa kape, nga di ba na makahubog.
2: Dugay biya kay hubog na ang kape ate.
0: Tagal may istoryahan.
2: Kana na mga punto ba nga kining ang lalaki manggod kung si Kuya Jimar ingon manggod siya ang babae pag magbuwis o kinabuwi sa iya di namin kuno sa mga uyab uglain
0: di ay
2: ano manggod siya
0: di ay si ikaw
1: sa lugar pa
2: kami nga mga lalaki basta ingon nga sitwasyon dili na kinmi may gugma at least nga ay kambal na niabot sa among kinabuwi sole intervention siya
1: tanan ba rin ay kambal kap
0: sa ato pa kung doon na like kapari-pari hanggang sura maimlam na pagkagbalik
2: eh, kini magod ang istorya ni Laika manggod nagtuogid ko ate
0: pero deji loves no dili sa pagkuan na sakto bitan ano kalabi to doon na kahinigog mga in love ka ika nga nawala na kanya baka kita kakamayoong bitaw
1: yes maukay yes maukay gini mo ha
0: manong balik sa ibuhang kasing-kasing baka to mga nakatulog na unta nga mga pagbati
1: normal yun na siya kay kanya nga pagigugma magpabilin maguna sa itong kasing-kasing kay namatay man to pero naagi hapon ba
2: kaya ko na ako hinigugmag yun ako yun namatay naman ituyo ko na ng kalibutan huwag ko kakita kaya kumakita ko lang makaingunan ko soul intervention
0: sa muka
1: sa muka soul intervention
2: nakatuwa ba buwana
1: amok lang ka
0: amok lang kasalay
1: so far walay
0: kaya wapang mong puwi namatay namang hinigugmag
2: ito buwana nga ang kalag ni balik yun para kay kasing-kasing maguna ang gugma di maguna mawala kay
1: hindi lagi problema ni Laika let's say nga okay ang kanang intention yun ni kuan ni Sam no pure intention nga nakagusto siya nga Laika pero imagine niyo kaya ni mo biyaan si Homer lugar nga wa mo sige buhat kundi ang igugmaon ka
0: well
1: how unfair it is kung imuhang ibiyaan si Homer para ana tungod lang kay kambal tungod kay nakay utang kabubuton tungod kay iyang kambal ang nagdiwas
2: dili baka
1: ni
2: unfair kung
1: sa kung ang mga rason ah
2: dili kung, baka unfair kang basti
0: wala
2: na makita niya nga nagdungawan sa imuha nga mas maayo na lang tunga kambal niya kay
0: baka ingon kasi qualification na, is gutan wa mas gyud issue
1: yes
0: pero tuod magod kay si Homer ang una niyang nahimong karelasyon niya. Si Homer, matawag na nga,
1: wala may pagkulang. Wala yung pagkulang. Siya yung nag-rebuild kang Laika.
0: Niabot lang si Seb. Late lang niabot. Buna ginagawin ba nga, imuha ng term eh. Ang problema kasi sa'yo, ang taga...
2: Ah, okay. Ang problema kasi, nauna ka.
0: Nauna ka. Ah, huli kang dumating.
2: Huli kang dumating.
0: Oh, di ba? Kano mga inaana nga mga termino
1: yes,
0: ba?
1: Mga kuan, mga sitwasyon.
0: Tama na lang, tama na lang diya si Seb nga.
1: Di ba?
0: Pero ako, okay na sana. Pero...
2: assessment, ate ha. Mm-hmm. Assessment sa mga, sa URP. Mm-hmm. Kanang, mas maayo pang bulagan ni Laika si Homer. Balik siya dito sa kang SIM, kay nga naman. Kung makikubay gid sa kang Homer, hangtod makita niya ni si Sim.
0: Si Seb.
2: Seb. Ah, si Seb. Magbalik din yung...
1: Dili siya makikita.
0: Oh, dili
1: siya makikita. Mag-uban nila ni Kuani. Ibutang na lang Japan si Seb. Diba, ibutang sa kalimot.
2: Dili, oy. Nagsugod na ilang gugma. Mangita, magita, ipaagin ng kasing-kasing. Mura naghangin ate ba? Nabisa kung saan ni Mughulip na...
0: Muna yung nakalibog ang...
1: Yes. Muna yung nakilala niyang desisyonan karon. Nga, kung makuani niya, di... Ang dili
0: pero
1: na niya
0: ito minikit. Pero kung basta ito, niya, utang kabubuton ang reason eh.
1: True.
0: Unya
1: memories
0: ng,
1: lang yun, no? Oh, memories
0: oh, memories
1: nga,
0: makita niya. Pero pag nakita niya sa igsuon,
1: true.
0: Kaluha mang God,
1: true.
0: Ang sitwasyon ni Baste.
1: Oh.
0: Pero, nana ang right
1: guy no?
0: Para
1: nana
0: sa iya.
2: Ako igubalos good kang Baste. Nagbuwis o kinabuwis ako para ma...
1: Kabati sa dana ang rasul ka.
2: Mabastlan ako ang kinabuwi o gibuwis para sa kuha. So, ako ginampingan na yung
0: kambal. Kung magkadayon sila, mo na siya nga... Siya magod ang... Iyang igsuon magod na matay tungod sa kuha.
1: Oo. Oh, ano lugar? Ano siya magigpiliin? Ano siya magigpiliin? Kalain nga rason.
2: Ang point
1: ako
2: is...
1: Ako di ko musugot, higugmaon ko sa igalang ang rason. Oy.
0: Correct.
2: Wala ka mang takaanin kalibutan kung wala kung nagkwansi mo lang nagsacrifice akong kambal
1: okay,
2: nimo.
1: So dili siya tinuod ang kanang gugma kay murag na condition di ba?
0: Yes.
1: Love knows no condition.
0: Wala so, ba siya dahil gugma kang
2: katong gisalo ni Basti ang bala ka para sa imo na ito condition wala
1: man. Mala si, si Basti man to di mo to si Seb.
2: Ya kambal man to nako.
0: Bisan pa. Lahi man si Seb, lahi man si Basti.
2: Isarami tinaya to.
0: Basta kay ang ako natita ani, modalag na higugma siya tuod kang Basti. Dili ko siya na higugma kang Seb. Na higugma siya tuod kay natawo pagbalik ang iyang gugma. Tumod kang
2: solid revision
0: o sa bagay ang buhato ni Laika iyan na lang kalimtan si Homer o dawaton si Basti or si Basti kalimtan na lang yun ihatag niya iyahang kinabuhi o gugma nga to kang Homer balik tama na lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa capsule UAD o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng gamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansirba nga, gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat siya ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis. For healthy, happy living nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa nuts, liniment oil o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gamitin. Salamat sa product sa nuts, liniment oil. Margie Bukingquito, taga Martilo, La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandukla ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay singko ang kwas. Kaya na-tortrasahan mo ko sa medical, na iyang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka yung kondisyon, ninadto na po sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pirahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na ko katawari ka Peter. Nakuan ko mga, nakuan naman ko kay ako ang ihe, mugawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan, kung itong 2019 gamit ko Tunyo 20 dayong itauran ko katite kay ditong ko doktor di ayawan ko katite bisi otso sige na ko tomorrow you aid salamat po ko sa Ginoo mga kay sa usan ako kakinsin ang tumar pagibot nalipay ko kay wala namang ko kabalikig taod
4: kini si Doc John Paul De Asis for healthy happy living nuns
7: mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Bueno, balitapan siyempre ato sa Antibayaw na ato mga Facebook and YouTube viewers. Shout out sa kay Christina Salonga. Shout out ko ati si Christina Salonga ni gikan sa Kabakan Cotabato. Ganahan kay ko sa inyohang mga topic kay daghan kog makatunan.
10: From Mark Anthony Caballas, hi at early ni Genova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyohang programa samtang nagpahuwag gikan sa trabaho. Watching from Al Ain, UAE. Og pa shout out sa Caballas family sa Bayugan City, Agusan del Sur. God bless kanunay.
1: At Arlene, daghang salamat sa inyong tambag. Ako si Lorna Caballas sa Tandag City, Surigao del Sur. Permigid na ko gina-share in your live.
10: Good afternoon, Ate Arma Kalinga. Kaya inyong mga diskusyon, labi na ko maglalis na si Cap June o DJ Nova. From Ramil de la Peña, watching live here in Tagum City, Davao del Norte.
1: From Josephine Albores, shout out ate at DJ Nova and Cap June. Always me, nagpaminaw. Derisa, Bansa Alan Manolet. Ayan.
10: From Danilo Mangabat. Hello, Ate Arlene Genova, Cap June. Shout out sa Mangabat family sa Barangay Zone 3, Digo City. Kami diri sa Balay Dili Dyan makalimot sa pag-on sa among cellphone para makatunghay sa inyong live.
1: Shout out ko, Ate Arlene, diri sa Bayview. Kadaod to maminaw yud ko nimo kay nindot ang mga istorya sa mga sender. Makarelate ko sa ako di ay si Liza Dumala. God bless.
10: From Jana Elik, good day Ate Arlene. Pa-shout out sa pamilya Elik sa Barangay Agdao, Davao City. Maski na ako sa balay nag-atiman sa mga bata, nakatutok jud ko sa inyong paboritong programa kada hapon.
1: Ayan. From Jason Panyares, maayong panlawas na tong tanan. God bless all. Shout out ko diri sa Toledo City, Cebu.
10: From Christine May Salinasa, maayong adlaw Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Permigid ko malingaw sa inyong mga istorya. Always watching your YouTube videos diri sa Brunei Darussalam.
1: Ate Arlene, paboritong trayo. Good na ko, DJ Nova, Cap June, ug ikaw. Salamat sa kanunay nga paghatag kalipay ka na mo. God bless and amping kanunay. Gikan kang Lizelle Alcantara Bernardo sa Zurich, Switzerland.
10: Wow. Hello, Ate Arlene. Watching from Bislig City, Surigao del Sur. Pa-shoutout ko sa kong pamilya de la Cruz family ug Manlangit family from Rosalie Manlangit.
1: From Pet Galinzuga, guwapo kayo ang gupit ni Cap June. Watching from Barangay Tagasakay, Natuan, Surigao del Sur.
10: Hi, Ate Arlene. Shoutout sa akong lolo ug lola sa Bayugan City from Katrina Villanueva. Watching live now.
1: Ate Arlene, serious kamong duha ni DJ Nova kung mutambag na. Pero kung makatawa na gani si Nova na nasod ipantong inam og kape o si Cap June mangugat kung inyo tinud-on og tambang from Gaspar Fernandez. Okay, DJ Nobs.

0: pag sa inyo.
1: Taas-taas nilang pinagsamahan. Taas nilang
0: pinagsamahan niya. Grabe ka tragic ang ending sa inyong love story.
1: Yes, grabe. Tinuod.
0: So, dili lalim na siya. But like, kanunay ni mong lantawon kung kinsa ang tawo nga naasin mong kiliran sa panahon nga nag-rebuild kasi mong kaugalingon. Yes. Si Homer na siya. Yes. Ayaw na wanay daghang hunahuna, no? Ayaw na libugay mong kaugalingon. Kay si Homer ang naasin mong kiliran niya. For sure, mulungtad yun. Kay dili lalim may sakripisyo nga musunod yun si mga diya sa Cebu kay para lang yun nga maalalayan ka sa imuhang kung ano, sa imuhang mga kasakit, sa imuhang pag-recover, sa imuhang kung ano, baka nang mapakita ginyaw sa siya ka genuine diya sa imuha.
1: Yes.
0: So, wala na kay laing pangitaon pa kay Homer na ayaw na nakuha na si Seb, pasabta na lang din na siya nga kanabang tuod man, maayos siya sa imuha, no? Maayos iyang intensyon, pero dili pwede nga imong biyaan si Homer.
1: Correct.
0: Sa ganun na, kinain yung DJ Nova de Marites, amaring ng bayan.
1: Of course, ng ato URB professor, Cap Junjun Diases, imong final para kay Laika.
2: Yes, pinali Laika, kita manggod usahay nang inabuhi nining kalibutan. Kanang dili nimo masabtan ba kung sa tumuog tingwa nining atong kapalaran.
1: Okay, lawo man.
0: Grabe, lawo matoy.
2: Una, imong balik-balikan, baliklantaw ka, na ang pamilya ni Basti nasakitan sa panahon nga nawala ang ilang anak. Labi na gikining kambal. Yeah, here comes karon, nagproblema ka, sakto ka nga late gamay si Seb. Pero ako nagatuo nga gilamdagan no sa kalag ni Basti ang iyang kambal para ikaw dili may add to sa ubang
1: sa imong pagtuo.
2: Inikot ma. Katuo mo good ko na ati kanang balik-balik ko na ko ha kining mga kining soul intervention.
0: Word of the day. Yeah.
1: Word of the day. Soul intervention.
2: Niya. Ikaw like ka kumbot sa badahon kanang mapasulan ka gamay sa pamilya kay kadali ra gud nimo
1: nakalimot.
2: No?
1: Ay, lalim na
0: kinabuhi ki agian oy.
2: Kinabuhi sa kambal ni
0: wa man siya kalimot, nadawat lang niya nga
2: para nako
0: ang nahitabo.
2: Para nako kanang kung gusto ka malipay sa kahitasan si Basti, ayun na adto sa ubang lalaki.
0: Yeah, so ano ka si Homer? So may sala ni Homer para pasakitan?
2: Ang sala ni Homer, nauli siya sa kang Basti.
0: Ay, ganon? Wala naman si Basti. Ang role
1: lugar ni Homer is siya lang ang nagkuan.
2: Ang sala ni Homer sa tinood
0: lang. Si Homer ang nagbuo pag-usab?
1: Yes.
0: Ang kunon raslain?
2: Ang sala ni Homer, kay gitugta niya si Laika, nga mo intertin o pila kaadlaw, sayo manggod ng ingana gud ako tulok laki
1: adlaw.
2: Aha magkubusog
1: tulok adlaw sad no
2: sakto baka nga laki nga gipasagdan nimo imong uyab nga
1: 3 days is 3 days and
2: 3 days may
1: dapat ni uban siya ba para di ma-develop
0: di pasabot ana murag wala siya hunahuna wala mali siya
1: wala siya
2: kulang gugma si Homer nimo
0: dire siya kulang gugma sakto sa pagigugma
1: nisalig siya
0: salig man
2: siya si Bakoy aha magkaboy ingon ay tik si Bakoy kung ako nang uyab bisag isa ka oras di na ko magkubian sa bisag isa ka minuto
1: binuang
2: dinuo kay gugma ayo tagay binta. Kumahan magka.
1: Okay.
2: Mao na di alay ka. Ang ako lang, makonsensya ka. Ikadua, bali sukli sa pamilya ni Basti nga giunungan nimo ang iyang kambal. Sa gihapon kini si Kuya Cap mo ingon dili ko gwapo, dili pud ko pagit, pero isa lang ko mo siguro mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga 3 or 4 ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil.

0: Tapos wala na gid siya nagahukom. Gikan pag paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkopos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
3: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay ka, ayos siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon, pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Crestan.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
4: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na akong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
6: Dagos salamat kanimo DJ Nova and thank you so much Cap June. Thank you Laika. Sa imo papadangat mo suwat ang paninga, tutuluman mo sa sensor li Ate Arlene. Well, para ka na ko. Ikaw mismo nakabaw kung kinsa ang mas bugat sa imong kasing-kasing. Kung unsay makalipay nimo, mo'y buhata. Para na ko, sa tanang desisyon sa itong kinabuhi, dapat malipayon ta. Walay regrets. Kung sayop man nga pilion nimo si Seb, at least, dili ka bagmahay. Kung piliyon ni Mr. Homer, dili ka manghinayang. Akong punto, kung unsay makalipay sa imong kasing-kasing, kaya sayod bagid ko, mas ma-feel ni mo nga magmalipayon ka sa tao nga imong gimahal. Kung asa ka magmalipayon, kung makauban ni mo sila, may piliya. Tungod kay ang importante sa karelasyon, kailang malipayon ka, kung makauban ni mo sila. Laika. Very much. Manginaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. And it's standby karoon taod-taod. Alas ng Health Education Program with Doc John Paul Diasis. Most of the gilay ng Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
7: Ang akong gibati doon ko ng isahay, ang akong BP mo, kaka doon, yun ko gusto nga mag-insin ko ka nga para sa hindi nag-agasalitong sa butika kay nadlo ko di ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mag o mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-trya ng cerebral capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin ko, dagan kasi salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adiano,
1: kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
2: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: kami sa Rigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug reel sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga mogamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS o cervical cancer?
9: About po sa cervicare, may disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwana, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusa una sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako gato sa hospital, nawala na din akong mayuma. Repsen Gonzales, 33, San Fernando.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: siyempre, alas atong Health Education Program ning Adlaw Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul De Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Health Education Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Okay, at early na Doc John, nagpa-ultrasound ko, akong uterus na ay daghang mass.
1: Mm-hmm.
0: Akong kidney, ugatay, dun ay bato. Uy, daghang-daghang po na yung sakit, Doc. O sa may angin akong imnon.
1: Okay, mga kanans, no? Ako
0: ang baga, uterus, dun ay mass. Ang kidney, ugatay, dun na po ay bato.
1: Mm. So, kumbaga, kinahanglan sa nato na mag-cleansing sa iya.
0: Cleansing yun.
1: Kay medyo ubay-ubay na ang mga organ na medyo apektado siya, mga kanans.
0: Kini magong cleansing, kinahanglan yun ay pag-atiman nga insakto, Doc.
1: Yep, Ate Arlene. Mm. Kay sa kanus aba magkaroon ng sakit ang ato ang lawas, kung dagan hugaw ang ato ang lawas na dili niya kaya eliminate or ipagawa sa sulod sa ato ang panglawas. So mo kana yung mga hugaw na dili niya kaya ma-eliminate or yung mga acid dili niya kaya makontrol, ang may tabo yung mga cellula sa sulod sa ato ang lawas, magluya siya na magluya. So when the time na magluya ang ato ang cellula, diri na dayon magsugod ang mga symptoms or magkaroon na siya ng sakit. Or pwede pod ang mga cellula sa ato ang lawas kay tungod nagluya siya, so pwede na magkakaroon ng mga abnormal growth of tissue. So mo na dayon, nagkaroon na dayon siya ng mga bukol-bukol or na yung mga cyst. So I recommend sa iya cleansing usa. So I recommend non-corn coffee 2 times a day ang pag-inom, then non-serba capsule 1 capsule 3 times a day, then UAID 1 capsule 3 times a day, then Cervicare kay naman sa problema sa iyong mattress, 1 capsule pwede lang usa 2 times a day. Good for 1 month as siya mga kanans. And then in terms sa iyang mga juices, dako kayo ikatabang sa iya yung apple juice with lemon. Okay, sa naay mga stone or bato sa ilahang kidney, or naay mga fatty liver or bato sa ilahang abdo. Apple juice with lemon, dako kayo ikatabang, pwede imnon 2 times a day mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, na ako'y polyps. Actually, mo gini kasagarang problema sa mga babae. Ako personally, Doc, ako yung i-recommend ang Cervicare para sa kababayenan. Kikini siya ang klase sa herbal food supplement nga grabe ka-effective kung mahisgutag mga problema sa kababayenan. Tanang aspeto, muna nga, kumparihan ni polyps, unya, doon na po'y mga cysts sa mattress, kinigid ang pinaka-best nga buhaton, Doc.
1: Yes, Ate Arlene, no, ang ginatawag na ito ng mga cysts, mga polycystic ovary, mga kanans, resulta kini siya sa hormonal imbalance. Kumbaga, dili regular ang iyang menstruation, and then, na yung mga apulapul na yung mga itom-itom. Dok, asa ba di ay na nagsugod yung polyps sa mga kababaihan? Ang polyps, manggod, mga kanans, no, sa normal manggod, sa function sa reproductive organs sa mga babae, ang ovary sa babae, nana sa panahon na mangitlog siya. Pero bago na siya magpangitlog, mga kanans, magpaburot na siya sa imuhang ovary. Muna ginatawag na ito ng mga follicle cyst na dadto mugawas yung egg cell ni mo, mga kanans. So meaning to say, kung ang pasyente dili siya mangitlog every month, there's a possibility, mga kanans, na ang imuhang follicle cyst mugahi to siya. So paggahi to niya, mahimo dayon siya sa ginatawag na ito ng mga ovarian cyst kung isa lang siya. Pero kung nagdaggan na siya, muna siya polycystic ovary. Unsa hinungdan, wala siya nangitlog every month, mga kanan. Sumoto siya na ma-develop yung mga ovarian cysts or polycystic ovary. So unsa ba, Dok, ang atong angay pagabuhaton para makasigurado na ang babae maka-itlog siya every month? So Cervicare brand herbal capsule, kay maokini ang herbal na mutabang mo address sa naay mga hormonal imbalance. So kayang polycystic ovary or ovarian cyst, ano man siya, part man siya sa reproductive organ, mga kanan. So Cervicare, 1 capsule 3 times a day, sulod sa 28 days. Ang treatment ani is 3 to 6 months gud siya, mga kanan, kay hormonal man yung problem. And then mas nindot pod, nasabayan sa pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 28. Dok, how about kami na mga ano, nagainom og pills? Diba yung pills, gina-educate man yun na siya na makapaundang sa pagpangitlog sa mga kababaihan. Yes, mga kanans, insakto na sa yung pills is ginahatag para dili mangitlog ang babae. Para walay fertilization og dili mabuntis ang babae. So dok, unsa mong buhaton dok, kay kung dili siya mangitlog ang babae, nabay possibility na pwede ma-develop yung ovarian cyst or polycystic ovary? Yes, there is a possibility, mga kanans, na pwede siya ma-develop. So unsa bang amo ang angay buhaton dok, na para makontinue na mo yung pag-inom na mo na pills at the same time dili mataw-ataw po ang panglawas sa mga kababaihan? So I recommend ang pag-inom sa pills straight siya for 2 months. Kung pwede, straight siya for 2 months, then pag-abot sa 3 months, pahulay usa. Gamit usa og mga alternatibo na mga pamaagi sa family planning. Kay naa man siya yung mga uban pa na klase na family planning. Kay for the meantime, itreat sa nato og limpiyuhan ang sulod sa imuhang mattress. Kay para malikayan nato yung ano ba, yung mga ovarian cysts, polycystic ovary, or yung hugaw ang sulod sa ilang mattress. So after 2 months sa pag-inom sa pills, temporary stop usa, gamit usa og mga natural family planning, and then take Cervicare. 1 capsule 3 times a day, straight ka na siya up to 28 days or up to dugo ng usa ka babae. After niya gidugo na siya, mga kanans, pwede na dayon mo balik na pud siya sa iyahang pills. Then after 2 months Cervicare na po dayon. So ana lang na para dili lang gid kaayo siya na straight yun siya, mga kanans, kay para at least maiwasan nato yung mga side effect o dili maayo na resulta sa hormonal imbalance, mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc Jan, 73 years old na ko, na ako UTI. Nagsigog inom og UAID. Pwede ra ba na ako ni i-maintain si William ni of Luay, Bohol?
1: Yes, mga kanans, no? Yes. Kay ang ato ang UAID herbal capsule, mga kanans, is usaman siya sa mga food supplement, mga kanans. So pwede imnon 1 capsule 2 times a day kung medyo na anata edad-edad. Pero kung medyo batanon pa, pwede ra siya 1 capsule once a day. Do, kung naay UTI, pila ka kapsula ang pag-inom sa UAID? 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days. And then mas nindot pod, nasabayan sa non-serva capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days, mga kanans. And then in terms sa ilang mga pagkaon, sa naay mga UTI, iwasan muna yung mga pagkaon na mga maparat or taas o mga uric acid. So maasama sa mga bulad, ginamos, bagong, din mga ano po, mga instant noodles. Iwas muna tayo diya. Kaya para dili kayo isog yung ano bitaw yung ihi sa usa ka pasyente. Kaya the more ka mukao na to, medyo isog yung ihi nimo, so which is naka problema or naka infection sa imuang kidney, mas makahatag siya sa pagpadaghan sa bakterya. So makapataas siya sa acidity. So muna siya na mas musamot og hubag, mas musamot og sakit sa panahon na mangihi siya, mga kanans. So iwas lang usa ato, mga kanans, no? Kay under paman ka sa treatment. Then take a lot of water kung naa kay UTI. So I recommend mga 10 to 12 glasses of water ang imuhang pag-inom. Balikon ko, kung naa UTI, 1 capsule 3 times a day, good for 7 days to 15 days. Sabay sa non-serva capsule, 1 capsule 3 times a day, good for 7 to 15 days ang pag-inom, mga kanans.
0: Igong oras, hang to the lamang og bapuhon sa mangtaknyang sa may istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Na sayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha, kung imong i-combine, makaingon ta nga, okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS herbal capsule. Kaya yes, para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Na murag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka buhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong gikinahanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa tumang kabataan natay remind choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambol-sambol sa mata. Kung naayog na diya ang sambol-sambol o aksan na yun iyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Shala Libertad, Negros Oriental.
1: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, las 2:51.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa. Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great.
9: Karon, ano na ang founder sa mga kurimaw? Balong the Great!

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin, Jong Tran. Yeah. Welcome na sa Abderis Program, Mas Kurimaw, Balong the Great. Yeah. Kumusta mga mao? Kumusta man inyong huwibis? Yeah. Mga inaot lang tanganaan mo sa kakondisyon. Asa panlawas karong adlaw Huwibis, August 20, 2026. Oho. Ay, atong tigmo may gala 3,200. Kauha ag walo ka mga sundalo sunod sa gingharian. Dili gajud modagan bisan pagrakrak. Ha? 3,200. Og pabutas sabi atong giandam karong adlaw ang ha. Nasayod ba ka mo? Oh, nasayod ba mo? Atong unang ligaw-ligaw, dos. Ah, dos maigal atong unang ligaw-ligaw. Og paabutan ninyo ang duha para makumplito. Paabutan maigal ang duha para makumplito. Magsugod na ta, dito ang pagpalaguman.

Gato mga in love, diha. Ang uban, kaya di mo na in love, yan. Uwag. Ay, yeah. Hello. Kumusta man to mga to in love, diha. Gato mga ang tawag na ba sa uban ang ilang mga anak kay resulta ko nos uwag-uwag o resulta ko nos kiat-kiat. Okay, dito tayo may galas mga tubag. Mga tubag sa tuang tigmo. Ayan. Agot pa yung balong ang tubag sa tigmo kay 28 ka mga sundalo nga girilya sa templo gikan ni Eric si Katuna Street Cebu. Ayan. Og di abyod 28 ka litra sa moderno nga Pilipinohan nga alpabetikal gikan ni Eric si Katuna Street Cebu Japan computer. Wap agabo. Og balong basahin taon ang tubag sa tigmo na ring ang Carmonia San Carlos City. O, oh, imo pang gitiks diretso na basahan. Lao tubag kay Pebrero. 28 akong tubag. Ayan. Oga di abyod. Akong tubag ay kadaghan manghihalabay. Ayaw kadaghan naglabay. Ha? Lao tubag sa imo tigmo kay Campanario Simbahan. Lito ng Balamban. Kumusta mga taga Balamban Cebu Computer. Now tubag kay putuhan sa kamuting kahoy. Lito gyapo ng Balamban Cebu. Og now tubag akin nagluto og siya koy. Lito gyapo di panyod. Now tubag si muntik mo kay kanding na nangiti. O, lito ng Balamban. Naipod ng itis kanding murag kaning bungas kaping na uga na bitin. Ngitom na. Law, tubag, atig mo kay 28 kabuok litson baboy. Oy, tagsaan. Dresa mo, barato kang baboy. O, dresa inyo ha. Masa dresa mo, barato kang baboy ron ba? Ha? Lang tubag kay 28 kabuok jetli o sinido bakus ng Buanoy. Kumusta man niya sa may Buanoy? Nido. Tubag lang kay Holmigas. Nido gyapo ng Buanoy. Computer. Wap agabo. Lang ang tubag ibong tigmo aninipot na nido bakus ng Buanoy. Di pa giyod. Tubag ka ng tigmo kay Sipor na. Nido siga. Nido. Sigra Buanoy. Ah, nido bakos. Sigra Buanoy. Ano nga? Buang Anoy. Lang tubag tigmo kay Dinagyang. Nido bakos ng Buanoy. O Dinagyang inuinom ano. Tubag sa tigmo balong kay Buwan sa Pebrero. Ayan. 28 ra ka, adlaw. Okay. Tubag sa tigmo. Kay ika 28 ka pizza sa buwan sa Pebrero. Pili si Simo sa buhol. O si Simo, musta mang buhol si Simo? Ha? Okay ra bang buhol si Simo? Now, akong tubag. Ikaduhang buwan sa kalendaryo. Akong tubag, anong tigmo ni mo si Felicissimo.

جاي نشيا اوه لا هلا بولا سبي بواري كي 28 ديسمان ادرويد ريسيبو هلا كمبيوتر اكو يوان كو نكسيكا سيكا مكو كمبيوتر Tobak dig mo kay mga bola sa tuig. Julita sa Pisensya, Cebu City, Philippines. Kumusta diya, Julita? Lain pang tubag. Bulan sa tuig nga Pebrero. At buabe. Tubag sa tig mo kay bulan sa tuig nga 28 from Julita sa Pisensya, Cebu City, Philippines. Lain pang tubag diri masalingan. Lang tubag kay 28 kaadlaw sa buwan sa Pebrero. Oh, gikan sa Alcantara, Cebu. Wa ay pagyapon mga kurmaw. Aga, dirita may galas sa unang pasiyaw. Gikan daw kang usting may galas buhon. Gumikan sa sigiguan may galabaha karong panahon na. Dito sa lugar ni Balong og Tikla, tagahawak ang tubig masalingan. Nagdagbo sila. Tikla, oy Balong, grabing baha at tagahawak man sab. Malagi day. So, nakainom na ng imuha karan. Unsa? Nakainom na ng imuha ran. Ah, okay rang makainom kahit nakakilaw man po ni gabi ino. Okay, rag na kayo. Nakakila mo po ni gabi. Tanghang pa gani. Okay, damang kayo sili, basta kinila. Ako, di ko ka nagkaw kinila, basta kayo sili. Oh, kanang sili partner, kinasili.

Kung tubag ang nagduwa og dama or chess team sa Cebu. Kumusta man dyan team sa may Cebu? Og akong tubag lang buwan sa Tebrero. Og ikan daw kang chi-chi sa Mabinay. Kumusta man dyan chi? Dyan pa dyan, bisa unsa lang imong una-unaan anong tigmo. Bisa unsa lang imong una-unaan tigmo. Limulong ba? Alangan sa manay ag tubag kay typewriter gigamit from Julita sa Pisensya Cebu City. Di apayod bulan sa Pebrero na Kuya Balaw. Oy chiki-chi di apayod masaligan buwan gaya po sa Pebrero. Ayaw ka daghan naglabay, Julita, sa pisensya. Ah, sa pisensya lang. Agadi, apayod. Balaw, ang tubag, shooting gallery. William ng Malabuyok, Cebu. Kumusta diya, William? Sa may Malabuyok, Cebu. Law, tubag, baboy na kay kong pabutahan, diligid mo dagan. Jusil ng Mabinay Negros Oriental. Piyoto! Kamusta? Law, tubag kay baboy mga Japon. Ay, litsunon ko ng baboy. Ha? Litsunon ko ng baboy. Balong, PM ni. Nir, good PM ni. APM, near Negros Island region from Dumaguete City. Ano siya? NIR ba siya? Negros Island. Ang NIR di ay Negros Island region. Karun pa ako baluan na ba? Law, akong tubag tigmo kay ngipon nga. Gitut Brasan, Plabiano, Bation. Nang Sikihor, Sikihor. Hoy, mga taga. Sikihor, mayong pagpamina niya. Law, akong tubag ngipon sa tao nga wa mapangag. Oha. Elisio Baroy ng Ginatilan, Cebu. Piyoto. Ay, mayong pagpamina ko kang Kuya Brian Uro. Diya sa may last si Sikihor, ha? Ipamina ni siya ang buo, ang gwapo o buotang driver sa van. Diya sa may Sikihor, may gala. Nga may mga van diya kanang para sa mga kuan bitaw. Para may gala sa mga manuro bitaw diya si Kihor. Og gonja. Akong tubag lang long kay nag-spray og basakan. Di man mudagan ang mga ulod. Alberto Lee. Ayan. Kanang mga ulod, nag-spray ang langgam. Kanang ilaga po, nag-spray ang ring. Yabalaw, ako ansa kay mga tudlo sa tiil. Walo man ang kabuok, way labot ang duha ka kumagko. Joseph Rodriguez nilong sa... Nunok, Larina, Sikihor. Larina nito uban yan, no? San Juan, Maria, Lasi, Larina, wala pa'y duha. Okay, uno mo na, kamunisipalite ang Sikihor, may gala. Larina nito, ikaw upat. Napag-i duha. Tuloy, ikunin nyo. Ang tubag lang kay piano keyboard. Bisag unsa oni mo di jud mudagan. Maricor Manayon of Labangon, Cebu. Kumusta mga taga Labangon? Muntong insignia. Pala ako Labangon. Anya ka Libangon na siya. Layo po itong Labangon. Pala ako Labangon. Kini po mga insig, di po magdarong istorya po. Di masamtan. Biskay, para, buli o karton, ako nahulog. Ha? Para, buli o karton, ako nahulog. Pala, buli karton, ako nahulog. Taro po tawang istorya. Ayaw na kayo. Para,
Buli og karton ako na hunog. Pala pala, buli ka tra call. Ayaw! Ayaw! Ngipon sa tao na balaw from Bulod. Panglao Bohol from Bung. Hoy, kumusta di abay? Ah, sa Panglao Bohol. Wapo king dagat di abay? Ah, sa Panglao. Og ang tubag kuya balaw 28 kaadlaw sa buwan sa Pebrero. Kaya ang 28 kasundalo nag-representar sa 28 kaadlaw nga nasunod sa gingharian mauna ang bulan sa Pebrero. Dili sila mudagan bisag rakrakan kay di man mapadali ang paglabay sa panahon. A paglabay Eliza Arcaya from Giholngan City, Negros. Piyuto wap agapon. Yung ang tubag sig mo kay mga umang bisan narakrakan dili mudagan Clarita Batad ng San Remigio, Cebu. Ay, kumusta mo diyan mga taga San Remigio? Yung tubag kay pitsa sa buwan sa Pebrero sa kalendaryo. Gikan sa talibon buho. Talib nga libon, talibon. Eh? Talib nga libon, talibon. Okay, dorita may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang lablab may galas si Kihor. Kini si Balong nga bata, nangutan na siyang nanay. Nay, unsa man Balong? Ngano nang patay na iba? Ngano man? Ngano kinahanglan kanya ba sa maron ay? Ay Balong, kinahanglan kanya pal sa maron para dili mabaho. Ama o ba nay? Oo. Kanang nay, unsa man? Atong ipabalsamar ang ba-ba ni tatay nay. Uy nga

Career na to. Nay, kinahanglan na rin na to ipatsikap si tatay. Ano man, ang iyang otot kay sa baba nag-aagi. Murat na bali na ang gasket na.

Ngipon na Kuya Balong, gikan daw kang 8 to 5. Og ang tubag nung kay buwan sa Pebrero, nga maitabo kaduha tulo katuig Wing Sulabar. Maitabo kaduha sa tulo katuig, usun siya? Wing Sulabar. Buhol ni Wing, no? Og akong tubag bulan sa abulan from January to December. Oro may 28 kadlaw, June ng sibulan. Og tubag daw mga tango sa tao suod sa baba nga gitutbrasan. At ulit ni from Magatas, sibulan Negros Oriental. Yo to! Wap age ba? Tango sa chinso. Ah, si Tulis from Magatas, sibulan Negros Oriental, Mega Man user. Kanagyot. Para di tinga di ka mawawan. Ike mo ingay. Kamu na ang tatay. Ah, kamu na ang tatay. Aga. Balong akong atubag si Muhang. Atig mo, tango anasod sa baba, dayong gitutbrasan. O si Damay ni, from Sibulan Negros. Damay-damay na ni Damay. Ikaduang ligaw-linga, may gala. Dari sa to ang pag-panaguban. Uno. Uno, unya, paabotang usa para makompleto, ha? Ala, sige. Now, akong atubag anang imuhang tigmo. Osaka, osa ni siya? Pasiaw mo ni. Watu-watu na limong pasiaw, ha? Tubag long kay.

0: It is 310. Bahala ka niya. May pamubuto ka. Ha? May pamubuto ka. 310. Agbalaw akong atubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak kay Bala sa magasin. Ayan, YouTube. Bala sa magasin atong dito sa atin niyo di Zamboanga. So, sabi nyo. So, gansi man siya ba? O ako man galing iya, pagkamatay, di po kumusugot usara po itong mapatay. Ha? Mga napuno, tila mapatay, eh ako maghikog. Pero kito iya, bawi-bawi naman ito. Ha? Bawi-bawi naman ito, yahagod. Lang akong tubag. Mga bantay bayan, kompyuto. Wap aga po. Ag, ang tubag anak long. Kay, anak sa bao. Or pawikan. Gikan daw kang Joseph ng Bugo. Ay, kumusta mga taga? Bugo. Kompyuto. Pag-iapon. Long ipon sa baka. Imong giihap. Og ang akong tubag. Anang imong tigmo balong. Ang tubag anang kay bato sa pukot. 14 sa pikas, 14 sa pikas. Or pito-pito kada a corner. Piotor. Wap, agayapon ba? Dari sa among napita, wa nagay, uwan-uwan. Pero tumag 2 weeks sa matiyali. Kamu namin naroon niya, giuwan, may yung lugar niya. Pagibulit naman yung langit, wala may tubig, hilusok. Okay, huwag mauwag ko, huwag maingon man yan, namusunod ko ng langit. O, so karon, gibulit ang langit. Lang, tubag na ko, anak, kay mga piso sa iyong mga an, bagong na pusa. O, gikan daw kang Juan, si Kihor. Kumusta, mga taga si Kihor? Tiksik ko, be? San Juan, Maria, Lasi, Larina, unong man na dyan ka municipality. Para masuhito na ako. Murag Larina, maumot yan mong gisak yan. O sa kay Migbarko, paingon sa Kuan. Murag pa Larina, paingon sa Plaridel. Ha? Gikag Larina, paingon sa Plaridel, misok. O murag maumot na Larina. Kaya ay pantalan niya. Lang akong tubag. Itlog sa manok. Computer. Wapagid gihapon ba? Awap aga po. Dirita may galas lain pang pasiaw. Gikan daw kang nuno may galas si Kihor. Kanto si Balog, tiklang managuyab. Kita siya daos kamunggay. O, siya ngipo ni Tiklang ayang uyap.
1: Tikla? Oh, tag-anong na ko inyong sudan ganina? Sige daw, be. Kuan, utang ka mong gay. Awa ka tag-an. Gahapon pa man 2 taon.
0: Sa ato pa, wa pa man utbas, Tiklang, yung sukat gahapon. Pariyara na itong nag-ditch balong, Tikla. Tanaw ni Balong may galangap. Ang ngipo ni Tikla, grabe kiki ba? Way panutpras, gayilo-yilo lang. Medyo giloon si Balong, kay mukis lagi ang siya. Tagaan niya 50.
1: Next? Oh, dahil 50 oh.
0: Pagpalit dito ka ng makaon-kaon ni mo ba? Tapos pag-abot kay gilong agamuting hilo.
1: Oh, lami kilong, oh. Kamuti nga yilo, kini labo kayo, no. Samot.

Big mo guy, ngipon mangyari. Ngipon or tango? No, tango. Buwagi na lang. Di man manot brush. Di man gani manot brush. Manghugas baka. Okay, padayo tamigyan na dari sa tuwang. Pag panaguban. Balang tubag na kuha na kay irrigation. Computer. Wap agi po. Long lisos kakao. O kana. Ako ganahan kong umuman yung lisos kakao ba? O ganahan kong umuman na ba? Ikaw nagtapay-tapay, no? Ay, katumahilig mo ka og tapay-tapay.

Ang tubag, ana, balongkay. Itwag sa pawikan. Ila din ang ilubong niya sa balas, no? O, niyag mapusa na. Dadyon, dali sa tubig, daga. Now, tubag na ko, ana, kay. Bugas-bugas na. Piyuto. Wala na'y bugas-bugas, may. Wala na'y kabutangan. Akong tubaglong kay edad. Nag-edad og 28. Maming daw sa buhol. Kumusta man di ang maming? Ang sumay buhol. Mayo pag paminaw. Ang tubaglong kato sa iro. Okay, direta may gala sa tuag na sa Jod Bakamu. Nasayod ba mo mga silingan? Kini ba ang pipino or cucumber? Hapit man nila tubig tanan, no? Matod pa may galas gihimong pagduon, ang pipino kon cucumber, 96% water.

0: Kablat din si Dawi Bukidnon.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ng sao ni mo pag-amping, nagid kay makalimtan. Bisan ng pinaka-importanting detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus o magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni og natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Og mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule. Ang akong unahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abdi ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, lali ara kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinaka the best, bisan layo ang biyahe, hinigoli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya ang driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik tayo mga kurima. Nang tubag na ko, anang. Imuhang digmo. Mm. Ang tubag, anak, longkay. Tango, gap. Tango, daw. Og akong tubag. Balong sa imong tigmo, si Milia. Oh, kanabitaw si Lisbay. Unsa kay tanom ana na? Liboy ka na. Oh, si Lis daw niya. Anong na may bunga niya? Unsa kay tanom ana? Oh, liboy ko. Pero ito na siya nag-anagian siya ni Balong May Gala. Gakalot og gunad na sa yuta. Murag na ginahulog ba? Iyang gihulog ba? Murag wa maghihulog ba? O sa kita nang lima ba? Milan. Murag na kay ihulog pero wa lagi ko makita nga ihulog. Ay, sidlis, magkone. Ay, mga bata ro na, elementary pa pero ang make-up pang cashier na small. Ah, elementary pa. Pero ang make-up pang cashier.

Huwag patayon tabi ka ladder sa tuang. Pagpataguban balaw ako ang tubag. Anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag, ana balong kay mga bato sa dagat. Computer. Ay, mayong pagpamina daw kang Tatay Edie. Adya sa may Lassie Church. Lassie Church, may gala. Maligyang ice cream this kanto. Ay, ice cream or namang.

0: Ata po sa kibilin may galas ko rimaw.
1: Zero.
0: Ata oras salamat kisa pagpaminaw. Og manasampohon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 3:34.
3: Bebe, nagka-uyab naman yung takaroon, bebe. Mag-menu na ta, bebe.
4: Ayaw sa, bebe. Muskoy na sa ta. Kay lisod kayo ron ang panahon. Kung mag-menu ta, musta may ibuhin na to sa itong mga anak. Nga wala man tayong mga trabaho.
3: Bahala na, bebe. Dili tingali tapos hagdan sa itong mga ginikanan unya.
4: Dili, bebe. Mahuman siya tawag skwela. Aron makahatag unya ta og maayong ugma sa itong mga anak. Kung tinuod kang nahigugman ako, magpaabot siya ka.
5: Paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Star Radio.
7: Ako ay Roseline Nimbulana, si Sangguro sa public school. Inyong asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gainika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
8: Mapalit sa mga butik.
9: DTX 500.
10: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Ug tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
8: DTX 500.
9: Mapalit sa mga butik.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
11: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oys ang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
12: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala nay sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi. Ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, wag tang ang balatian.
14: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. Guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cat. Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home. Visit us today.
6: Happy birthday!
9: Uy! Thank you! Unsa man eh?
6: Gift na ko ni mo. Pagkabalo mong guna ko ang anaanan ni nga produkto, wako gaduha-duha o palit kay kabalo ko, gamit ka ini ni mo.
9: Unsa day ni bebe abri-abrihan sa nako? Uy! Dr. Fungi nga sabon? Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
6: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha, kay ang Dr. Fungi antifungal medicated soap tambal sad na.
9: Tambal nga sabon?
6: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
9: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
6: Dr. Fungi antifungal medicated soap.
9: Para sabon eh.
15: Up-up, katol-katol.
9: Ug fungi.
15: Mag Dr. Fungi na.
9: Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Oh yeah!
18: Let's get it on!
19: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana. Makapadasi.
16: Hard Mama.
19: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Mama. Extreme na.
19: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit
20: Gold!
19: Dragon Fruit Gold!
21: Pure energy.
19: Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabagong Dragon Fruit
20: Gold!
21: Pure energy.
19: Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit.
20: Go
19: na. Dragon Fruit. Go.
22: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
23: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nan's Corn Coffee, Nan's Liniment Oil, Nan's Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is booted ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days. Usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinmi ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Kunya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo kung paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family.
24: Thank you po.
23: Thank you.
25: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kita sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tipdas ang batang bakunado na Tayasanon.
0: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dai si Rodalyn Tora, taga Kuan Conegros, Mabini and Mabini Occidental. Sa una wa pa ko kainom ani nga sa Dragon Fruit nga lang ka kung paminos sa kung lawas nga nang turning couple so kad nga nakainom na ko nga sige na ko ani inom. Bayo na kay kung lawas nga lang dili na ko batyog ka kapoy kanang sige na lang ko kuan ani pang laba. Ang limpyo, gana kayo ba sa kwan kay mawa ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kay maka, kwan sa lawas, makabagsik.
0: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Mutual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
25: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
5: White Nights Dumaguete Pension House
4: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
5: Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City.
4: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
5: White Knights Dumaguete Pension House.

0: Bay.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:57.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uga Dragon Mel Galios.
6: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlaw. So ato ipadayon Doc Alan no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw and finally available na sa market. Ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
7: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill no at isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients no sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail no tungod kay di na kaayo muhatag og dugang pagtindog no si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan no about sa sexual mga higala ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga dunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang aduna usab naausab kini sa mga kababayenan no nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period no and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat no mga to treating sexual dysfunction mga higala ang horny goat mga suki na ko nga tigpaminaw. Kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat no to treat other conditions including mga suking tigpaminaw madako pod siya tabang sa nga dunay problema sa osteoarthritis no and multiple sclerosis no dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat no pero aside ana mga suking tigpaminaw di na gyud kinahanglan nga horny goat alone unsa pagkaha ka kusog kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga suking tigpaminaw kung inyo nay gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga suking tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga mamuhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Wala nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr. no sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang muhatag og dugang kalig-on no na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw madungog ninyo mapapalit usab sa nagkadayang butika o farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
6: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc

0: na Epimedium.
1: Yes.
0: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
1: Okay.
0: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
1: Kun yes.
0: Ididok og based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan.
1: Yes.
0: O kababainhan.
1: Mm-hmm.
0: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
1: Yes.
0: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule, mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot, available na ron sa market.
1: Okay.
0: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, and of course, available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na, mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Ahay, noon sa maning atong panahon karon? Dili na masabtan ning atong klima ro?
4: Noon sa kidera, Brad? Yan nagbagulbul man ka?
3: Makalagot mga Brad? Dili niya ta kasabot aning klima nato aron.
4: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
3: Ha? Unsa man na?
4: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
3: Nya. May kagayunan pa nga mubalik kita sa normal ani.
4: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom og kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
3: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita og mga kahoy.
4: Let's save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa muabot natong mga kaliwatan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
8: Star Radio.
7: Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 4:04.
10: Fantastic na hapon.
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: It's Hapon-tastic.

0: ko ganit si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. So na, ginampatiyag ko ang akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo, about sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilinom. Nainom ko na mga siguro, mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na minti lang ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa akong niya, anong ginainom mo kung to GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, makapapan sa lawas ng tao.
1: GTX 500, mabali sa mga butika.
2: Kita, balagosa.
3: Kusa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay litri bayo o kanang unsa na isa, o GTX 500.
3: So, unsa may feel day sa imong bana day, ma'am? Sa
2: kuan, yung sakit. Yung murang numinor, bawag makatumar. Bitang si state ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya? Basta maka-state at tumar ani.
3: So, wala pa na siya naiinom, ano? Unsa din ati, ma'am?
2: Yung luyahon siya.
3: Luyahon?
2: Yan, dali siya mag-ubo. Magdalaganag yun siya sa kuwan, yung gitrabahoan ani.
3: So, ang sabi yung maka-istorya ni ma'am sa mga taong wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo yun para nato nga mga tigulang na. Number one, yun niya ang kuwan, may pisig. Litri Bayo o kanang TX 500.
1: TX 500, mabali sa mga butika. Litri Bayo, mabibili sa mga butika. Litri Bayo.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun, natabang sa akong panglawas ang Litri Bayo. Kaya gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: Litri Bayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. Litri Bayo. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi. Pangod, apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon, ako ko magpangabi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
6: Mamasaka buti ka. Tayasan nun. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sapit walay kaayuhan? Og mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og to sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
7: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
9: Ako si Marites Lawag, Tagabagong Taas, Palencia, City Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule. Service care of UAID kay tungod aning mga tambala sa tambalan gyud ako gipambati sa kalawasan dili nako mation og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna gyud ni akong gihimo og maintenance akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
10: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts og uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
11: Donnell Brand.

0: Eto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
1: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
2: Oh la la.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Gold. Gipak kusgan. Dragon Fruit Gold. Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold. Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold. Dili-lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure
2: energy. Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
3: Si Marcelina Balaba, taga Tungtungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na cuy sa Wonder Oil. Pag try na ko siya kayo. Akalihok na siya ang kamutsi. Manakang sa alasan niya. Ayaw ko makalakaw. Hindi siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang puso mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Hindi siya makapag... Hindi, mahal sayang kamo. Ganyan, kabagan niya o kamo. Kamuli, lihok naman siya. Tibogit ang haplas ng Wonder Oil.
2: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.

Today's big hits and yesterday's favorite, playing all the hits only right here on Star Radio 98.3 FM. Kaya basta na ka-star, sikat na sikat. Have a good Thursday afternoon sa tanan. 31 minuto suman, makalabing alas 4 na sa kapunan sa atong orasan. Araway mga ka-star, lainapod nga hugna sa ato ang panag-uban karon sa programang Hapontastic, which is mag-cater tag mga hugot lines and pick-up lines. So all you have to do, i-text lang na sa atong official text line or pwedeng mo tawag. Text or call lang sa atong smart number 0969-484-5454. And then sa Globe 0956-664-7734. So until 6 in the evening ta, mag-uban-uban. Stay tuned lagi mo mga kastar na og welcome.

sa programa. Huwag na mo yung mga pick-up lines and hugot lines di alam. Sige. Better to send na. O para matagaanday na itong pagtagad. Ora-orada. O ga, sa inyong mga greetings. Huwag na po may request for the rapod ka yung mga kastar. Basta ma-fit lang sa ito ang programa karon. Kaya nga ito ang genre nga gina-play. It's FRC and Pinoy Rock and Bees Rock. So, muna siya ang genre ha. Ayun mga kundi ha. Rock-rockan. Karong hapuna. Kaya ninyong pangbato rin. Ipa-play karong. So, isend lang yun sa ato ang official text line. And later on, mag-live po ko sa akong personal account, sa Facebook account na ako. So, please be there. And again, stay tuned lang yun sa makanunayon. Dari lamang sa Star Radio FM, kaya basta ka Star. Of course, sikat na sikat gida. May hapon sa tanan.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar. O nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka-skin friendly, organically blended, IU Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon, kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon. Tinuod ni.
3: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Maria Regina sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment pati Nance Coffee, sa Nance Liniment kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko na murag na ay kuan ba ka nang mawala ang mga panakit. Sakit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa akong tino. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ko aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na serve na ako sa Nance Coffee kay maayo kayo akong tulog, pati kanin sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, murag bati umayon na akong katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nance product.
10: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Teresita Sairi, S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ni sakit.
12: Okay,
11: giatake ko gatulo. Mauna na dok nga herbal kanini on dragon fruit akong inom kapipod. So layin ninyo ning pag-inom sa dragon fruit kay ako gyud na ulian gyud ko.
13: Di na maglangat pa, mag Dragon Fruit Plus herbal capsule na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Isay pangani mo nay
15: Lucy Sargimio.
12: Lucy Sartimio, taga-asa sa Gamam.
14: Toong.
12: Pila edad ni mo?
14: Sa 28.
12: So, kasi pangalan mo, Lucy, no?
14: Lucy Sartimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo. Sa na imong bana, Ma'am Lucy?
14: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
12: Nang hubag?
14: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dahil yun, kanang murabag mangisog siya. Ya, dito may anak hospital doon. Karoon yung pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya niya. Di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kung siya kasugwa ko, pauli na lang mi. Pauli na pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parti na yung hubagan sa iyang mga... Iyang
12: no, tuan. Sa mga yung tail?
14: Nang hubag, siya maayo.
12: Nahubag ta nang
14: gigan sa napanapang. Kanina yung abot tiri, huwas sa abot tiri. Kuan?
12: Punuan sa paha.
14: Oo. Nakapati mi sa radyo nga, naaday... Kanang amigos ko pe. Siya ni Incha, asuna yan na to. Dito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
12: Ya karon, okay na yung bana.
14: Okay na, makakuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
12: ka. Kailan na itadad to?
14: Kuan, 79.
12: So, sa mga naminaw karon ma, punsay ka istorya ni mo.
14: Okay. Umugamit sila ini, kaya tambala kayo, maudyo niya nakaayos akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, TL, di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko pe mo'y nakaayos sa iya.
12: Amigos ko pe, Regi, no?
15: Sadaka salamat mga idol.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
17: And many more.
16: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa yung gihulat? Palit na!
17: Palit na!
16: Sa ENC Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart.
17: ENC Mart.
16: Your all-in-one store.
18: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
19: Agunan mga kahit ay narituso. Kagakarangan o samang siti. Tutanan akong nagamit. Ano yung magi akong napilihan na Wonder Banaba Plus. Kaluon sa Diyos eh. Kanang maayo na ang akong pag-ihi. Dili na sakit akong puso-un. Dinasakit akong kilid. Naayuan din ko ano yung produkto.
18: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
20: Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na'y sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, Amazon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
21: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
22: Fantastic na hapon!
23: Inubanan sa mga manindot ng music!
22: Manindot ng music!
23: It's Hapon-tastic!

0: oras sa Star Radio, 6 minutos naman makalabing alas 5 sa kahapon nun. Kining mong oras mga ka-star sa adlaw nga Huwebes, Pizza 20, nining bulan sa Agosto to 2026. Ginatod ka na to sa Dragon Fruit Plus 650 mg. So attention sa mga nangita, dig herbal nga barato gipiktibo. Ano yan gusto itong mga butika o parmasya ang nabantog o mas gipabarato nga Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Dili kamayan apan kasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede kang makatumar. Okay, okay, dulatang imong lawas mo, bigay pa na lipdigin na karoon ay pag Dragon Fruit Plus. Nabagan og parisis sa alkasi sodium ascorbate, alang usab sa kasayuran nga kasagarang hinungdan sa pagsakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbato ng arthritis, rayuma o guban pa, tungod ka na sa kakulangan sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alka-C, the alkaline vitamin C mo patinaw sa nanap ni mo mata sa Alka-C, protektado ka na. Siyempre sa pamanit hamis pa dyan ka. And ay kalimot sa pag-inam sa Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plan. Kining tanan, available yun sa mga suki butika o parmasya. Nadoo lang yun sa inyong mga lugar. Thank you so much sa CEO sa Dragon Fruit Wayline ko si Ma'am Catherine C. Of course, mga ka-star, kining mong oras usab ginatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga may VCO, ang VCO nga may D3. Inabalansom ka na sa DTX Coffee Mix with the Malibs Chia Seeds and the Sugar and Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na, syempre naka-detox ka pa. Thank you so much sa CEO usab sa Klinika di Alternative Products. Well, ayon ko di si Doc Ramil Uy. Hello to Gail Gilyepa. Matod ba niya pa? Shout out ate. Yes, mayong hapon ni mo di adudong. And usab to Oter Meraflor. Salamat kay Kagawad Oter sa mga kanunay nga pagsuporta. Hello mom, guaps. DTX Coffee Mix Lami Kaayo. And salamat kay Sir Oter ha sa mga kanunay nga pagpaminaw sa Star Radio FM. Usab tukit ninyo ka Ingkoy Romano. Good afternoon, Emmy. Yes, good afternoon, Palangging. Hi po na ni General Lunghay Kapunay Redouble. Pa-shout out Yami Ems ni General Redouble. Kisa di gagamit ani nga. Tuag siguro karon from Jen D.I. Di sa may kagawasan Gilngan City. Yading wifey. Nagagamit sa iyahang account. Sige, mayong hapon kaninyong tanan diya sa may kagawasan Gihulngan. And usab, hello po rin ko ni Sir Noji Digel. Mainiton nga hapon DJ. Manginom ta o DTX Coffee Mix. Matod ba niya, lumik kayo. Ganon. Sige, salamat kayo Sir Noji Digel. Tumurent diya o kwan ha, sound system. Ito mga all occasions ni siya guys. Pag kuan man kaning kasal, bunyag, whatsoever, pa birthday. Ayaw mo pagdua-dua sa pag kuan niya. Message lang ni Sir Noji Digil. Sabot-sabot ra pud nato ni. At a very affordable price lang pud ni ang iyang sound system. Di igyod sakit sa bulsa. And sige, salamat Sir Noji. And hi po day ko ni Ma'am na si Jean Abelia Ridula Jalino. O diba? Nang kompletong-kompleto na na-na. According po sa iyang gidrop na rin karon nga greetings or comment, good afternoon, Yami Ems. Yes, may hapon sa Dimo diya karon madam. Ni si Jean. God bless. Kumusta naman ka, madam? How are you? How are you? Sa ato ang mga Facebook live viewers, salamat ng bonggang-bongga sa inyohang makadunayan nga pag dumdum sa ako ang live every afternoon. So yun na lang kasayon sa pag-drop sa inyong mga greetings, no? Para automatically nato na matagaagpagtagada. Aras na 11 minutes down 5. Okay, limang oras. Again, ginatod ka na to sa Epers Benzel Motorcycle. Kung kamo nang itaog sa kanang motorsiklo sama sa Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, and Audi, bisita lang ginin yung Epers Benzel Motorcycle kay available sa kanila. Mga motor spare parts, mapabrand nyo man at siya or second hand. So, naana din mo tang sa may National Highway Barangay Mamba, Idhi, Malalod. Walang ka pa na ganyan mala kundi si Boss Eper and of course to Madam Gina Garupil. And pasalamatan sa nato ang St. Jude Funeral Home, ang tagiya ganumala nga si Sir Eugene and Ma'am Evelyn Aguirre. Maginiga suporta po sa kuwa nga programa. And don't you forget usab sa pag-visit sa ilang anong mutangan diya sa may dakal kalag-galag ayungon. Thank you. Itong bonggang-bongga. Oras, 12 minutos, sumad mga labi alas 5. Got something here by Eraserheads. This will be entitled Ligaya. Stay tuned lamang kita, dali lang sa Star Radio.
1: Yummy Emmy on air.

0: kain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan ng mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
1: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit?
0: Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
1: Mag-Mighty C na!
0: Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na og Mighty C!
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera mo akong kita ang drive ko. Badge size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon mo tag-adlaw. Dinhi na sa D3 Bio o DTX 500.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: D3 Bio.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ako gali si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ng akong gitsigar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga ngayos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
3: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
7: Mabali si Maria Luisa Manzanares. Nakatungog ko ani, nakasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Sulayan ako yahang unsleniment oil. Kay ang akong gibati, magnulnul ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, Ma'am Arlene.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? O school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
9: Jonel Brand.

0: Testimonya sa kibiktibo sa Wonder Animal Vita.
1: Ako si Michelle Tilatori sa Dagukoy, Sindangan.
2: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
1: Kaon ako alam mo ang ato, bisagon ako sa iya ang kaon. Okay man kayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang ilagan. Ningon ako ang karis nga mangitlog naman pud ang patong na magwala pa man yung tigis sa kabulan ang hidupa. Ila naman pang tuhakon kay nangitlog na ko dayang inahan.
2: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nga gamit ang Wonder Animal Vita.
1: Oo, kung di kayo kausapan,
0: di lang
1: among mga hayupan, ma'am.
0: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agri-vet supply ug sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Na ba'y special nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop. Em's Flower Shop.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalir ako ubuhon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
2: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
2: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alisto.
4: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended. I use Savon Beauty Soap. Wala no mi maimon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, nadili isug sa panit, makahumok ug makahamis. Ang I use Savon. Tinuod ni.
2: Puti animo oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
9: and
8: more.
9: Many more.
8: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, diay kang Ma'am Arlene.
11: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule. Pure energy.
9: Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
13: Oh la la.

0: pa kondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn me on. Dragon Fruit Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Manila at Bacong Negros Oriental, Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then, usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto,
3: mm-hmm,
2: na herbal. Dili na ko daghanong istura. Mayog yun.
3: Yes.
2: Mayog yun. Wala na ko yung kasaway. Nag-usar mi nga wag mi na igibati.
3: Mm-hmm.
2: Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon o nakadungo po sa akong istorya.
3: Mm-hmm.
2: So, layan ninyo.
0: Di na maglangat pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga pena ta!
4: Ako si Cristita Elma Babor.
3: Mm-hmm.
4: Okay. Kanang nagpuyo sa Kalangag Bacong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney.
3: Mm-hmm.
4: Nya, malipong ko, muktas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa she, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko pagkatunton mga 10 minutes mawala na gud ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit, pero aktibo gud kaayo dok.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: Atong paminawon ang nagagamit sa Wonder Panaba Plus.
6: Kanto mga ihe, ina ako kidney stone. Lagi ko, ang piyotin ko kugod sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihe, murang mga balas. Dalas sa pag-ihe na ko, ang murang mga bato siguro to.
7: Mm-hmm. Nadalas siya. Pag tumani mo sa Wonder Panaba Plus.
6: O karon, ina ko
5: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Emmy on air.
1: And we're back into our favorite home radio station. This is 98.3 FM Kibisaraga Star. Sikat na sikat kita. 58 minutos man makalabay ang alas 5 sa kapuno. Manamilit na punta sa kanginan. Human sa paghigop-higop na ito o kape. Diba? So, don't you forget to catch me again tomorrow afternoon sa programang Hapontastic, mga ka-star. Same time, dali lang manggiyapon sa yung pinakababoritong istasyon. Of course, kinilaw sabi niyo, ubos nga kanunay nga nagalagad. Yummy Emmy. Manamilit na lang ko sa pag-inig. Salamat, God bless. And amping ta kanunay. I love you all, bye-bye. Musunod na ang Block Time Bus Angel Shazon Amigos Capsule. Bye-bye, guys. I love you all.

0: Yes, mayong gabi. Amigos ko, finatang tanan, syempre naman. Mayong gabi mga higala nato diha sa bye-bye mga ka-Group FM. Mayong gabi mga lods. Atong mga ka-Star Radio diha sa Tayasan. MRGB FM diha sa Baiz, Toledo, Argao, San Carlos. Atong mga gwapong higalang naa diha karon. Mayong gabi. Iisa ang til sa mga gwapo daw. Yes, kao ba ng inyong dito ba na yung mga lods? Sa paigihwat, Amigos Coffee na ta. Inubanan sa Amigos Capsule. Ang atong masaliga, no, kung adun na tayo mga gipamati sa kalawasan. Yes, karong orasang, ato sang sugda, no, sa pagpaminaw. Kaepektibo sa atong Amigos Capsule. Amigos Capsule, atong unahon mga lods at tara, let's.
1: Hi, good morning.
2: Yes, good morning, ma'am. Kisagay ito yung pangalan na ito, ma'am.
1: Oh, Sir Angel, good morning, guys. Melissa Abadinas ni Sir.
2: Melissa Abadinas Lumukso.
1: Ah, yes, Sir.
2: Yes, Sir. Taga, Juan ka, ma'am, no? Taga Balamban ka, ma'am. No? Asa kayo katapit sa Balamban, ma'am?
1: Arpili Balamban, Sir, Cebu.
2: Arpili Balamban, Cebu. Okay. Balik na kwan ito, ma'am, Melissa Abadinas. Doon ako, no, kay nindot nga kasayuran na itungod or experience na itungod sa Amigos Capsule. Kamusta ma'am yung paggamit, ma'am? Bibalita na ko, bibatawagan ka. Kaya usa ko no pa sa mga tigamitan sa Amigos Capsule. Unsa experience ni mo sa Amigos Capsule, ma'am Melissa?
1: Okay, sir. Ako ang experience sa Amigos Capsule, sir. Kaning ako ang kuan kaning lumbar pain, gani, sir.
2: Okay, lumbar pain. Oh, sige, sige.
1: Oo, sir, kay last December, gini na ako, sir. Nako panggipa mati. Bali na yun, sakitas akong likod. Nagpa-check up na gani kuan, sir. Niyagi, tagaan lang ko ang kuan, resita nga pain reliever. Di pa-obserbahan na ako ang 7 days. Unya, masa 7 days, sir, nawa tuod siya, pero nibalik naman sad. So, ako alang di agwanta, sir, niya, nag-unlabhood ko, nag-take sa, ako alang di apuntog ipadayon ang ako ang kuan, kaning Amigos Coffee, sir, kay wala pa man ko nakakuan sa capsule. So, pagbati na ako, nga, naday Amigos Capsule, naapod siya isang cup na pwede po siya nga maka tambal kay nakadungog mangugos mga testimony. So, akong gisuwayan, sir. After ato, mga 5 days siguro to na akong gamit, sir. Bura siya minkuan. Ang ako ang kaning sakit sa akong likod ba? Nag-anam-anam siya o kaning kawala, sir. Padoon sa ako ang libhod. Agarin na gani sa ubos, gani, sir. Gani akong paa, maminhod siya. So, karon ingon na kong bana nga. Padayon na lang na kay kanang reaksyon na siya. So, mauto, sir, nakahurot ko o kaning usakapad capsule na kuar ako ang gitake. So, karon sir, pasalamat lang yun po, sir, kay kanang pupunan ako ang lumbar pain, wala makuigi, pamati. Kaya, usag yun po na nakaka-amiss po na ako, Sir Angel, no?
2: So, nawala ang lumbar pain ni mo, ma'am, sa usalang kapad, yes, na Amigos Capsule.
1: Amigos Capsule, sir, nakahurot lang ko o usakapad, sir.
2: O usaka blister pa.
1: Oo, kanang na po, kakapsule, gani, sir. Gisindi na ako. O, buntag o hapon akong umum, sir. Buntag o hapon ang ako ang nainom kay. Nakadungog mangugog mga testimony, sir, na daghan siya naka-uyon po siya. Sumuotong na hingkuan ko, hingdry lang yun po ko.
2: Karoon, wala na yung sakit ang imong hawak, imong lumbar, wala na.
1: Wala na gyud sa tinud anay, wala na gyud maunang wala na gyud pug ko nagpabiya sa kuan kaning Amigos Capsule. So kaduha pud na ako, sir, no, mo share lang pug ko, sir, para pung maka ang uba pud nga napoy gipamati nga susama nako. Kaning ako ang kuan, sir, ako ang pagtuog sa lumbar pain, sir, kanang bura ganis ako ang kanang menopausal ba, dala to sa akong menopausal, sir, kay 49 years old na baya ko. So nagtuo ko og kanang kuan to, sir, dala to. Usa po to nga kanang symptoms ba basta magpadung na pre-menopausal. So ako ara tong gida, sir. So pagkahuman ako nga to, sir, take sa na po ngali ka capsule, sir, again. Ala, nibalik man ako menstruation, sir. Himbalik yun siya na normal. Mauna karon monthly na, sir. 3 months na ako nga nag-normal na siya, sir. Pasalamat yun ko sa Amigos Capsule. Kaya ako, yun kayong tabang, sir.
2: So, normal na ang imong menstruation ato, dili normal. Karon pag yes, yung Amigos Capsule na normal na, sir.
1: Oo, kay since December, sir, 2025.
2: Ay, by the way, Ma'am Melissa, pila yung edad ni mo?
1: 49 ako, sir. So, makapitaw ito nga.
2: 49. Ito ang ngayon naging magminupusal, no?
1: Oo, sir. Nagtungod ko nga maugod to'y dala po sa minupusal na ako. Kay wala naman po nag-administration. Mm-hmm. So, makapitaw ako lang po nung giagwanta ang akong lumbar pain, sir. Ako lang hiyapasapasan. Pabalik mangyod siya. So, makapitaw, nakadungog ko sa testimony sa Amigos Capsule. Hing-try yod ko, sir. Ang reaction yun ako niya, maugid itong ako ang kanang gingod na pa doon, beri sa lubot. Ang naog sa sir.
2: Sa lubot, sa tiil, or sakit sa hawak?
1: Oo, sa akong batang sir. Unya, nakahurot lang yun po, o kanang katulaging na po kakapsul, na wala na ang ako ang lumbar pain sir, unya, na kuha na sad ang ako ang menstruation. Nagbalik siya.
2: Nibalik siya sa normal. So, karang yes, nibalik na sa normal, madam. Minyo man ta madam, arita sa butang ta mga minyo. Kamusta maka ko ana? Mo dagayday na sa ang sapa.
1: Sir, sa ko ang ko answer no na experience kay nagnormalize na kanang ako ang menstruation sir, nagbalik na sa monthly period na ako. Okay ba ya? Sir, kanang feel na ko pura naman bagong dalaga ani. Wala pud ako ang experience.
2: So, mura nagbagong dalaga. So, ko ana kaning sa ato
1: buda pa. Budagay-day na din, sir.
2: Budagay-day na. Dili na, koan, dili na tapnot. Ingon si Lito Abadinas.
1: Kahit katong sa time, katong wala pa nagkuhan, sir. Katong napakwede pa mati na katong lumbarting na ako, sir. Mabalibad yun ko, sir. Kay kako yung ano niya. Bali na yun ba yung sakita yun niya? Kung ano, dry yun siya, sir. Ano yun, dry yun siya.
2: Dry yun siya. So, karoon niya na kaamigos capsule, ma'am. Nibalik o kakuan, dagayday.
1: Yes, sir. Baka kuan gid ka nga ka nang naagid siya ka nang kuan gani, sir. Na-improvement o niya. Lubricant food, sir. Honestly lang. Sa katong mag-pinsal, sir, ba? I-try lang good nila, sir.
2: Dilata ng dagayday. Kaya rin lang sa word na lubricant.
1: Yes, sir. Yes,
2: sir. Sa mga isang sa ikadbay, sa mga... O sa ikadbay, sa mga nanay nga naminaw diha, nga naminaw sa tong program, epektibo yun ang atong Amigos Capsule?
1: Yes, sir. Ako alam masulti, sir, sa kadtugaling mga edad-edara na, nga parihapod na ako nga nag-edad na o 40 pataas kahit ako ang experience 49 naman ko. So, dili mo magpawala o paglaom. I-try lang yun. Labi na ganinag, on and off ang inyong menstruation, kanang nag-uong mga menopausal na. I-try lang yun ninyo ang Amigos Capsule kay matabangan yun pa. Kahit sa ako, ako kaay ko pagtuo nga nag-menopause na yun ko. Pero pag-abot sa Amigos Capsule, dako kayo tabang kay na kuan na balik ang ako ang menstruation at the same time ang kaning ako ang lumbar pain na taod-taod na gin akong gipamati na wala yun na tabangan yun ko sa Amigos Capsule.
2: Okay, ang bisayaan ng lumbar pain, mama, ay sakit sa hawak.
1: Oo, kaning likod yun, sir. Kanina ang good sa taliwa, ganit sa ato ang kuan, kanang likod nga, kanang bukod. Balig yung sakita yun, anak, sir. Grabe yun ka sakit.
2: Okay. So, nagkahan kayo salamat, Ma'am Melissa. Tagaasa ganita, Ma'am Melissa.
1: Ako, sir, sa Balamban. Arpili Balamban, Cebu, sir.
2: Arpili Balamban, Cebu. Melissa Abadinas Lumukso.
1: Oh, yes, sir.
2: Dagan kayo salamat, ma'am.
1: Daghan po din. Salamat, Sir Angel.
2: Hello, pre.
3: Yes.
2: Mayong Udto or may adlaw ni mo di Idol. Tisa itong pangalan doon.
3: Pangalan ko, yes. Carlo Bungkak.
2: Carlo Bungkak, no, diya sa asa ginan yung lugar, Idol Cardo or Paricardo?
3: Taga Tutulan Dawis na, kuya.
2: Tutulan Dawis, Bohol.
3: Yes, kuya, yes.
2: Diya, tagbilaran mo. Tanaw, tagbilaran Bohol, no, kay Paras Claro, kay Mas Ilado ni, kaysa Tutulan Dawis, no?
3: Tutulan dia, tutulan.
2: Tutulan, murag tutulan, murag tutunlan dahi. Tutulan. Pare Carlo, or boss Idol Carlo, ako nga, kuhan dito, ako nga balitaan. Nga nag-inom, guno ka og Amigos Capsule, pwede ba ka maka-share na mo og update on sa may effect sa Amigos Capsule nga imong ginom, Carlo?
3: Sige kuya, so ano, una nag-inom tag Amigos capsule katong way back last week or mga mid sa April katong inatag ka og ganang ko ano ganang sample na at the same time nakapalit sad ta sa Amigos capsule. So muna ko na akong gi-try ang pag-inom mga first ato usa ka blister lang nga napo kabuksol. So pag first mga 3 capsule siguro kuya mag-inom nako murag na-feel nako na naay something na nagwan sa kuwang dito ako ang digestion
2: mabigyan nako na kuwang digestion
3: kay na pagkahuman do kuya naka duong ta sa CR nga moto na amaze ko kay pagpagawa sa kuwang hugaw no nakita nako na naay mga bula-bula.
2: Okay.
3: Onya niya. Bisa kuang kuan.
2: Kanang pa man. Unsa man imong digestion nagbula-bula sa man nagdaanag sabon.
3: Dili ko yan so murag feel ko kuya murag ga detox to siya.
2: Nagdetox sa imong lawas. So, yes. Pag sa to kami gut capsule gi detox dayon ang imong bowel movement. Okay?
3: Yes, kuya.
2: Anya, sige. Padayon.
3: Moto ako ang gikuan na nakaroon ko yan, ang nakanindot na is motumurag nalami na ang pamati sa kuwang panlawas natin mga pamati-pamati ko nung kanang usay sakit na tayong panlawas, sakit likod, nga na. So, garon, namatikdan na ko na murag okay yun ang Amigos capsule no, kay nawag yun.
2: So, sa ato pa, Idol, Sir Carlo, na sa common nga panakit sa buko-buko, sakit sa hawak, or pangapoy sa lawas, epektibo nga itong Amigos capsule.
3: Yes, effective ito kayo yan, no? Kay tungod kayo ang mga ingredients dahil sa Amigos capsule, mga herbal. Then, nindot kayo ang iyang combination, no? So, mas din complement pa yun. Tungod kayo naali ko yung nakitang ingredients, naali na siya vitamin C.
2: So, which yeah, is... naali vitamin C. So, naipangutan na si Anli Pop ko, Idol Carlo. Ikaw si Anli Pop ko, kamusta ko ng imong manoy nga nakainom mo Amigos capsule?
3: So, kung nag-iapo ko yan, okay, nang nakanindot na nung, sige, tag, so, kung nakainom tag Amigos capsule, murag magsigi yung pangita ni atuang kuhan, atuang kargada.
2: So, sige, pangita, kisa may ipangita na, yun si Alipap ko, na si Alipap ko sa live siya, kinsa ko na yung ipangita sa imo ang manoy.
3: So, pagkakaroon ko yan, nangita pa ba kita o atuang kuhan, atuang Paris. So,
2: ayay!
3: Basta yung na natin yung mga nagpamilaw nga kuhan.
2: Ayay!
3: So, na-open na pa na kuya.
2: Na-open na panawagan, Alipop. Katawang Alipop ko eh. Open so sa ato pa willing, ang sana, tanang willing to mingle ka karon.
3: Yes, kuya. Yes, kuya.
2: Willing to mingle, ha? Sige, sige, Carlo. So, paabot na. Unsay number ni mo para basit na mo dial ni mo.
3: Ito ko, you know, amazing ito. Para na ko, no, sa mga nagpaminaw karon. Try good sa Amigos capsule. Inubanan sa ito ang Amigos coffee na quality bestseller na yun ang coffee, no? Nga 2 years na dito ko nag-inom na. Pila ko mama, dugay na gayon nag-inom, no? So, kaning Amigos capsule ko yan, mag-open eh, pero na-amaze ito.
2: So far, no, man ay pinakabago na to. Pero sa usalang ka-blister na Idol, nga mainom, makasinati yun nga doon na yung effect.
3: Yes, kuya, yes, kuya. Dito ko na-miss kay katong bula-bula day, ang kung ano yung explanation din nung nag-detox na yun na siya, basta na yung mga ma-appeal sa inyong hugaw, true enough yun nga nag-detox yun na siya sa itong panlawas.
2: Yes, naingon si Juan, naingon si Andy Pop, na ako no si Tart, willing ko no dahil ni si Tart. Oh, ano sa may masabi ni Juan na pero
3: Kuhan ng kuya no? So, ato haram man ang kuhan. Ato
2: ingon si Carlo, ingon si kuhan. Ingon sila, wow. Palihog sa imong number doon. I-share lang ako kaya. Ito na naman, nag-comment na din. Inang lang sa imong number, Carlo. Binuang. Uy, Amigos capsule interview, dito iniuyab-uyab ba?
3: Pinag-uyab. So, wala ito na. So, Nindot yun ang Amigos capsule ko yan. So, sa mga napaminaw, try it mo sa Amigos capsule. And affordable, ha, barato, ragid kayo. So, para sa tanan.
2: Para sa tanan. Robin, yes, assisted, yes. Idol.
3: Yes, Paul Ben, untested yun ako ang Amigos Capsule kaya. So, until now, no, nag-inom na. So, nindot yung kayo sa itong dali, takapo yun, makatuhog tal, malami sa limuhang tog. Usa gina sa napamatudan ako nga nindot yun ang pag-inom nito sa Amigos Capsule.
2: Ah, sa mga tatay, no, mga tatay, nanay, nga dugay katog, mag-inom ang Amigos Capsule, dali na makatuhog, Carlo.
3: Yes, kaya, yes. Tuhod yun, nga, tuhod yun.
2: Yes, sa dagang kay, salamat, Dol. Tagasagay ka, Dol. Buhol na, buhol. Tagbilaran, buhol.
3: Yes, kaya sa tutulan daw is Bohol.
2: Yes, nagagang salamat!
0: Yes, nagagang salamat, Sir Carlo and Ma'am Melissa. Doon ay mga gipamati sa panglawas mga lods. No? Ang Amigos o Amigos Coffee ang nakahatag o kalibyuhan katubagan sa mga balatian.

0: Yes, adunay mga gipamati sa mga kalawasan, amigos sa kapsula at mga lalawin. Atong amigos kapsula, 12-in-1 na yan. Tapos yung mga gikurik-kurik mga inquiries diri sa kilid mga tara ha, itong ipadayon na gikan diri sa tayasa natin yung pamation si Pastor Isaya, no? Nga isa po sa mga dutpudog testimonya nga nakainom sa atong amigos coffee. Ganina atong nabatian ang ka-epektibo sa amigos capsule this time, arita sa amigos coffee.
1: Hello!
2: Yes, sir! Kamusta, sir?
1: Magtira mo, ayun, ha? Magtira din, sa balay siya.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, gisa yung pangalan na to, sir, na endorse mangudas ko, ang patawagan ko nung pa. Kay usa ka sa ti gamitan sa tong Amigos Coffee. Gisa yung pangalan na to, sir?
1: Ako nga alan, Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, pastor! Okay, pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay. Asa itong lugar, Pastor?
1: Nako diri sa kuan, Bunga, Barangay Tamao, unya sakop sa lungsod sa Tayasa.
2: Yeah, Barangay Tamao, Tayasa, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: Pastor Isaias Ilintorio.
2: Pastor Isaias, mangutana lang dani mo, unsa may nganong gi-endorse lang kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee o before nga pagka nag Amigos Coffee unsa man diay gibati sa tumbo lawas pa sir?
1: Una sa tanan ang amigo magud ni Mrs. Sarah ang kena makoy naman koy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas oh.
1: So salamat si Sarah ang nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
2: Sige, sir. Sige, pastor. Naunsa man ay ka, anong mo testimony, naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom mo Amigos Coffee, o kung sa experience ni mo karoon na kainom na Amigos Coffee?
1: So, una, nagyugoy gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ni nga kuhang kuhan. Manugab ko aslom mo niya.
2: Okay.
1: Magsuka-suka ko na yung kanang way ganang mukhaon kay ingunana magod akong gibati. Taon-taon na gini.
2: Wala ang paas ka, acid, acidic, hyper ka, hyper ha?
1: Hyper ho, hyper. Na ay panahon nga, manugab ko, ka nang maginhawa ko nga murag magbako ba, magbako.
2: Lalom-lalom na to, acid reflux na siguro to.
1: Mo ka nang mu-inhale ko, ana ho niya, inhale ko, ana ko, murag ko, magbako, noon sa naman eh. So, kadaghan akong kapigigamit, kining amigos mo, gawin ang kapa, nakapa natangtang sa akong gibati pero naapo ko
2: ako prostate. Oy, naso bilang ba iya by the way pastor, ha, prostate. Pilam na edad na to?
1: Well, pero kung edad ka na ako sa 69 nag-irog na ko.
2: Padong mas 20.
1: Mas 20, oh.
2: Ah, oya, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong nato yung acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit na magkuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na ito nga acidity. Na natay prostate, pastor.
1: Natay prostate nga. Sige kung pangihi kada magkanang magabi. Dali normal ako pangihi. Naayos ay kasiyam, kapulo.
2: Wow. Pertinis ang buhas. Katog. So di ka katog. Atog tarong.
1: Mili yun. Makakuan yun. Makadisturbo yun sa katulogon.
2: Oo niya. Sa pag dugay na sa doon ni Mugi, antos-antosan.
1: Oo, tayo. Oo, dugay na.
2: Pila na katotohin.
1: Ay, umiyong siguro nga ulo nga kung pag ikaw na ako itong sakit ka ng sakita pero karon anam-anam na gamit ko amigos nag-anam-anam naman o ka lugar ako ang pangihi kay anam unom kalima na
2: so di na para sa una kasiyam kadagan so na normal na hapit naman normal
1: Nili
2: mga na tanaw ko ni mo Pastor Isaias mga pila nagkabuhan na gamit ang amigos coffee.
1: Kini manggod tungod kay kining pagkita na ko sa karton diha ni Sir Ayan sa istasyonan kay kada Domingo na manggod diha na alas 6. Unya kita na ko nami amigos diri na ko sir na ba kay baligyan ni sir sa display so pero nga kuha jud na kuhan to adito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid sa barangay Bago.
2: Okay.
1: Nangita ko ining kapiha dinhi sa lungsod sa Tayasan o sa Malalo o sa Ayongon.
2: Naman sa Tayasan Pharmacy.
1: O na, na. O di ako, nagsigipalitan.
2: Pila na kagad tayo pinalitan, Pastor?
1: Ayun, no, bago pag inoon eh, na, pag-iwit ko sa mga tulog kabuuan akong gamitan eh.
2: At least, no, tulog kabuuan nga gamitin mo sa Amigos Coffee oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
1: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga, di ay mga simana nga walay baligya.
2: Ay, nahot na, nahot na, no.
1: Buol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Na karoon, karoon kay... Naguol man ko gaasa ko magkapalit ini. Pag-abot na ko himalalod, ay nagbaligya dito. Ako ni Tigman ko palit o duha na lang po karton. Gihirot na ko palit.
2: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
1: Oo, oh, dito ko. Dito ko nagpalit, sir.
2: Oo, niya.
1: Duha na lang po diyahan. Duha sa karton. Iko, doon na lang ako nagpalit, ma'am.
2: Oo.
1: Mga itong, karoon, mauna po yung... Mana po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit atong pagka walay baligya diri sa ayungon ug sa tayasan. So nag-uol yung ato karon niya itong isang simana na diri ang ako ang mga insuon diri kay Kabangkalan.
2: Ah, taga-Negros dahi ka?
1: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga insuon dito.
2: Ah, Occidental ka niya. Kamusta ba yung mga insuon?
1: Eh karon nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa man takapalitan, iwa man yun dito sa Kabangkalan.
2: Naagi ako, naas pharmacy dito.
1: Naa dito?
2: Oo, oh, naa. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
1: Wala pa sila sa dumdum na, sir?
2: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ha? Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
1: Ako na silang sugin lang dito, makalaboy ko dito.
2: Oo, oh, naa, tatos Kabangkalan. Pero sa imong experience, Pastor, ay saya, proven at tested yun.
1: Yes, kami proving gid mi nga magtiayon karon. Masami may gagamit yo dani.
2: Okay. So okay ra nimo pastor, tagaan di ka napulo ka box na kape.
1: Okay. Sir, lipay ko ra sir, kay mura gud na tubig. Stika na baya nga maka hatag kay ka karon ako ana.
2: Pa maron Pasko maron. Pero dili sa dihadiya na ko mahataga kay lagyo man ta.
1: Okay, okay.
2: Ako sa nang ipasbay sa kong mga tao basi sunod semana or sunod kuan pa na ay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha.
1: Okay ra guys sir.
2: Or ibili na ako ni Sir Ryan.
1: Okay, pwede.
2: Ay, pero sandi na ra mga kadiha i-update lang ni Sir Ryan ha kaya ako rin pabilin. Okay, mga kami nahutdan sa mixed tax karon inig abot. Mo biyahe na akong mga tao kay nakabiyahe na magos latong naging semana.
1: So, sir, sir, nga dili gina mawala ng kape, sir, kay mo gina maintenance ng motor.
2: Oh, okay. So, kaya na napulo ka box na kape, nya pagkapinan sa nato 5 ka kilong bugas humay.
1: Wow, salamat yan, sir.
2: Ginagmay nga ko, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
1: Ah, hindi mo diri sa kusilingan sir, dagan mi kaigi kanana, kanabang gi sukinlan ini nga kape nya. Dagan na po na nagamit karon sa mo silingan.
2: Okay, ya. Yeah. Medyo putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha?
1: Okay, sir.
2: Salamat. Pangalan, Pastor.
1: Sir Isayas Ilintorio.
2: Yeah, sa kung ito, sa tinyo, ha?
1: Barangay Tamao.
2: Barangay Tamao.
1: Tayasan,
2: Negros Oriental.
1: Pero namin diri sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
2: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
1: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
2: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
1: Salamat ka, sir.
2: Masama rin ka rin, hindi kini mahuwan ng tuiga.
1: Pwede. Salamat ko rin, tawag ka. Salamat kayo.
2: Ah, yeah, salamat kayo.

Yes, dagang-dagang salamat, Pastor Isaiah. Subawan na punta doon. Ari na tawag, ari na ta sa kapeng proven tested subok na sa kadaghanan. Yes, no, wa na ilaing kapeng sama sa Amigos Coffee nga atong masaligan maduulan. Kung aduna tay mga gipamati sa kalawasan mo. Anang tara, ari ta sa trusted na inubanan sa atong Amigos sa food supplement capsule mapalit ya sa mga butika, parmasya sa inyong lugar. Yes, one day igong oras mga lods, kamo na lay bahala na ako diha. Amigos Coffee, Amigos Capsules, sa dunay mga pangutana, pwede mong mutawag mutag sa atong hotline na 09-27-2-0-4-8-1-9. Dagang salamat, ugmayong gabi iya sa tanan.

0: Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Pamasaka butiga.
2: Ako ay Roseli Limbulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapanin sa mga buti. Mighty C.
4: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo, Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mudagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga nga Diyos, nagdubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kag makapapan sa lawat ng tao.
0: DTX 500, mapali sa mga butika.
2: Ako ay Roseli Limbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagbuyo sa Talaingo, Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo, so okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
7: Bedwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer og klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest, sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: ka kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Taya sa anon. Kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Maong nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang palatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga palatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Dragon Fruit Plus! Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
3: Christy, sa bakong, sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
4: Kailan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
3: Kuan na, 6 months na, dayon, puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw. Dayon, inyohang nga, as mo, sige na kong gihaplas food sa ako ang tuhod.
2: Dragon Fruit Plus, natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Ako ni si Carmelita Cruz Mangyaw, nagpalit sa inyong product na lunch o UID o linamins oil o nasong kopi o servitel o remain o lunch ay draft. Ako ang excited mangod ko, ma'am. Ganit ko ang nakay. Sabi ko mo programa nga. Para sa isya, makaayos yung sakit. O, kung ba na po, na, kung ano yung sasagis na tipo, magamit po si Ani kay mag-ayong mangyari. Hindi tinagod siya ng iyong product ni Ma'am Aileen. O, di mo din mo pagpabulag, Ana. Sige rin yung Japani. Sada, ma'am. Salamat kayo, Ma'am Aileen, sa iyong product nga. Naayos yung mong sakit.
8: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
9: Hilin Babor, 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumagi kina Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
10: Okay.
9: O deyon, lamir po ang katulog.
10: Karon?
9: Katungo pa ka tilaw. Katilaw? Katilaw sila. Kanang kapsul o coffee.
8: Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko.
2: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
1: Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulok ka kapsos sa buntag.
2: Tulok pod ka kapsos sa gabi.
1: Simana lang nawala jud ang sakit.
2: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
1: Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500.
3: Mabalik sa mga Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong dauti. Hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika. Bakery Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang Bakery Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: Bakery Bio. Ang Bakery ng may Vizio. Ang Vizio ng may Bakery. Mapalit sa mga butika. Bakery Bio.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro. Nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubuhon ug hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako ug nawala gyud ang akong balatian. Ug salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw ug niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
0: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
7: The Bethwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension House.
11: Okay, may buntas na rin. Itong paminawang karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa ito, ipailatong nga pangalan, no?
12: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit, kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Muna nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa amigos ko pe, kay kani mao makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa amigos ko pe. Dige, daghang salamat.
11: Okay, salamat kayo lang.
13: Na ang kape na makaayos sa lawas.
14: Wow! Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ang kape o kaning kapsul. Mm-hmm. Oh. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
15: Yes.
14: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Mm-hmm. Niya, dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. Kay paningtun mo po. Kinahanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Mm-hmm. Kay maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
15: Salamat kayo.
14: Tinuod yun na.
13: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
17: Testimonya sa Wonder Iswalin.
18: Si Wilson Tamong Rajib, Tamong at Salawir, Balfour City. Doon naman po kayo sa tabi. Hindi mo po. Sunday, there's plane kay Hayahay yung lukan ko. And hindi po mo titik-titik yung lukan. Wala po rin kakoy. Kaya amo na isula yan. May itiyan. Sunday lang sa Tamong Iswalin kay Miss Magib ko may kasi natin sa Wonder Iswalin.
17: Ko Wonder Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Heto na ang astig na kape, Hardmack.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 7:27.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkaw. Katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
4: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos recados sa paghatag ug sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Anyway, mga ka-DTX, mga ka-D3 bayo.

0: ay naka klinika DTX 500 na ba? Kalimti ayaw kanunay ang tatak DTX 500. Wow. Ang binakabadyada nga klase sa herbal, pangontra nato mga higala sa may mga high blood o may mga diabetes. Bukol-bukol, mga problema sa atay, kung amoy problema sa inyong kolesterol nila, di pagkalimtan ang D3Bio. Kini nga itong mga products. Uy, nakakapi na ba? Kini nga itong mga products, mga higala. Available niya sa tanan nga mga leading nga mga drugstore o pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend food supplement for men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
0: By the way, di ay sa mga gusto mo joining atong programa, Alihog Kog Sen ay badala sa inyo mga minsay sa itong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. 0981-654-8967. May mga pangutana, may mga clarification regarding sa itong mga produkto. O din, of course, ato ang mga gihisgutan, pwede mo nga makapadala sa inyo mga mensahe. Feel free, mga higala, nga ipangutana ang inyuhang concern sa inyong mga balatian. Basin di ay nga ato ang matabangan, no, matagaan na itong bagdagad. Masulbad, no? Kung masulbad, di, thanks God, di ba? So, anyway, hisgutan na to ron, mga higala, kining mga sinyalis, nga ang atong lawas bitaw, kargado og oxidative stress. Kung ang atong lawas, kargado og oxidative stress, for sure, lawas kining masakiton. No. Ang oxidative stress, mga higala, quick facts lang niya. Ang free radicals, muna siya nagadamid sa ito mga cells. Sa ito ang DNA mismo, gadaon sila. Muna nga, musaka ang ito ang oxidative stress. Kini mga free radicals, kanang musulod sa itong lawas. Musulod sa itong lawas, ang mga waste product, ana, gasaka. Gasaka usabang ato ang oxidative stress. Kanang atong pagginawa. Pagginawa na to. Naana siya'y mga gasaka mga higala ang oxidative stress. Pag-consume na to sa oxygen. Ang atong brain mga higala. Kumbaga, kaning oxidative stress, mura ni siya o kanabitang waste product, kumbaga sa makina pa, naagin ay mga waste. No? Ilahi gina ang mga waste na ana siya'y kung sa humay pa may mga tipasi. Ang mga humay, ilain. Ang tipasi, ilain. Kung ubad ba, tahop, no? Sa mais. No? Mga waste, mga higala. Byproducts na siya sa process nga ginahimo sa itong lawas. Kung sa salakyan pa na, kanang mga trambot, kanang aso, no? Mga residyo na diyo mga higala sa activities sa usa ka makina. No? Ang itong lawas,

0: the same, ana, na ay mga residyo, na ay mga toxin, na ay mga waste. Atong pagkaon, di ba? Kakaon ta, byproducts, ana, waste, na ay waste material, nga which is kinahanglan na to nga ipo, no, ipagawas. Ingana ang mahitabo sa lawas. Kining mga free radicals, muni sa gadaon, kung magstay ni sila, magstay ni siya, nagapundo, dapat mabalansi niya mapaubos na to ang oxidative stress atong lawas. Kaya kung musaka, sigig taas mga higala ang free radicals atong lawas, dali itang mutiguang. In short, daling madaot ang atong mga selula. Dali itang mutiguang, dali itang ubanon, magka skin wrinkles ta, magkulubot atong panit, magka arthritis ta, pigaw ng ato ang panunaw, na yung abnormal growth mga higala, sama sa cyst, tumor, or cancer. Tungod na siya sa pagsaka sa free radicals. Kay ginadaot niya ang ato ang mga cellula o ato ang din DNA sa ato ang lawas. So, ibig sabihin, ginadaot niya mismo ang mga organo sa itong lawas. Now, telling signs of oxidative stress. Muna yung mga sinyalis. At least ma-aware na. Kani mga sinyalis ba sinaantaan ni? Eh kung naantaan ni, it means nga gasaka ang oxidative stress. Fatigue. Kapuing lawas. Unexplained ba? Kana bisag wala kay gitrabaho. Kapoy imong lawas. Sag naarkas balay, kapoy. So, memory loss or brain fog. Kanang dili kay ka magka-concentrate sa imuhang ginahuna-huna. Sahay, dali kay ka magkalimot, no? Mga muscle pains, joint pains, kana sinyalis kana nagasaka ang oxidative stress atong lawas. Sakit ang ulo. O niya, dili taganahan og samok. Sensitive kita sa noise. O niya, dali kita maigo sa mga infection. Nagpasabot kini mga higala nagasaka ang free radicals, ang oxidative stress, ang lawas na ay ginabatyag. So, unsa ang hay buhaton? Sa mga pagtuon, mga higala, the only way nga ma-reduce nato ang pagsaka aning mga free radicals sa lawas, ma-eliminate nato sila, is ang antioxidants. Ipa-decrease nato ang oxidation exposure. Aron nga malimit po nato ang mga reactive oxygen species o antioxidants na kinahanglan ipamubo nato sa ang level sa oxidation. So unsa may angay natong buhaton, likaya nato ning mga pagkaon na ay mga pagkaon nga gapasaka sa oxidative stress atong lawas. Kung sa mali nga mga pagkaon, number one, kani mga added sugar. Kumusta mga kaditi-X, mga kaditri-bayo? Basin sige gyapon ta kaon, inom. Kaning inom yun. Sige ta inom, tamis ng mga ilim nun. Colored drinks, soft drinks, number one. Kana, ato na siyang likayan. Likayan na ito sa mga processed food. Nagita kaon-kaon mga preska ng mga abot sa uma. Poros na mga processed food ang ginakaon na ito. Gapasaka kini sa oxidative stress. Huwag mo ni rason nga nung madaot ang mga cellula o mag-lead sa balatian. Processed food, kana mga dilata, sige ta kaon. Kaon sa guro ta og mga preskong utanon og preskong prutas. Processed food na mga ready to eat ng mga pagkaon. Fast food. Sige, takaon fast food na. O mo ni siya, likaya na to ni siya. Processed food, mga instant ng mga pagkaon. So, giproseso na siya na ana si daghan ng mga chemicals. So, kinahanglan nga, mukaon yung tagpreska ng mga pagkaon. Abot sa uma. Oo. Karni ha, o limitahan na to. Ang stress pagkikita sa ato ang mga activities, buluhat to na to. Kanya, likaya na to ang infection o likaya na to nga magka-diabetes ta. No. Magka-diabetes ta, likayan yun na to. No. Karon, muna'y pangutana, unsao na to pagpa-increase. Ang level sa antioxidant sa ato ang lawas. So, garanti na, no? Tungod sa ato ang sayop ng mga lifestyle, gasaka ang oxidative stress. Garanti na siya nga, gasaka yun na, naagyod na, gasaka ang oxidative stress. As long as buhi taling kalibutan na gaginhawa ta, gasaka ang oxidative stress. Dapat, ato ang ma-neutralize kini, pinaagi sa pagpa-increase sa antioxidant level sa itong lawas. Kay muuni mo pugong mga higala nga makontrol nato ang pagsaka sa oxidative stress sa lawas. Antioxidants. Karon. Unsao na to pagpasaka ang antioxidant level sa itong lawas. Kay kaning antioxidant, muni siya nag-prevent sa oxidative stress by neutralizing the harmful free radicals. Dapat man-neutralize na to ang free radicals. Remember, ang antioxidants, makuha na to na sila sa mga pagkaon. Kanang mga pagkaon nga, preska, abot sa uma. Gulay ug prutas. Naanira ang daghan nga antioxidants. Gakaon? Pangutana na kakaon? Gakaon ba? Sinula na tayo utan-utan dira, ha? Sige na lang tag-isa. Sige na lang tag-minantikaan ng mga pagkaon. Muna'y rason. Nga nung nga, kanang atong lawas na ay ginabatyag. Pero kung ang ato ang lifestyle, strict na sa diet nga, simple food mga higala, nga abot sa uma lang, no? Lauoy, or either magsalad-salad ka, lapuaan ng nanimo mga kangkong lira, ang talong, ang okra, lapuaan mo na, lintimplahan, kanon. Okay, sabaw na yung isda, or either sabaw utan, na mas labing maayo, ma-reduce na to ang kitawag nga free radicals. Kung dili gyud ta makakaon, mas maayo inom ta og herbal nga taas kaayo og antioxidants. Unsa man ni? Unsa man ning herbal na nga taas og kaayo og antioxidants? Kini nga ton DTX 500 muna siya'y kampiyon sa antioxidants. Ang pag-inom sa DTX 500 kada adlaw, makalikay ka na to sa excessive accumulation sa mga free radicals nga mao ang hinungdan sa pagtigulang sa atong mga organo. Mo'y hinungdan sa pagtigulang ug pagkadaot sa ato ang mga organo nga mag-lead sa pagbato ng balatian. Live longer. Kinahanglan tag-antioxidants. DTX 500 daily mga higala, kauban ang Mighty C for a healthier life. isang tasa ng kape. Ang MyTC o DTX 500 kanang mag-inom taani. O ga-inom ta kadaan lang. Mauni sila'y mga suplemento nga taas o antioxidants nga ga-control. O ga-control o go-or ga-kontra sa free radical sa lawas. Muna ilang trabaho. Ilahan ng i-neutralize ang free radical sa lawas. Aron nga muubos ang oxidative stress sa ito ang lawas. Muna yung trabaho sa antioxidants. Muna nga nindot kaayo, patsada kaayo ko na anti-imnon kadaanlaw. Bisan pa man, dili ta makakaon kaayo og mga pagkaon nga healthy ka, healthy nga mga pagkaon. Kailagi, dili pasok sa ato ang lifestyle ang gulay, ang utan, ang simple nga mga pagkaon, mas maayo nga na atay imnon. O, inom na lang ta. O, inom na lang ta DTX 500 og Mighty C kadaan lang. Isabay ninyo na. Sa mga nangutan na unsaon pag inom, pwede buntag o gabi. Pag matas buntag, o dahil yun pagkatulog, naka Mighty C ka o naka DTX 500. Lami pag yun limon tulog. Nindot sa diabetes, sa high blood, sa mga bukol-bukol sa atay. O, ayaw glangay ha? O, ayaw glangay mga higala. Adto dayon sa pinakaduol ng mga botika, pangita ang atuang Mighty C of DTX 500.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Fair Smolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan sir, kanang nakoy high blood, niya, dali ra ko kayang malipong, niya, dali ko ka, kuan ka nang daghan kayang mga repliyo ko anam niya, sa nakainom na ko sa kape, DTX, coffee mix, lami na kong paminaw, parita na kong distribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kwan, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw yung kagitan?
2: Oo.
3: Pila nakakabulan nga gainom?
2: Okay na uin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa'yo mong na-observaran, katong wala ka gainom, magkaroon na gainom ka?
2: Nga nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko, maghapon-hapon, tuglaba, nang wala ko kainom, anang ditribayo. Magdindog ko, sir. Paghigda ko, ano, bangon ko, buntag sa'yo, simurok mo kamang-kamang ko sa banig, pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon, tuglaba, mura na kong wala ng laba. Lami kayo kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo, kapi sa buntag, DTS, copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga ng lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kay na sa lawas.
1: DTX 500.
4: May buntag, ma'am. Ma'am, kinsa tong pangalan, ma'am?
5: Ay, ako si Lorna Turamis.
4: Unsa nga produkto ay mong gigamit dai, ma'am?
5: Ay, ako nagagamit ko gyud sa una pa kining DTX copy o kining MyTC o DTX 500. Nangawin na akong ginagamit gyud gisan sa una pa karon. Iganaan man ko kay mugaan man ang akong hubag sa tiyan may akong inumon. Inaaman ko ay kanang liuma. Nilawak na ko akong tuhod. Pagamit na ko ani, marag-arang, marang famino kay mugaan man ang akong paglakaw.
1: DTX 500. Apalit sa mga butika. D3Bio.
6: Ako si Nita Gandalaw na ay Ernesto. Dako ka ayong tabang ang D3Bio na ko. Uman sa 2 kabulan na kong ino, natunaw na jud ang bato.
1: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
7: Ang saan pangalan, sir?
8: Jungang.
7: Nag-aasa ka, sir?
8: Aswagan.
7: Pila imong edad?
8: 71.
7: Sir, unsa mga produkto sa Clinical Alternativo ang imong gigamit karon nga nakahatag kini karangan sa imong panglawas?
8: Mm. Imo naman po. Tungod sa akong langtan, sir. So, pag kimo na ko, pidangok ko sa alternative medicine. Para sa Diyos, so, nabig ko yun nga nagluya. Hindi pa rin ako ba sa kumulog ang pasinti nga nagluya. Wala ko para sa Diyos, ang tulad karoon. Bakit ko yung naluya? Unsa?
7: Unsa nga mga produkto ni sir?
8: Kaning adagunta, gitagahan ko doktor o MyTC. Dayon, itribayo. Mm-hmm. Then pagkagabi, katong GTX 500, parang niyo, sige kaya pong kukimo.
9: Sige kaya pong kukimo.
8: Mani, nakaroon, gikan pong gilaboratory kay Ichados, ang kimo naman sa ko, mm-hmm. kawalo na ko. Sa una, kung mayroong kimo, aksan di ko, kukuhan ba kayo, naupaw ko. Mm-hmm. Karoon, kawalo na kong kimo ko sa diyon na naman ko'y buhok.
9: Wow, congratulations, salamat kayo.
1: GTX 500, mapalis sa mga butika. E3 Pio! Mabibili sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
10: O si Juni, taga Bacolod, napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
11: Ako si Brad Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pamangal.
12: Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: At kundi ay si Melissa.

0: medyo akong gibati nga ani. Nawala na jud ang lagom-lagom sa ako panit.
1: My TC! Mapalit sa mga butika.
2: Pag may TC para
3: ay, bagmay TC ha. Bagmay TC mga higala, ng alkaline base nga vitamin C. Mo ni pinakapatsada nga klase sa vitamin C karon. Nga naa sa mga butika. Alkaline na ni siya. So for sure no sa mga acidic dira. Eh, very friendly kay ni sa inyohang diyan. Ang May TC makatabang sa pagbaabtik, pagpabaskog sa mga tao nga naay mga balatian. Kinahanglan gyud tag vitamin C for fast recovery. Nimduman nato nga ang vitamin C. It is a healing nutrient. Nutrient siya nga nagadala og healing, nagadala og kaayuhan, nagadala og pag-ayo sa imuhang lawas. The healing nutrient
1: alkaline
3: is the vitamin C. Muna nga di pagalimtan, magmay TC kadaanlaw. Kadaanlaw magmay TC. Ha? Then of course, ang atong extend herbal capsule. Oy. Sa mga nangita ha, diri sa dipolog, asa ta ka-avail og extend herbal capsule for men. Adto mo sa kuan mga higala sa Saber Smart Pharmacy. Available na ilahang extend. Saber Smart, available na. I think nausab sa GM Pharmacy. Apo na sila extend. Kung saan pag-inom ang extend, kinahanglan, andam yuga. Kinahanglan matulog, I don't know kung matulog ba mo kung makainom mong extend herbal capsule. Kay last ako na hinumduman, niinom kong extend, wala ko katulog. Katulog ko pag medyo okay na. Humana. Ang extend herbal capsule mga higala naas mga butika ha. Before bedtime inom na ka, mas maayo gani no nga ang pag-inom sa extend kanang wala kay walay kaon, gutom ka, lindot siya og effect, sipa og paka og effect mga higala. Mga 30 minutes before ang bedtime inom na ka og extend. Ulat-ulat lang ka. 30 minutes ah, dito na. Ingon lang ka sa imong asawa nga, ga. Kanang pukawa lang ko ga kung matulog na ta ha. Pero mataday ka na ga. Kikipi-kipi. Ga, pukawa lang ko ga kung matulog na ta. Basta naka-extend, amo na gina. Ang binag-imong asawa, medyo busy pa. O ga. Pukawa ko ga ha kung matulog na taga. Ang atong extend herbal capsule naas sa mga butika. Para nga kahit papano mga higala na binigyan sa mga may edad, maka-perform gihapon ta. No? Mahatag na to ang kalipay and of course malipay punta. Bumanggina na ang pinaka unag yun nga maka kuan na maka benefits is ang mga lalaki. No? Na bisan pa man nga may edad na kalipay gihapon ta. Mo na gihatag nga kalipay is bana. Di ba? Mo na gihatag nga kalipay is bana. So, ang atong extend herbal capsule naas mga butika. Pwede na. Wala na siya. Wala na yung problema mga higala. No? May high blood ka, may diabetes ka, walay problema na siya. Magkaedad ka, walay problema. Gibug na, ganin na siya. Para ginas mga nagkaedad. Bisan pa man nagkaedad, extended gihapon. Kay naka-extend herbal capsule. Naa sa mga pinakaduol nga butika sa inyo mga lugar. Ha? Sige. And then, ang atong DTX Beauty Soap, mga higala. Sabon ni siya nga naa siya'y whitening effect nga sabon. At the same time, naa siya'y antimicrobial. Katong mga katul-katul sa panit nato dira. Mga skin problem. matabangan na siya sa paggamit sa DTX Beauty Soap. Yan. Bugas-bugas. Oh. Ayaw na mo sige butang-butang draon sa na ninyong ibutang sa bugas-bugas. Madaot pa ng inyong naong. Gamit lang mo sabon nga DTX Beauty Soap. Mga alap-up. Oh. Ang uban daw, effective no, na ako'y nadunggan nga feedback na maayo ang DTX nga sabon nato sa kaspa. Oh, kaspa ba? Balakubak? Kaspa bitaw? Oh. E kanang kaspa, iri sa fungal infection na. Oh. Parasite na mga higalang inundan ang kaspa. Lindot daw siya nga gamiton. Daling mga tanggal ang kaspa. Oh. Isabon lang sa area nga naay kaspa. DTX Beauty Soap. Oh. As mga butika. Sa mga mahilig gunong kape, ha? Di pagalimtan yun, ha? Oh. Mga penata. Kung sa ganito'y patsada kayo o ganang paborito kayo na ito nga kape, labinig yun sa mga nagkaedad na. Herbal nga coffee. Ganaan mo kape nga walay asukal. Gamit mo og DTX Premium Coffee. Ha? Or either DTX Coffee Mix. Very healthy na siya nga kape. I know nga sa mga mahiligon ng kape, labinis mga may edad, kini ang pinakapatsada nga kape nga inyuhang gamiton. Herbal ni siya, nakakape ka na, nakadetox ka pa. Muna'y kape nga patsadang i-maintain. Kay gatabang ni nga ang imong lawas, malayo sa balatian. Oh. Taas o antioxidants nga kape, ha? DTX Coffee Mix and DTX Premium Coffee. Nas mga butika. Anyway, sayon ra ka ay mga higala nga maka-avail mo sa atong mga products. Or sayon ra ka ayo nga makapalit mo sa atong mga products. Ang buhato ninyo, add to mo sa pinakaduol nga butika, ha? Na-adray DTX 500, na-adray D3 Bio na to, og my TC. Anyway, musay babay ko higa lang. Atong oras limitado kayo mapon, the same nga oras, the same nga simyaan, mag-uban-uban nga po. Programang kasayuran sa may banglawas. Dog hands sa lima, nolo mga higa lang yung nakauban, musay babay, sing. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, tara, mga penata!
4: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Pagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
5: Yes, mga suking tigpamanaw, kumusta ug welcome na pod sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas, ang programa na mag-atiman sa ato ang panglawas. So mag-uban-uban na pod kita karong takna aron mahibal-an nato kung unsaon pagbaton ug ligon nga lawas ug limpyo nga panghunahuna. Of course, uban sa kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga epektibong produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, and of course, ang ato ang pinakabago ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Yes, Doc Alan.
6: Yes, welcome. Welcome na sa mga socket tigpaminaw, and of course, sa maing adlaw ka Dragon Meal. Maing adlaw usab sa mga listeners nato nga kanunay nakasunod sa atong programa ka Dragon Meal, Bisaya, so Mindanao. Ang pagpakabana sa impulso bani kami niya ka Dragon Meal sa pipila ka minuto sa inyong madungog sa matagtakna sa inyo ha mga sokin sibihanan. Ano na sabi gala inyong ubo sigalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ya, di ba? Nagpahigayon ng mga produkto mga sokin tigpaminaw para usab maprotektahan ang ato usab nga panglawas. Nga doon na kita'y prevention. The prevention is better than cure. O dili ang ngayang kabalakan mga sokin tigpaminaw o ka Dragon Meal. Kaya ni anasad ang ato mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Pwede mong mutik sigala. Text line na to sa 0950-4419-006. Sa balikon ko 0950-4419-006. Maka na ito ang text line. Alang usab sa dugang kasayuran o dugang kalambuan, usab sa maing panglawas. Ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold, mga sokin tigpaminaw. Pwede nyo na siya ipagsabay sa pagtumar, buntag o hapon 1 hour after meal. Asa na gadaing mga sakit o balatian, kung na may balatian o walay balatian, pwede na mong muinom. Muna nga, doon na tayo gitawag o prevention daily supplementation. Muna nga lang, pinakarindot kayo sa ito ang produkto. More on herbal. Ano nga ay magkalimot na na ha? Mga sangkap nini, labing yun sa ito sa mga kape. Ang Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant. Ah, mga igsoon na ito. Ngawat masayod. Doon ay dosi kaklase mga herbal nga naaninin halo sa atong kape. Napaka-epektibo. Kape nga walang palpitisyon. Alang usab sa dungang kasayuran ang atong kape nga mapalit ninyo sa nakanayang butikag pormasya. Maka na ang pinakanindot kayo kaabag usab ang Dragon Herbal nga klase sa haplas mga higala. Ang atong usab nga Dragon Massage Oil with Chubaki. Good for varicose veins, rheumatism, and arthritis mga higala. Madako ikatabang usab sa mga idaran. Labi ninyo kananay, tatay, lulo o lula. Pwede mo nga magamit sa atong Dragon Massage Oil with Chubaki. Alang usab sa dungang kasayuran. Nindot kayo sa nintong doon ay mga varicose veins, rheumatism, and arthritis ha. Ang ato usab nga Dr. Punji Soap, mga sokin tigpaminaw mo kalimot ha. Kabag usab ang Keskin Glow Power Whitening Soap nga na usab sa ato usab nga mga butika. Mapalit ninyo higala sa nagkanyang butika Pharmacia Bisaya Soga Mindanao. Ay mo kalimot ha. Hit rush no? Mga sintomas higala. These are tiny red or pink mga higala. Blister like a bump ha. As a result mga sokin tigpaminaw o spore diet o dikaha, overwork and lack of proper rest mga higala. At an amor nutrition diet basta Dragon Fruit Gold o ang Dragon ang imuhang tumaron mga sokin tigpaminaw, Dragon Fruit Gold o Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Sigurado na mga sokin tigpaminaw imong lawas nimo baskugun nga mapalit sa nagkanayang butika pormasya Bisaya Soga Mindanao.
5: Yes mga sokin tigpaminaw, for a healthier, happier you, choose Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams para sa maayong panglawas, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, ang Dragon Fruit Gold, imong makauban sa adlaw-adlaw nga pag-atiman sa inyuhang lawas. Ang atong mga produkto, gikan sa Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 mg, sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, ang atong Dragon Massage Oil with Tsubaki, and of course, ang ato ang K-Skin Glow Power Whitening Soap, ang at ug ang ato ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap, available na sa mga duol na butika sa inyuhang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 8, size.
9: Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
10: Mga lama sa kagahapon.
9: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghatag og kahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.

0: May gabi mga bay, adlaw karong Huwebes, pizza 20 ni maong bulan sa gusto, tuig do smell 26. Lina sab gahog na sa to ang tulumanon, ang mga lamas sa kagahapon. Okay mga bay, lain sab nga sugilanon karon atong pagabasahon ining unsa mabugnaw or mainit nga kagabhion. Sige ha. So gilanon kini ni Ate Carla taga Kang Abukay magtuhaw taya sa Negros Oriental. Kung diin kini mga sugilanon maghatag kini pagtulunan sa tuang mga kaigsunan ilabi na gyud sa mga batan-on nga bisan pa man paglabay sa hataas nga panahon magtakdo o magtakdo pagbalik gihapon ang gugma sa usag-usa munay timelhan sa matuod nga gugma. Kung diin gitawag sila og destiny, kapalaran. Kay ang kapalaran mga bay, bisan o bulagon mo sa mga kapanahunan, apan mo balik yun eh sa ang gikanan, aron ang tinuod nga gugma, iyang ikauban. Okay, at ang hakay, nindot yung kayo ni. Nindot kayo ng sugilanon sa matuod nga gugma. Gugma naman lang. Sa matuod nga gugma sa usag-usa nila ni Ate Carla o ang iyang asawa. Okay, at ang hakay, nindot yun ni. Sa ito nga magkaigsunan karon. Muna yung hatag ninyo nga leksyon ini nga kagabihon. Ay mo katulog, samtang di pa ninyo madunggan ini nga sugilanon. Ngayon nga mabati diri sa kahanginan mga bay o maghandos. Okay, nga doon ay mga pagtimbaya diri sa maglangay. Atong hatag pagtagad kini nga mga pagtimbaya ini nga takna ini nga kagabihon mga bay. Okay, nadya si Ma'am Esther Sirapen. Dayo napo diya si Sir Mark Concepcion Asintista. Napod sa Angel Kadundoy. Ito pa sa ilang mga greetings mga bay para di magmahay. Okay, matubaton ni Ma'am Esther Sirapen. Mayong gabi eh, pod idol. Samtang si Ma'am Angel Kadundoy. Good evening sir idol. At mabtikon nga hipi sa Comelec Tayasan Welain si Election Officer Mark Concepcion S. Asintista. Matupan niya sa iyong pagtimbaya nininga tak na nininga kagabhion. Good evening sir, bye and God bless kanunay. Salamat Sir Mark ug mayong pagpaminaw nininga tak na nininga kagabhion uban diha sa imong pamilya. Samtang anapo diya nga si Ma'am Linda Frias Alijo nga naminausab sa ito nga panag-uban mga bay. Okay, matubato ni Ma'am Linda. Maayong gabi, Byron ni Bay. God bless. Thanks po. Nadayon si Nick Moto Vlog. Good evening, Bay. Shout out sa mga SPX Express Rider. Nga naminaw karon ni tagna ni nga kagabion. Okay, sa tanan-tanan ha. Nga naminaw karon. Good evening og bayong gabi. Tuos bun ha. Salamat sa mga naglantaw. Sama nila ni Ma'am Esther Sirapen, Ma'am Angel Kadundoy, Sir Mark Concepcion Asintista, ni Ma'am Linda Prias, o yung sub ni Idol Nick Motoblog. O kung paano mga higala diya, nga namin na karon, maayong gabi, giyot ka natong tanan, mga bay o mga kahandos. Okay, silbing sinugatan ka natong tanan, aniya kining manindot nga musika, gikanta sa Michael Ernst Turak, nga naguluhan, That's Why You Go Away.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: Tribayo.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Tribayo.
1: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako kung magpangabi. Isang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
5: Mamasaga butika. Si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gid sugar. Sorte gid ta taas. Una ko nga patanaw 21.45. Nakabati ko na sa radyo about sa DTX 500 na kaya muna akong gilino. Ay inong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulu sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ang tao.
0: DTX 500
3: mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog Astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa Astasan ug sa naghimo ani nga produkto. Salamat kaayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
0: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
10: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na. Ula.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Ako si Renisita Lumaktod, taga Tubungan, Lopez, Zamboanga City. Ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Nya dili gid ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko nagantipara na ko. Kaluoy sa Ginoo naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko magantipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto, hasta ang Lans Capsule, Lans Uid Capsule, nanginom ko anang Lans Corn Kopi, diabetic manggugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang means karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
4: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain nga mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang gipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para update kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsules 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus 650 mg.
6: Biroy baroro, sinta. Kurok ba ni kanon, kurong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
5: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
11: Ako si Nilita Bonyel Casio, nagpuyo sa Korok 5. Mabahin ko, ti Sir Gadilsor. Ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil, katong gisakitan ko ugtiyan nga walain akong nahunaunaan ang Wonder Herbal Oil, katura mismo, naulian dayo na akong kasakit sa ugtiyan.
12: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
13: Mga lamang sa kagahapon.
14: By Ronnie Bay.
15: Atong oras mga bay, 25 minutos ng milabay sa alas 8. Mga bay, kini mga takna, gihatod kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasu-kasuan, dili kahe, arthritis, taas og uric acid, taas og sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipakusgan kauban ang astasantin organic seaweed. Mas taas og santon purity 5 times beta carotene, taas og vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makaangkon og bayang pangluwas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit dire sa tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sayungon mapalit kini sa Butika Gel og Lorraine Drugstore.
13: Mga lama sa kagahapon.
15: Sige mga bay, atong hatagan sa pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa ito nga mga suking tigpaminawan. Okay, nanaglantaw si Ma'am Sardemio Judy Ann Calyura. Hello po ni Ma'am Ann Tutor Flores. Maayong gabi dia, Ma'am. Isab ni Dong Raymond Gonzaga Gador. Maayong gabi dia, Dong. O kao ba ni Dai Bernadette? Okay, sa tanan-tanan hanggang namin o karon. Maayong gabi ka na itong tanan. Napo dia si Idol Nick Muto Vlog. Ganyan namin o sab. Matapatong niyang good evening, bye. Pa-shout out sa mga SPX Express Rider. Okay, salamat ha. O maayong gabi po dia. Dapit ang mga bahay sa itong mga suking tigpaminawan. O ni Ma'am Linda Freyas Aliho. Maayong gabi eh. Mato pa niya, magandang gabi, Byron ni Bay. God bless, thank you po. Sige, niya. Ato pong pasalamatan diya. Mayo nga pagpaminaw diha. Ni Ma'am Irma Ortega, kauban ni Boss Lon Ortega, ang naminaw diya sa Barangay Kambay. Ilabi na yun diya sa tagbon. Itong gihulat nga, mupadala po sila, sila nga sugilanon, si Ma'am Irma Ortega, kaug si Boss Lon Ortega. Kung usay pa matuod nga ilang gugma, kanunay nagbaga. Sige ha, tanan-tanan ha. Ako mo gidapit nga ipadala ang inyong mga sugilanon. Bisa kat mga sugilanon nga wala manginahalag tambag. Sama ni sugilanon ni Ate Carla. Ngayon sugilanon mga bay, wala manginahalag tambag. Apan, pamatuod kini nga ilahang gugma sa sakusa. Matuod gayod bisan pamanog. Dunay panahon nga naglagyo sila. Apan, ang kapalaran mibalik o karon sila na naguban. Kauban sila nga mga kaanakan o mga kabataan. Sige! Nya di natabag langay ha. Okay, ato nang hatagan og pagtagad. Kini nga sugilan pa sa pagkay dunay pagtimbaya di. Ato sang kon ha. Kajud lang kay dunay pagtimbaya si Boss Dendo Avrencilio Vlog. Sa dili pa nato basahon ang kaagi ni Ate Carla. Okay, maayong gabi Idol by Ronnie by og sa tanan nga mga suking tigpaminawan. I want to greet to all my friends and to all subscribers and followers ni Dindo Abrencilio Vlog sa kanunay nagpakabana sa to ang tanan. Shout out sa ko ang My Love Catherine Sorinio, Jovelin Alcunten, Yaya Amay Calyura, Ruben Aquino, Arjen Gahiluma, Adoy Rosiana, Miko Rosiana, Cherry May at sa tanan Kagawa Chuna Bahandi, Kapitana Ayan Tirano. Salamat. Okay, mauti pagtibaya ni Boss Dendo Avrencilio Vlog diha sa Barangay Magtuhaw. Samtang ado na pay lain ng mga pag shout out mga bay. Okay, naglantaw naminaw si Idol Romnick Sabanal Gutib. Mato pa niya pa shout out dol. Labi na jud nimo dol. Maayong gabi eh og sa tanang naminaw sa Star Radio og Barangay Banga, sa Guti Pamili, din sa Banal Pamili, din Thameside Walk na nga naaron diha sa Mayabun, Sambuanggita, din MJ Construction. Okay na po, naglantabod si Ma'am Ninet Indonelia Tidebruso. Mato pa niya, biibay. Okay, magibay na po niya diha ni mo, Ma'am Ninet. Kaya ba niibay, Gilo Tidebruso. Okay mga bahay, dilit na maglangay. Ani ana ang sugilanon ni Ate Carla nga taga Kang Abukay magtahaw tayasan ni Cruz Oriental.
13: Mga lama sa kagahapon.
15: Dear,

0: Avon, Beauty Soap ni Ana. Ni Ana, ang pinaka-skin-friendly, organically blended, I use Avon Beauty Soap. Wala na may maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang I use Avon. I use Avon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
1: Puti animo, oy. Nadamguhan ta ka.
2: Ang Ayusabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
3: Mapalit ang Ayusabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom ang Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Maong sa Astasan, huwag tangang balatian.
6: Shiva Essential Oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay naay Shiva.
6: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
8: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
9: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo nga malipay? Sa M's Flower Shop.
10: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
10: Emps Flower Shop.

0: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangat buhol. Ang akong kasinutian sa nuns capsule, daghan kong gumuhat sa manay o hago ko mawala rasam o lagsik ang akong lawas walay kapoy. Sa non-liniment oil, sakit ang likod o tuhon. Akong haplasan ngayon, mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong tunok ko kay nakatabang sa among libati.
1: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay ngilikayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pakalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpabino sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
2: Mga penata!
3: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniatong wala pa kumag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na kuana nga kung diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga penata!
4: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
6: White Nights Dumaguete Pension House
5: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
6: White Nights Dumaguete Pension House.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer of klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalod mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: Taya sa anon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: mga lamang sa kagahapon
1: by Ronnie Bai.
2: Atong oras mga bay, 54 minutos ang milabay sa alas 8 mga bay, kini mga takna. Yatud ka na to sa mas gibakusgan o mas gipaibiktibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato o epektibo? Ayaw na kabalaka kay anena sa ito nga mga suking butika ang mas gibanto karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man uwala, pwede gyud ka mga makatumar. O gayaw latang imong lawas mubigay, panalipdag gyud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan, nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis, auban pa nga mga balatian kanang tanan, tungod sa kagulang sa vitamin C sa tungal lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulo, lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mupatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa alkasi, protektado ka na sa pamanit, hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bakamu sa lamian hamot og herbal bagyod nga coffee ani ana. Gipela ila ang pinakabiktibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis sa taas ang kolesterol og dili makatulog tilawid disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dose ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Capimax with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sino nga mga lugar.
0: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, atong hatag na pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawa. Okay, padulan nato itong monitor mga bay sa ato ang PC. Arong klaro may pagkabasa mga dadig mga mami. Sige, yan na. Ang atong hatag pagtagad kini nga kadira kadira. Atong mga higala nga naglantaw na minaw karon sa pa. Okay, diya. Diya si by Jexel Olveros, matupad niya bi-ibay ni Angela Disa Cero Calumba. May gabi idol, shout out dahil ni Bernel Redoble. Maayong gabi ibay, kusog ka diri sa Bindoy. Naminaw ko ni mo, diri bay, og request kusong piso-piso. Og mara na bay, dahil salamat ni Ma'am Nenet Indonelia Tinebroso. Maayong gabi sa tanang ilabina sa tanang nga Indonelia pamili. Okay, magabi na ni mo Ma'am Ninet Indonelia Tinebroso nga naminaw karon ni nga takna ni nga kagabion mga bay sa tunga paraguban sa mga lama sa kagahapon. Okay? Tanan-tanan ha. Maayong gabi diha mga bay sa mga higala nga naminaw karon. Okay, bye balo di ay sa tunga mga suking tigbayanawan mga bay ha. Nga agikan ni sa Tayasan Primary Care Facility. Okay, nga walay regular nga konsultasyon o regular nga serbisyo sa Tayasan Primary Care Facility og mga adlaw Agosto 21 tungod sa pagsaulog sa Ninoy Aquino Day nga usa ka holiday. Gibaybalo sab sa pasilidad nga emergency cases lamang ang pagkaserbisyuan atol sa holiday. Samtang magpadayong gihapon ang Mr. Sia vaccination activities sa Barangay Banga o Barangay Numnom. Gipahibalo sab nga ang line-in services sa Tayasan Primary Care Facility magpabiling bukas 24 oras matag-adlaw lakip na ang holiday alang sa mga nanginhanglan sa serbisyo. Yahag ang mga residente sa Tayasan nga sabton o sundon ang mga pahibalo o mga kahikayan sa health facility. Okay, ito pahibalo ha? Gikanto sa Tayasan Primary Care Facility. Ito nga lungsod sa Tayasan. Sige ha? At ang ipunakay ito nang ibalita o mga adlawa sa ito nga tulumanon ang handus balita. O niya, kisa po ito yung punite o kinipitaga mga bay nga nahulog. Gikan sa Barangay Kambay, payunres siya sa Poblasyon Tayasan. Gahapon ni sa Udton Hitabo mga bay. Banak-banak niya na sa alas 12 ngayon sa launa. Antak na sa kahaponon, nahulog ang iyang pitaga. Kulor ito. Doon na mga sulod ng mga ID o gas nga dulaan sa 5,000 kabisos. Niya, sa makauli sa mga pitaka, doon ay pahalipay. Paliglag hato diha sa iyang panimalay diha sa Barangay Kambay o sa Tayasan Police Station. Paibalo ini, mao atong kumpare si kumpare kagawad Gilberto Gili Tihido. Sige, niya, una tapad na sanan mga bay. Atong ipadungog kini nga laing musika alang kanina mga bay. gikanta ni Angeline Quinto nga naguluhan, Hanggang Kailan Kita Mamahalin.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang pagpagkabana sa maayong panglawas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uga Dragon Mel Galios.
2: Visayas ug Mindanao, welcome na po sa usa ka edisyon sa ato ang programa ug sa atong hisgutanan karong adlawa. So atong ipadayon Doc Alan, no, ang usa sa mga ingredients na po Doc sa atong pinakabag-o Doc, dugay na jud ni natong ginapaabot mga suking tigpaminaw, okay. And finally available na sa market ang usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, unsa ning horny goat Doc.
3: Okay, so salamat kayo ka Dragon Mill, no? At yes, isgutan ang usa sa ingredients sa ato ang Hardmax Extreme, mga suking tigpaminaw. Nga kini siya usa ni siya nga maghatag dugang kusog lang ang gitawag og horny goat nga ani ana sa ato ang ingredients, no, sa siyam ka mga klase nga mga natural ingredients nga mga powerful mga suking tigpaminaw. Mao pud ni ang muhatag og dugang kabaskog mo-improve sa ato ang sexual function mga suking tigpaminaw and erectile improvement mga suking tigpaminaw sa ato ang sexual life mga higala. Now, adunay mga kaigsoonan nato nga nagkinahanglan gyud niini ka Dragon Mail, no? Tungod kay di na kaayo muhatag og dugang nga pagtindog, no, si Manoy nga gitawag nila mga suking tigpaminaw og bandira og mausab kini halos sa ang mga problema sa mga kalalakinan, no, about sa sexual mga higala. Ana nga ay mo kalimot ini nga ato ang produkto nga mao ang Hardmax Extreme mga suking tigpaminaw. Okay, dili lang usab sa mga kalalakinan nga adunay mga problema mga suking tigpaminaw. Ang doon na usab kini sa mga kababayenan, no, nga before and after mga suking tigpaminaw sa ilahang menopausal period, no, and other conditions mga suking tigpaminaw and additional mga suking tigpaminaw sa about sa treat, no, para to treating sexual dysfunction mga higala. Ang horny goat mga suki nako nga tigpaminaw, kung ikaw naga use sa gitawag og horny goat, no, to treat other conditions including mga suking tigpaminaw, madako pod siya tabang sa dunay problema sa osteoarthritis, no, and multiple sclerosis, no, dako kay tabang mga suking tigpaminaw kung kamo nagayos og horny goat, no, pero aside ana mga suking tigpaminaw di nagyod kinahanglan nga horny goat alone, no? Unsa pa kaha kakusog o kusgan man ang horny goat alone mas kusog mga sokin tigpaminaw kung inyo nay nga gamiton ang usas sa sachet sa 21 grams mga sokin tigpaminaw sa Hardmax Extreme mga sokin tigpaminaw nga usa sa produkto nato nga may muhatag og dugang kusog kabaskog kalig-on labi na gyud sa sexual life mga suking tigpaminaw. Muna nga dako kaig tabang sa paglabing-labing ni Mrs. og ni Mr., no, sa ilahang kumbati dako kaayo og tabang nga muhatag og dugang kalig-on, no, na higala ang pinakaimportante ay makalimot yan sa pag-inom sa ato ang lamian nga kape nga bag-o na tong produkto mga suking tigpaminaw nga madungog ninyo ang mapapalit usab sa nagkanayang butika og farmasya do lamang sa inyong mga lugar.
2: Yes, mga ka-dragon fruit. So, ang horny goat nga usa sa mga ingredients sa atong Hardmax Extreme, Doc Alan, no? Mm-hmm. Kaning ginatawag po ni siya, Doc, na Epimedium.
3: Yes.
2: Usa kini kahibla nga gigamit sa tradisyonal nga medisina sa China.
3: Okay.
2: Sa taas na gyud nga panahon o based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa potential nga mga benepisyo alang sa erectile dysfunction.
3: Kun yes.
2: Idi, Doc, o based sa ubang pagtuon, nagsugyot nga ang horny goat mahimong makapauswag or makapa-improve sa libido sa mga kalalakinhan,
3: yes,
2: o kababainhan.
3: Mm-hmm.
2: So kasama sa na-mention ni Doc Alan ganina, usani siya sa mga produkto na pudok, no?
3: Yes.
2: Sa Dragon Fruit Herbal Capsule mga suking tigpaminaw, ang dugay na gyud natong gipaabot available na ron sa market,
3: okay.
2: Available na sa Shopee, Lazada, TikTok, And of course, available na sa tanang branch sa St. Teresa Pharmacy. Available na mga suking tigpaminaw, palit na, kay tungod na ana sa inyong mga suking butika, Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
4: By Ronnie Bay, mga lama sa kagahapon.
5: Adong oras mga bay, 10 minutos na milabay sa alas 9, mga bay, kina mga takna. Ihatod ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga kamigos paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, adunay dagkong premyo nga inyo nga madaugan. Tingmo lamang ang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod sa Blaster sa Amigos Capsule. O adunay higayon nga makadaog o cash prices o bugas para sa Amigos Coffee, mao kini nga madaugan. 10 mil kapisos, 5 mil kapisos, 3 mil kapisos o 2 mil kapisos. Para sa Amigos Capsule, mao kini ang inyo nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong panghilis o resistensya. Himsog o mas matanon nga panit pinagis sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prices. Busaon sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, i-message lang or tawage o tiksi. Kini mo ang numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madugog rin sa Star Radio, tayasa nila ang programa. Matag alasay sangtod sa alasay si media, antak na sa gabi, Lunes sangtod sa baroba ni Kuya Angel Blisiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan sa lalawigan sa Sugbo. Og deri sa Negros Oriental. Og labaw sa tanan, deri sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy, og Angel Pharmacy.
4: Mga lama sa kagahapon.
5: Sige mga bay, atong hatagan pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong mga suking tigpaminawan. Nga naminaw karon sa itong katulaman naman mga bay. Atong sabun ha, na naglantaw diya si Ma'am Ninet Indonelia Tinebruso og mga kaubanan sa pagkaya diya po. Napod rin si Konsihal Jexel Olveros. Matupato ni Konsihal Jexel Olveros diya sa Barangay Tanlad. Bye-bye. Dugang pa ni Konsihal Jexel Olveros. Bye, request ko kanta If I Ever Fall In Love Again. Salamat bye. Tapos mo ha, yung request ko kanta kay If I Ever Fall In Love Again. Now niya, di po lain nga pagtibaya na rin, napod si Ma'am Mens Pausto Abueba. Good evening Sir Byron og sa tanang naminaw karon sa mga programa mga lama sa kinabuhi. God bless you always. Request kong song Byron, Bakit? By Imelda Papin. Salamat sir. Okay. Ato na unang andam riha kining kanta ni Ma'am Mens Pausto Abueba nga bakit nga gikanta ni Imelda Papin. Tabag lang ay nya kini ma konsyal ha karon tutud na mo konsyal ha tusang i-resorts diri konsyal og dapat sa tong playlist. Ay mga kanta riha tus bon. Nabare konsyal sa tong playlist ang imong kanta. Dito maglangay, ano yung kanta nga gipangayo ni Ma'am Mens Pausto Abueba, kanta nga naguluhan, bakit nga giawit ni Imelda Papin.
4: Mga lama sa kagahapon.

0: essential oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva Essential Oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon o ganapanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan, natin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
0: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
4: Isay pangani mo nai?
5: Lucy Sardimio.
4: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
5: Toong.
4: Pila edad ni mo?
5: Sa 28.
4: So, kasi pangani mo, Lucy, no?
5: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
4: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
5: Nang hubag man ng iyong mga BTS.
4: Nang hubag?
5: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital dong. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte na yung hubaga sa iyang mga... Iyang
4: no, tuang. Kung saan mo yung tail?
5: Nang hubag siya maayo.
4: Nang hubag tanan.
5: Kanyang inuho, abot diri. Huo, sa abot diri. Kuan?
4: Punuan sa paha.
5: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kanang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod ka ron.
4: Ya, karon, okay na yung bata.
5: Okay na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
4: pa. Kailan na idadad to?
5: Kuan, 79.
4: So, sa mga naminaw ka ron, mamunsa yung ka-istorya ni mo.
5: Wow, okay, umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, RTL, di na dyan siya kabangon. Okay, so, ang Amigos Coffee mo'y nakaayo sa iya.
4: Amigos Coffee, Ray Gino.
6: Salamat mga idol.
7: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
10: Oh la la.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsig. O adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby,
2: Agi.
1: Naunsa ka din, ha?
2: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
1: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
2: Dili, uy. Gikan mangguko sa gym kahapon, pag uli, nabasa pagigugulan, dalang panuhot siguro ni.
1: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kaya na ako'y ipasulay o gamit nimo.
2: Imo na bukong binuangan, ha?
1: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
2: Mauba? Unsa man na?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Gabon Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
2: Dagana din ingredients ani, no?
1: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulay dayon.
2: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
1: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
2: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
1: Dragon Herbal Oil with Subaki.
0: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
4: Ako po si Lorde Cinco. Nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UA. Si mamang ko at saka ako ang nagamit. Kasi yung goiter niya at saka yung arthritis, akin din, maintenance ko rin yan. Naayugid kami sa mga product po. Salamat ng marami sa non-herbal capsule product po. Salamat, thank you.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at Daang Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kanang nawa akong pangapoy niya, kanang kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa ko, lagsik na katurmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab ra yung lawas yung halag ma dili mo kapuyon kana lang
0: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Kaya sa nun kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o 6 ka bulan hangtod wala pa'y 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahi ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila.
9: Kitakit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hantud Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tigdas ang batang bakunado, katayasanon.

0: mga lamang sa kagahapon
1: by Ronnie Bay.
2: Atong oras mga bay, 33 minutos na ang milabay sa alas 9. Mga bay, kinang mga takna, gihatod ka na to sa Detribio Food Supplement. Mausik ka na natural, nga tayo viral, o tayo bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga magkapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio, dato sa medium chain triglycerides, nga mutabang sa pagbalik-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaya-Lebs Tiacids and the Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakaditox ka pa.
1: Mga lama sa kagahapon.
2: Sige mga bay, doon ay pagtimbaya atong hatagan o pagtagan. Pagtimbaya ni Sir Manuli Tutugdang. Matupad nun niya, good evening, bye Ronnie bye. Pa-shout out, bye diri sa Tinawgan Bindoy, bye diri nilang Inday Elme o sa iyang mga silingan bay nga naminaw ning kagabihon bay. O ingon man, dong Loreto nga naa siya sa Dumaguete City bay. Okay, salamat ya ni mo Sir Manuli Tutugdang nga naminaw karunin tag na kagabihon. Kaoban ni Ma'am Len Tugdang pudiha sa Mansihi Bindoy. Sige niya, ani Ma'am Alma Escarpe. Doon na po greeting si Ma'am Alma Escarpe. Ang isab ni Ma'am Irma Ortega diya sa Barangay Kambay, maayong nga gabi. Karoon dito maglangay. At ang hatag pagtagad kining greetings ani Ma'am Alma Escarpe. Okay, matupato niya. Good evening, Byron Ibay. Great lang ko, una ni mo, ni DJ Maria Bungangira, ni Lula Iska, ni Dai Lorna Medellin, Miludo D. Okay, ni Miludo D. Junjun Angelo, Amer Sultan Carl, Jana Cyril, Dai Nisi, Dai Soledad, Conchial Albin, Dai Hansel, Dai Indayon, Dai Ilse, Dai Libet, uban ni Clyde Clint, Cyrus ni Dai Aileen, ni Dai Wia Alwin, ni Dong Winard. Oban sa iyang nga pamilya og sa tanan na lang amiga og naminaw. Request kong song, I Do Love You. Greetings from Alma Escarpe. Salamat sa pagbasa. Okay mga bay, adita maglangay. Ani ana ang ipangayo nga kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan, I Do Love You, nga gikanta ni Edie Peregrina.
1: Mga lamang sa kagahapon.

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.

0: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy. Aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong niagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay. Great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
3: Where every guest feels at home.
2: Visit us today.
4: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso, at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
8: ko si Lori Lindley ako na ako nagpuyo sa Porokgis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kung kusong permintira magsakit. Tukal ganito mar ko aning cervic care na ulian yud ko o nga hapsay akong paminaw. Nabinagid nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervic care. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat.

0: sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 53 minutos na milabay sa alas 9, mga bay, tamaglangay. Doon ay tawag sa Picas Linya, nga itong hatay pagtaga nining takna, nining kagabihon. Okay mga bay, at makauban ka ron, si Sir Juvenel, kauban ni Ma'am Lane. Sir Juvenel, mga gabi.
2: Good evening, Baron Dubai.
1: Yes sir, tamaglangay sir, sa mga pagtimbaya sir.
2: Timbaya na ako una ni Madera. Good evening sir Baron Dubai, sa yung station manager na si Sir Ayan Lahato, and then sa mga big piece of staff, and then also po sa kata ng tigpaminawan niya si Madam Alma, and then si Sir General, Sir Leonard, si Sir Daniel, and then silang digita pa also sa yung artist sa tibok ng pamilya kanina kauban ako sa Picas Linya si Madam Lynn, ang Marinang Bayan, and then si Edna Paolo, Ma'am Hibaki Orena, and then si Conford, patangin na pong mga distant family dito sa mga tao sa Bulan, and then patangin na pong pagkaminawan sa kundi at style dear sir, ano lang.
1: Okay, salamat sa Jubidel, Ma'am Lynn. May gabi, Ma'am Lynn.
3: Hello, may gabi.
1: Sige, Ma'am. Akong ipauna sa Jubidel kay na may panultihan ko sa English nga ladies first. Muna nga, nag-una ang laki.
3: Okay lang.
1: Sige, Ma'am Lynn.
3: Sige,
1: Ma'am Lynn. Sige, Ma'am Lynn. Sige, Ma'am Lynn. Sige, Ma'am Lynn.
3: May gabi mo, Baron Ibay, sa inyong station manager na si Mr. Ayan Lahato. Sa mga kaubanan na lang, gawa mong kukailan sa uban. Ngayon si Day LP, Mayabong Mangera, ayang Sister Gerlin, Dadabobog, Dadanil Ligon, kay Alma, si Mr. Del Balasomo, sa akong mga kakapwa, Marinang Bayan, o Nino Bay, o ni Manong Jibinil nga nagdala sa linya ka ron ni Day Chili ni Sir Kay to Day Edna ni Guo Paolo o sa tanan na lang makadungog ka ron sa mga program Guo Nicolas good evening o kana na lang sa tanan-tanan.
1: Okay, salamat Ma'am Len.
3: Salamat, bye.
1: Salamat po Sir Jibinil.
2: Nakatulog. Thank you, Sir Barry Dubai. Good night, and God bless.
1: Okay, salamat. Salamat ni Ma'am Lynn o ni Sir Jimenel nga meeting baya karun sila ng mga kahigalaan nining atak na nining kagabihon. Sige mga bay, arita sa pagbasa sa greetings gikan ni Ma'am Lynn Tugdang. Mato ba ito ni Ma'am Lynn Tugdang? Good evening, bay Ronnie bay. Request kong song bay, palihog akong ipinungod sa akong mga kauban dari sa Katulugon, si Francis o John Flor Mira o Dong Ranel Tugdang ang title sa mga song bay awit sa gugma. Okay, ma'am, ha? Ito lang pagkitaan ugma, ma'am, kaya pigin na, ma'am. Ito nga panahon sa pagbangita sa mga kanta, Ma'am Lynn Tugdang. Ito lang pagkitaan ugma, ma'am, ang awit sa gugma. Sige, atong oras, mga bay, 56 minutos na ang milabay sa alas 9, mga bay, kini mga tagna. Gatod ka na ito sa Siva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal. Sulay natural nga pamaagi, pagmamasahe. Gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hinimo sa Virgin Coconut Oil, Peppermint Oil, Turmeric Extract, Malunggay Leaf Extract. Ang mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic, tungkol kayo na kinilauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas o banan o masahe. Siva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan. Mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bago, sa Panimalay, ni Handos 38 Buyag, Silabio Carinal, o sa Malabuyok, Cebu, Sabit, sa Restore in front of New Malabuyok, People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, niya kay wala man to'y tambag, kato nga sugilano ni Ati Carla. Ito lang pasalamatan nga malampuso na ilang kinabuhi mga bay. Nga bisan pa man sa luyus sa mga pagsulay, gikan sila sa mga bataon pa sila silang panaghigumaay nang labay ang mga panahonan og diha nagkita sila pagbalik og karon nagpundar og pamilya kundi in nanganak sila og pito ka mga bay nga karon anaa ilang gikauban. Okay, congratulations ha sa mga pamilya nga kana ba nga bisan pa man giulang sa hataas nga panahon apan nagpadayon gihapon ang kanindot sa relasyon. So again, yeah. Laing kanta, ha? Laing kanta. Laing kanta ang kanini, oh. Gikanta kini sa Boyzone. When you say nothing at all.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on Air.
1: Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok, sa mundo na mabot sa ating signal ngayong umaga, good morning.
2: Bangon!
1: Lulog, lulak, nalag, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Oras-oras na para mang mata, oras-oras na para ibuka ang atong adagko nga mangga mata. Alag na kong matang, importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong banda. Kumusta ang tanan? Ay kung ako inyong balusan, kaloy sa Diyos o kragyon. Welcome sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon na inyong higala sa kaginad. Nakanunay magpaubos kay ang lami na sa ubos.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Biyernes, Pizza 21, bulan sa Agosto tuig 2026. Mga birthday nung adlaw, happy birthday. Nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday. Og sa mag-birthday og mang adlaw, advance happy birthday. More birthdays to come and always good health. Maraginday pinakada best sa atong birthday. Abdikusgan ang atong lawas sa magliok-liok sa matang adlaw. Og libre regita nga makalaag bisan asa nga lugar, the best na good kinangagasa. Gikan sa atong labawong makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinis sa kalibutan. Basta na yung birthday! Makaingon yun ta.
3: Alami, mangyag na siya.
1: Alami, ginang na yung mag-birthday kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Okay, ito rin, 50 minuto sa mga kalabay ang alas 4 sa Kabuntagon pagkadalirin kita sa oras. Dalirin ang law, dalirin bulan, dalirin to. Hey! Paspas kayo ang tuyok sa kalibutan. Paspas pa lang itong tuyok sa kinabuhi. At akabalo sa pagtuyok sa kalibutan ang ato pong kinabuhi. Nagtuyok, paingon sa pagkatigulang. Okay, sige nga mo tag, rotex, krumbon, taga, open na kayo itong kulang text line number sa itong Smart 0969-484-5454 o sa itong Globe 0956-664-7734. Mo na itong kulang text line number nga pwede nyo tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gidang Amatag o maayong pagtagan. Kung may mo, timplan, pamanigatas, pakanon o gumba. Para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay, makayusay po magandaot o manabi. Magani ka na rin yung makaayo para hapsay o malinaon ang atong kinapoy. Kumusta sa batong kasikbit nga kalungsuran na binagilinis sa atong lungsod sa Tayasan. Good morning.
2: Bangon!
1: Yes, ay malalod na Libertad, Gilngan City. Good morning.
2: Bangon!
1: Yes, sa Ayongon, Bindoy, Manuyod og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa atong signal karong buntaga. Good morning.
2: Bangon!
1: Bangon na ta mga sikat kay buntag na. Hinay-hinay nagkabang paingon sa kusina. Itak ang natong madagko nga kaldero, dagkog sampot, lagom-lagom. Botang ang tubig, inita, aron makainom og kape, si Dodong og si Inday. Kanang kape, the best, may ginda ka na buntag, maugin itong pangitaw na inigmata nato sa sayus sa kabuta. Because kape, it's very delicious. Yes, because isla kita kong sugbo. Good morning.
2: Bangon!
1: Yes, dumanog, runda, aligra, badyan, natilan, malabuyok, sambuan, og sa uban pang kalungsuran nga maabot sa tong signal. Dina, dapita, good morning.
2: Bangon!
1: Mangon na ta, kay buntag na. Pangibtanda ang mga ilibtunon sa mga nagungot, nagtaop, nagtaroy. Pangibtanda kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton ginag mabuntag. Kay basig maburyos. O na hinungdan nga maghang. Kumusta, kumusta sa matumatindi ng tindiro sa tumatag sa tagsa ka mga public market. Matumatindi ng tindiro isdaan, bularan, kananan to all vendors. Good morning, good morning. Kumusta, kumusta sa matumang mga drivers, sa mga bus drivers, pick-up drivers, sa malhabal drivers, eco-bike drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa matumang mga mananagat sa kanagatan, atong mga magumbas sa kabukiran, atong mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag ta. Ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Wake up early! And the morning. Okay, tara, 54 minutos sa magkalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Standby sa tamasikat. Tuminaw na kitag usa ka awit. Entitled Tatay Ko. Oh, Tatay Ko. Ano manak? Oh, okay ra ka tay?

0: Ray on air. By Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ninyo galas sa kahangkinan.
0: By Ray on air.
1: By Ray on air. By Ray og nakay otang. By Ray pod og bupalit. Ana rin kasimple ang atong kinabuhi og natay kwarta mupalit og goy kwarta mangutang. Ayaw lang gyud kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isi abot sa ali. Alingagag. Basta lingagag na isigutan, kanis man ang ustay, mukatawag idayon. Pagkalaparag babagod. Okay, masikat. Ano na tayo lingaw-lingaw? Karong buntaga, pamitaw sa atong lingaw-lingaw, ha? Ano na tayo lingaw-lingaw? Patingugo natin atong binuhi nga toko karong taon-taon. O ilista lang o pila katingog. Pasigmo na ninyong swerte. Lingaw-lingaw sa sayo sa kabuntago. O, negyon nga pasirte-swerte ragod.

Okay, ito lang, sa alas 5 yung punto na ganyan sa Eskabon Tagad. O, pasinsya kayo, medyo gilok-gilok na ito. Itong tunlad mo, gilok-gilok. Ayun, gilok, manggani ang ilok o gitikon sa matang tunlad. Gilok po doon sa high.

0: Alright, balik sa itong program Pagkulat sa Kabod Tagod. Kay Ilog, kay gusto ang tunlad abot sa Ilog. Okay, tara sa lasing kunos na gid sa kabuntagod. Tara na itong kagalaanon nga ng mata na mayong buntag. Dias barang kayo magtotayasan, mayong buntag na nung diboy hinoo nga sa'yo kayo nagbata. Anong diboy hinoo? Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta itong kabuntagod di anong diboy? Kauban siyang asawa, anong mernay noo. Lang by Francis may imadmire ang ni Tap Tap. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og sa mga apoy nung diboy, si Sabi og si Sapi. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og diya sa City of Laguna, may buntag mo rin Jimena Binson nga sa'yo kinagmata. May lang yung Titi Binson diya. By Lixter, by Dan, by Joey. Ni Syra Aquila o Garvey. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon at na kay buntag na. Og diya sa Barangay Lutay, Tayasan. May buntag nung Cesar Gabunada diya. Lang by Kukoy Guardario. Bay Koy, good morning, good morning, bay!
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Malipayon kay si Bay Kukoy, og di Bay Kukoy, bay bere, malipayon na kay Kron, kay wa na ko'y bidbiron sa akong dunggan. Wa na po ko'y bidbiron sa akong hawa.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: I'm free to walk any place. gawas to na ko kay si Bay Kukoy, orang freedom na kay siya mga maglakolaka, wala na'y sabal siyang dunggan og siyang hawak. Sabay ko yung anong wala naman abay. Natuwanan di bay, President bay, iyan ang gidawat ang akong walo kabok bidbiron. Ay, buntag ni bay, President Garganira. Ang higala ni bay, Kukoy. Namaunay kasalo sa walo kabok bidbiron. Malipayon po kasi bay, President ginidawat sa bidbiron ni bay, Kukoy. Bisag medyo, lagom-lagom na. Okay, nagyapon, magamit pa man. Balag, lagom-lagom nga agit ito, gamit na mag-iapon. Kaya ang chupon ko no, murag, kung naman, gamay pa magunog bangag. Murag katungkan ba, virgin. Okay, ito na sa 5-4 na sa kabuntagon. At ang atani yung masing katong lingaw-lingaw rong buntaga. Pasig mo ninyong swerte. Atong binuhi din nga toko at ning patingugon karon taon taon. Sali pa, mga tas na taong kapalaran. Paminaw mas yung kapalaran karon buntag kay kay pasig madato mo. Pang-on ba mo? Pang-share?

0: Sagi panganak sa bulan sa Marso 20 ng ton Abril 19 Aris. Ayaw panumbalinga ang magpatagad ka di mo. Swerte ni mirong color. E31 o Glavenda. Abril 20 ang ton Mayo 20 Taurus. Malipayon ka sa resulta sa imong gibuhat. Swerte ni mirong color. 572 o Brown. Mayo 21 o Gunyo 20 o no Gemini. Paminawa ang tambag gikan sa higala. Swerte ni mirong color. 496 o Gray. Hunyo 22 ang Tudulyo 22 Cancer magsilbing inspirasyon ang support sa pamilya. Swerte ni mirong color. 185 o Gway. Hulyo 23 Santo Agosto 22 Leo kalmado bisan sa giatubang hagit. Swerte ni mirong color. 629 o Yellow. Agosto 23 ang September 23 Virgo maghatag ka og mayong inspirasyon sa uban. Swerte ni mirong color. 357 o Blue. September 24, marmog ka doon atong katungaas tong kapalaran ng katunga at ang atangin ninyo niyang taod. Taod. Adong mong kapalaran, gatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule. Mutambal sakit sa ulo, sakit sa tuwan, kaso-kaso, andilicatritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o bagubag, wala o natanan sa Astasan, ang pinakabagong mangustin panda, kagipakusgan kauban, ang Astasan Tinorganic. Mas tasog santo and pretty, 5 times beta carotene, tasog vitamin C. Pure energy, dili saya makagasto para makangkon og mayong panglawas. Tungod ang Astasan para to. Ang Astasan na palit siyang masuking butika duol sa inyong lugar. Dias Barangay Bago Tiyasa na bilabulo sa batong Astasan Herbal Capsule. Dias Panimalay ni Sir Boyax na biyog kanina. Sa ganahan nga magwapa, mabuti mamis ang panit gamit na kayo sabon beauty shop, ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo sabon beauty shop, ang pagwapa nga dilisog sa panit, makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalag vitamin C. Nasairan ko sa mga chismosa, mahitungod sa kalidad sa akong Adana avocado oil na dalawag vitamin E, lecithin, collagen, ug nutrients nga maayo mapaputi ug pamis sa imong kutis naturally. Ayo sa Bon Beauty Shop, mapalit sa masuking butika duol sa inyong lugar. Okay, taras, alas 5, city na yun sa kabuntagon. Pagkanda na yun sa oras, sa itong maluluglula, nanay, tatay, dudong, og, inday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta, kay buntag na. Medyo hayag-hayag na ang kabuntagon. Medyo kita-kita na ang langit. Og kita na yun ang kusina. Binigid sa itong mga nangapiron, mayang pagpangapi. Itong maluluglula, nanay, tatay. Mag-exercise, punta ka doon ay. Dili, magsigi og lingkod. Nanglan nga, mag-exercise. Walk-walk. Or run-run. Run-run or walk-walk. Or dance-dance. Dagang klases pag-exercise. Pwede po nung mag-exercise nga galingkod na muslingkuran pero gatuyo-tuyo di MTL. Napag-exercise nga gaigda na mo pero mo exercise kya po. Dagang klases sa exercise. Kamunay balagun sa iyong buhaton ka ng mga basic ragun ng exercise kan dili kayo bugat ba. Dili kayo lisod. Kanang paglakaw-lakaw, okay na. Pagdagan-dagan, okay na po na. Muligyan ka muna'y bahala. Wa na'y kompetensya, ako nagyuta na. Romantika man sab, bisan og second hand. Okay, tara sa last navy, 5 na gyan sa kabuntagon. Nato na ko yung patingogo na itong tiko, toko kay... Nato na, patingogo na itong una na itong toko. Lingaw-lingaw sa sa kabuntagon. Tangatangin yung ikadawag yung katulo. So, una na itong lingaw-lingaw karong buntaga. Paminaw. Paminaw pamati sa tingog sa atong toko. Wag gadto atong lingaw unang lingaw-lingaw karong buntaga, ang ikaduha ug ang ikatulo at ang tangin niyo nyang taod-taod. Standby, standby. Maminaw na kitag pangkabuhayan, syuke.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint, extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree, extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nakahinay-hinay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat rin ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ay! Kagopo!
5: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
4: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
5: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
6: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
7: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Ako si Rian siya, Nicolo. Gamit ko sa nang hot flask na ng kape o nakagamit ko sa UAID na ng non-stop for mao na yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag kanon na yung sakit-sakit anong kalawasan kay 72 years na baya ko niya. Mao gimintay na mo ang nang daghan tayong salamat sa nang na mao ay nakapakusuwa sa mga ibang
11: mga. Paminandang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
12: Kinsa ni ma'am?
13: Francine Olores, nakakuan mong ko nga, maayok no ng Vitron.
12: O niya, kamulo niyang gamit ni ining atong Vitron syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na nga do kaniya?
13: Ngayon siya nga, lami ko no. Lami yad ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskoy la kay makabright di ayun, no? Kay naanam siya nga, palit ko usog ma kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siyang pagamintinan, Ana.
11: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Ano ba'y special nga okasyon? Una ba kay tao nga gusto ni mo nga malipay? Sa Em's Flower Shop. Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone. Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Ems Flower Shop. Ems Flower Shop.

0: lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Oh yeah!
3: Let's get it on!
4: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapag-gana, makapadasi.
1: Hard Max.
4: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
1: Mag-Hard Max. Extreme na.

0: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Tayasan nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa yung 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno, Aquino, Junior Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.

0: Ray on air. Bye Ray on air.
1: Let me love you, Carmelita.
2: Alright, balik-balik ta sa atong programang pakurat sa kabuntagon kauban gyapon ninyo gala sa kanginad Pirate. Inilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio basta naka-star sikat gitta. Atong oras alas 5:33 na gyud sa kabuntagon sa atong malulog-lulan na nagtatay dudong og inday.
3: Bangon
2: na ta kay buntag na, hayag na kay ang kabuntagon, kita na kay ang langit. Kita na kayo ang paanga puti og hamis. Okay, padayon ta sa atong kapalaran karong buntaga, paminaw pamati kay ato nang yatag ora orada. Sagi pagkanak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra magmatngon sa imong mga desisyon, swerte numero color 914 og orange. October 24 hangtod November 22, Scorpio, dili magpalabis sa gasto, swerte numero color 8-6 og peg. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, kay balo ka mo balanse sa imong oras, swerte numero color 745 og green. December 21 ang to Enero 19, Capricorn, ipatigbabaw ang disiplina sa kaugalingon, swerte numero color 168 og silver. Enero 20 ang to February 18, Aquarius, ayaw palabi or ayaw balibari ang tabang gikan sa nagpakabana kanimo, swerte numero color 539 og gold. February 19 ang to Marso 20, Pisces, dili ra ka matandog sa gisulti sa imong mga kritiko, swerte numero color 427 og baron. Mao gadtong atong kapalaran karong buntaga sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo, sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sa mo. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalaran gatod kanato sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee og Amigos Capsule aduna kini vitamin C motambal usab kini sa mga dagkalain nga masakit sa mas high blood, hilanat, diabetes, arthritis ug uban pang masakit nga gyambing sa iyong kalawasan. Wala una tanan sa Amigos Coffee og Amigos Capsule. Yeah, sa South Cebu, available ang atong Amigos Coffee og Amigos Capsule, Des Malbo, Almoalbol Pharmacy, SGN Pharmacy, Des Badjan Butika, Santin Yaligre, Janjan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Hinatilan Vicure Pharmacy, MPG Drugstore, E-Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Des Lagi Trade Pharmacy, It's and It's Pharmacy, Malabuyok, Sentod Pharmacy, Ronda Bilcora Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga, Des Tumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jack, Alcantara Butika Marga, Mantalongon Butika Marga, Des Tumanog Bitoon Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apidjag Rishier Pharmacy, Ogdia Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita.

0: Og din sa ni grocery rin tala available sa batang Amigos Coffee, Amigos Capsule sa tanang botika do all sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan available sa batang Amigos Coffee, Amigos Capsule. Diya sa Ike's Pharmacy, Tayasan Pharmacy og Angel Pharmacy. Okay, turas, alas 5.37 na gid sa kabuntagon. Pagkadali na gid sa oras, dali na king adlaw, dali na bulan, dali na to egg. Dali na gid ang atong birthday kada to egg. Sa mga birthday ng adlaw, happy, happy birthday.
1: Happy birthday!
0: More birthdays to come and always good health.
1: Happy birthday!
0: Pagkadali na pinakadabest sa atong birthday, abdikus ka ng atong lawas, nga magliok-liok sa matang adlaw, o libre na kita nga makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gid kinangagas sa gikan sa atong labaong makagagah. Nagiyon og Sir Boyax labyog Karnel pa. Magpasalamat gid ta sa atong birthday nga natunong sa atong adlaw nga natawhan. Kay wala matunong sa atong adlaw nga natawhan atong birthday. Ah, wala. Walay birthday nga may tabo. Nagiyon, your birthday is unsa man? Blind. Anong blind man ba? Butay mong birthday.

0: hoy no caigo de re. Tama uli, unya magkatapok na. Legion nga binta ginang tibok pamilya magkasinabtanay. Puno sa gugma. Og puno sa pag-ampo. Mga tinuan ba sa bisag nilaig Legion pero usara magtinuan. Wala gihapon sila'y gubot. Legion peaceful family. Okay, ito na po yung patingogo ng atong toko. Ang atong ikaduhang lingaw-lingaw, mga sikat. Oh, unay yun, ilista o timan igina og pila katingog sa toko. Kay pasig mo na yung swerte. Lingaw-lingaw para sa iyong swerte. Swerte, ayarag palabi eh. Kay basig ka mo. Makaingon nga. Sa may makaingon ba? Kaingon nga, wa may swerte. Okay, ato nga puhapon na atong toko. Ato na pumatingogon sa ikaduha nga pagtingog. Napan ikatulong, ikatulong. Tangatangin ninyo inig. Dayo na atong exit. Sa ikaduhang tingog sa toko. Paminaw. Paminaw, pambati. Ato nga puhapon ang atong himsog nga toko. Ganto nga ito, ikaduwang lingaw-lingaw, karong puntaga. Standby na punta. Aminaw na puntag pang kabuhayan, syukin.
1: O sa ba ginagamit ninyo, ma'am, sa imong bana, ma'am?
2: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ba isa o TX500.
1: So, unsa ba i-feel day sa imong bana day, ma'am?
2: Sa kuan, iyang sakit. Iyang murag ni Muminor ba o makatumar. Bitaw si Estate Ani, ma'am. Kuan, kanang mawala yung sakit din sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-estate o tumar ani?
1: So, wala pa na siya nininom anak. Unsa diyang gibati, ma'am?
2: Nang luyahon siya.
1: Luyahon?
2: Kuan, dali siya mag-ubo. Magdala na yun siya sa kuan, yung gitrabahuan ani.
1: So, unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tao nga wala pa nakagamit ani?
2: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo yun. Para na ito nga mga tigulang na. Number one, yun ni ang kuan. May PC. D3 Bio o kanang TX500.
3: TX500. Mabali sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sang TX Coffee Mix.
3: TX Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samal sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio gamay D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sila sa DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar. Niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
3: TX 500. Mabali sa mga butika.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtoy. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

0: Ako si Miriam Alipayo from Zone 4, Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Nagamit sa NAN product nga UID and NAN Herbal Capsule, NAN Coffee. O nagpasalamat sa inyong product nga naayon na ang gibati sa akong nanay sa iyang lapalapa. Nga sakit siya o katol na kanang iyang gabation. Pero sa pag-inom niya sa NAN, nawala na dayon ang katol. So gimintin lang to siya ma'am. O daghan king salamat ma'am Marlene sa inyong product na nakatabang sa akong nanay.
1: Taya sa nun, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan? Ug mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad og 6 ka bulan hangtod wala pay 5 ka tuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas 50 na ka tuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kit sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas-tikdas ang batang bakunado, katayasanon.
2: Dragon Fruit Plus 650 mg.
3: Biroy baroro, sinta. Puro banikanon, puro extension. O wala pa yung pandemic at sugod na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape. O haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhin ako.
4: Yun.
3: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
2: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
5: Ako si Cristita Elma Babor. Ganang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sa shi, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan kupira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
2: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
6: Yes guys, may buntag noon ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
7: Merna bro mo.
6: Pila edad nay kusga nay?
7: 60.
6: Dugay na kagamit og Amigos Coffee nay.
7: Dugay na gyud pag kuan ani.
6: Pagsugod
7: gyud. Sugod oo.
6: Ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
7: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
6: Ah okay, sa una day nay
7: gato. 180, 200.
6: Mo nay blood pressure ni mo.
7: Oo, bisag inom pa ko para sa high blood.
6: Karon wala na kay lagi.
7: Wala gyud.
6: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
7: Wala pa'y tuig. Kay Jutera man ang among kuan.
6: Jutera, o. Asa dapit ninyo adere sa Tayasan ay?
7: Matuog.
6: Barangay,
7: o.
6: Sa mga naminaw, unsa ay kasulti di mo nila na ay?
7: O, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
6: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imodyong na pamatuntan. Sa daga salamat mga idol.
1: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
8: White Knights Dumaguete Pension House
1: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
1: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub heater in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
8: White Knights Dumaguete Pension House.
9: Star Radio. Ano yan ang mga bay? Ang programa ng mga
4: Natulog dugang lingaw kapibo. Ningsayo sa kapuntagon. Pamukaw mano pamulabog. Di ka magmahay. Maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
9: Sabi ko, Lindo, listap. Ibi stop.
4: Atchuloy! Ano na ang pakurat sa kapuntagon? Pakurat sa kapuntagon. Kauban ni Bye Ray on air.
10: Ayaw ko!

Balance Star Radio. Pakurat sa kabuntagon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: All right, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igala sa kagidad. Sa mga maligong dag swertres, tanawa totoo kanyang tiket kay base nung gusto mo sa mga mananao. Sa atong swertres resort kagapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 471. 471. Sa, lingko, sa alas 5 sa hapon, 243. 243. Og sa alas 9 kagabi, 279. 279. Og kadto atong swertres resort kagapong adlaw sa mga nakadaog, congratulations. Kadto mong swertes, gitot ka na to sa Dragon Pro Plus 650 mg. Atensyon sa barangay ito, herbal nga baratong epektibo na. Ano yan sa itong masuking butika ang nabantog ug maski pa baratong nga Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Dili ka may napan ka sa ligon sa kaimsog sa panglawas. May balatian ka man o wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang yung lawas, bibigay, panalip di ka nun ay pag Dragon Pro Plus. Uspon ko pag Dragon Pro Plus Herbal Capsule. Apalit sa masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si Sodyo Mas Corbett sa mga idaran na alang sa kasayuran ang kasagarang inundan sa pagsakit sa tumabukong tuhon, malutanog ang pagbaton o katritis, rayumag o banpa, tuhon kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar, karunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasid, alkaline vitamin C. Mumatid aw sa nahanap niyong mata sa alkasid, protektado kanas sa pamanit, hamis, pagid ka. Mapalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo ito, herbal pa dyan nga kopi? Adi-adagi pa ilailang pinakabago nga herbal kopi. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso, kolesterol, delikatulog, tila medisin nyo, kininga mo ayo sa mga sakit o balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee, adunay dusi ka mga herbal ingredients kininga kapi. Tambal kini Dragon Fruit Herbal Coffee. Lami, ano palit siyong masuking mutika dool sa inyong lugar. Apo, Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa atong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa atong masuking butika dool sa inyong lugar. Ngayon buntag ni Mamil Galio, susa sa mga sinaligan sa Dragon Prot o sa CEO Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na! Hinay na gamang! Ikon sa kusina. Itak ang natumadag ko ang kaldero. Dagkong sampot. Lagam, lagam. Tayong tubig ni Taron makainom ang kapi si Dudong o si Inda. Anang kapi the best ng ginamagin itong pagitarinig mata na to sa sayo sa kapunta. After you wake up, always find coffee. Because you know coffee, it's very delicious. Pinaharang katawan. Okay, ito sa itong balitang sports. Pagnat sa kusog, pagnat sa utok, pagnat po sa puson. Sa mga puson diya, ognat ta para mawasan. Cubs, Nuggets, Clippers, nagkasundo sa panibagong multi-team trade. Nagkasundo ang tatlong NBA team ng Cleveland Cavaliers, Denver Nuggets at Los Angeles Clippers sa panibagong trade. Dalawang buwan bago ang nakatakdang pagsisimula ng 2026-2027 NBA season. Sa ilalim ng bagong deal, papunta na si Watson sa Cubs habang lilipat naman si Los Angeles guard na si Stros. Para sa Denver, makuha nito ang unprotected 2031 Cleveland first round pick at isang 2032 second round mula sa Sacramento Kings. Ilalim ng kontrata ni Watson, tatanggap siya ng 88 million para sa or 88 million dolyaris para sa apat na taong pananatili sa Cleveland. Kasama ang isang player option sa huling taon ng kanyang kontrata. Ang multi-team trade ay isa sa mga bagong trade movement sa NBA habang naghanda ang bawat koponan para sa nalalapit na pre-season sa unang bahagi ng Oktubre. O susundan ito ng opisyal na pagsimula ng regular season sa huling bahagi ng naturang buwan. Magandong atong balitang sports karong buntaga. Magandong mamulitang sports gitod ka na to sa Sheba Essential Oil sakit ang kalawasan tumara ni og tambal sulay ang natural nga pamagi pagkamasay gamit ang Sheba Essential Oil. Ang Sheba Essential Oil nimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract ang mao masagol adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic tungod kay aduna kay lauric acid nga makita sa bisyo. Ya plus na kini sa apektado nga parte sa imong lawas. Pupanan og masay Sheba Essential Oil ang plus nga humot og epektibo. Sheba Essential Oil lapalit sa mga suking butika og tindahan. Dili sa lungsod sa Tiyasan, available itong Sheba Essential Oil diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy. O des barangay Bago Tiyasan, available sa matong Sheba Essential Oil diya sa Manimalay, Sir Buyak, sa Labiog, Karinal. O diya sa Malabuyok, Cebu, available itong Sheba Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of Joe Malabuyok People's Palace.

0: Okay, from 06 06 56, DJ, good morning. Oh, good morning, Idol. Pakiplay og chatcha, DJ, salamat. Kanay mong chatcha, madam. At magmara na po nato lang pangitaon sa itong playlist. Kay karon wak na tayo oras. It's time to say bye-bye naman ta. Piki na kay sa oras. Oh, from 06 56, kanay mong request. Magmara na po hon, Sabado. Matarag sayo para makasayaw yung ka og chatcha. Sa mga may ligon diag chatcha, huwag mapuhon, sayaw mong taman sa ginhawa. Okay, tara, salasay simpunto na gid sa kabuntagon sa tanan-tanan itong makagila aron nga naminaw sa Star Radio. Mayang buntag kaninyog tandaan. Diyas-tiyasan or gel, bisayang manok. Mayang pagkaminaw, mayang buntag lang Joy Sorinyo diya. Lang Jo Sorinyo, Josica Sorinyo. Fighting Katipay og di Boss Janon og ginakamanso. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og diya sa barangay poblasyon Tiyasan, may buntag usab di Boss Jel Jos Nabdos diya og di Madamiri An. Og diya sa Peace It's Aran Piso Office, may buntag di Piso Manager Madam Chris Miramires. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og sa atong amahan dinhi sa lungsod sa Tiyasan, Mayor Bimbo Roberto og ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og des para kay magtuo tiyasan, may buntag ni Bayer RJ Balasaba sa atong higalang ang gugma perming labas kay ang iyang asawa walang kakupas-kupas. Lang madaptik ya Balasaba der on tokro Balasaba. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og lang nung Johnny Bainosa dia. Loud and clear kay Star Radio dia sa Balay. Lang Nonoy Booking Kito. Mayong buntag. Og di Boss Dindo Brincilio dia sa sitio kang Abukay barangay magtuhaw tiyasan nga galanog-danog si pa si pa ang Star Radio. Og ni Boss Digoy Rodias. Og ni by Reggie Rodias. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dias barangay matuog tiyasan, may buntag usab di Byron ni Bay Librado. Og ni Byron ni Bay Bayre pagka kusugay gyud sa radio dia sa kan Bayre. Lapos gyud Bayre igrit niya na siya Bayre. May buntag dia sa mga bata-bata ni Isbig Libin Gabati nga loud and clear kayang Star Radio. Og ni Isbig Libin Gabati, good morning, good morning. Kauban ni lang by Dilroy da, Dilroy Gabati. Og ni Boss Franco Gabati, good morning, good morning. Sa tanang mga Gabati pamili, mayong buntag.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Og dinis barangay Kabulutan Tayasan, may buntag usab ni Kapitan Ayan Tirano. Kauban siya kapikas sa kinaboy si Bay Garner Ro. Good morning, good morning. Ilang DJ Barek or Daddy Cards, Madam Chusy Grapa, ilang konsyal si Mayo Soris, Madam Edna Tirano, o retired police major Marjini Tirano Soris. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag ta. Og sa tindira sa Tosinuhan, lang Madam J. Macabrera Rodias, ni Wilsa Ganaganag, Mikmik Buking Kito, og ni Kathleen Lidama. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Karong buntaga, doon na rin trabaho na iron. Atong pag para itong kabayan sa kalahi mo ito. Walk through. Sayo rin mag-anto ito sa nasa mamad ito ba? Anto sa trabahoan. Okay, ano kita yung oras? Atong patingogon ang atong katapusang lingaw-lingaw. Pinagi sa atong pinakakusgan nga toko. Kaya itong toko, gato ng hapo-hapon, mutiyog mo ni siya. So sa atong katapusan nga lingaw-lingaw, tingog toko. Wag gado atong katapusang lingaw-lingaw karong buntag. Sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan Nanilatog, sa itong kabanan sa buwat, Tandos 28, Barney Bailey Brando, nga Mandos og Madlaw. Mandos po og magabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, Andos 38, Sir Buyak, Slabyog Karinal. Ako nalamingon atong alagaran ang labawang makagaom sa mas pag-alagad, kaya dinig ka na to. Og manapun po, magduog-duog lang yapong tagbalik sintag sa tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right to your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star, sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, lasais, 5.
7: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
9: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
10: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
9: What do you want to be when you grow up?
10: When I grow up, I want to be a doctor.
9: Wow.
10: Because doctors are really nice and cool.
9: Mm-hmm.
10: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
9: Really, really?
10: In my clinic, I will friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
9: Great.
10: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
9: Uh-huh.
10: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
9: Uh-huh.
10: My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
9: Wow.
10: Thank you.
9: Grabe. Okay, what is your favorite drink?
10: Remind Choco.
9: Remind Choco.

0: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, lasais, otso. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
4: Love you sa maayong panglawas.
5: Love you sa maayong panglawas.
4: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya

sa makausap pa mayong adlaw na usap ka na itong tanong. Kumusta, kumusta ito ang mga kaastasan? Kumusta katong tanan? Anara ba ka mo sa kapiskay o kadasig o kamaya sa inyong panglawas mga igsuoy? Kumusta ito ang mga nanay, tatay, diha, mga lulog, lula, mga uyuan, mga iyaan, mga igagaw, mga igunsa? Yeah! Welcome sa tontolumano ng labyog-labyog sa mayong panglawas mga igsoon. Programang yatod ka na to sa Astazan. Ang pinakabago o pinakakusgan nga food supplement karon sa Pilipinas mga igsoon.

pagtaba aron nga makahatag kita og may panglawas kaninyong tanan. Kaya ito nang naibaluan mga igsoon nga kiniatong lawas moro kiniatong puhunan sa atong pagpanikay-sikay aron mo lambo ang matag-usa. O sa atong paligunon mga igsoon ang atong lawas pinaagi sa paggamit o pagtumar mga igsoon sa food supplement karon nagitawag og Astazan. Sa di pa nato isgutan karon mga igsoon, indot nitong topic ron alang nis mga lalaki mga igsoon. Atong isgutan karon ang erectile dysfunction mga igsoon. Atensyon niya mga lalaki, mga lalaki, mga lalaki ng mga buhutan o mga kusgan ato ni karon nga isgutan. Unsa sa may mga hinungdan mga igsoon aning erectile dysfunction. Unsa sa may hinungdan ini nga di naman gid mo barog manoy. Oh, mo barog pa ibuhok. Kapan sa di pa mubalak sa tamang igsoon? Ala, sige, larga, larga, larga, mga pon. Gunita ng bagang og puron. O, porma na mga boys, kainyo ng topic run.

I amuna. Ibiyaan ang kahilayan, lakip mga kahigalaan. Kay ikaw naman sa matag-adlaw ang ako.

aqui no Tubas. Tahor ako kung sa bulog sa tentasyon basin madutlan. Giyahira in town. Ako, girahe. Giyahira in town kung kanunay basin ako manon rahinuan.

0: lang yun.
1: Das magiko.
2: Nala si Gino, salamat kayo sa pagkuminas ng balak mga higsuono at ang hisgutan karon kining erectile dysfunction. Alang sa mga kalakin ano, ang mubarog pa'y buhok mga higsuono. Ala, sige. Balik na sa papanaguban mga higsuon. Atong isgutan karon kining erectile dysfunction mga higsuon. Sabi ni Sayapa, hili na yun mubarog si Manoy. Dira na to kay Claude. Di na yun mubarog ang kinatao ni Manoy mga higsuon. Muna makaingon siya nga, doon nga naman tatawag kataong, anong una mangkang namatay? Pagulbul ko siya mga igsoon, no? Apan doon ay mga hinungda din ni mga igsoon nga. Nanong naingunani ang kahimtang, no? O na nga kinahanglan nga ato gini siya nga iskutan kay Gia kini sa tuwa mga kalakinan mga igsoon, no? Sige, so ato masahon ang kasayuran mga igsoon, no? Kaya ato kasayuran naman eh kung inanglan kita kuan mas maayo gid at mong pakonsulta kita sa mga batid yus panglawas mga igsoon sama sa mga doktor. Kay mura mo gina siya pinaka importante kayo no. Sabayan natong mga food supplement mga igsoon ilabi na ang astasan. Bati na. Okay, so ning erectile dysfunction mga igsoon. Matod pa sa kahulugan ini mayong siyang inability to achieve or maintain an erection firm enough for sexual intercourse. Mga managtiayon karon mga igsoon, nasayo na na sila gonsa gini. Di inability, di na gyud. Di na gyud mo barog sa manoy, mo barog pa lagi kunoy buhok. Amo na diya, no? Unsa may mga inungda ni ning erectile dysfunction mga igsoon. Now, matod pa sa atong mga nasagap ng mga sayuran mga igsoon, kumingong kang ang hinungda ni ining erectile dysfunction, una, kining kitawag na itong aritas physical. Physical nga hinungda, kining aduna na kita kitawag ni ining kitawag o heart disease. O, kisa man ang mga nagsakit niya kasing-kasing. O, sa nas mga hinungda nga nung nakasinati taan ni mga igsoon. Diabetes. O, kining diabetes, o sa nas hinungda nila gigyon. Una ka ng mga mahiligon, diagtamisa, hinahinay ta. High blood pressure. Maka na mga tag-as kay BP di ha. Unang sa kong uyuan pa to no nga. Aron di ka mabalang high blood ka ayaw pa BP. Wala siya na yung high cholesterol.

hormonal imbalance, no? Motomaw gini mga igsoon as magkataas atong edad, magkakuan po ning ato ang hormones atong lawas. O kaning mga certain medication mga kaigsoonan. So sa physical causes na siya. Arita sa psychological causes. Mga hinungdan mga igsoon nga dinig mo barok sa manoy. Sa psychological mga kaigsoonan, una kining itawag na tog stress. O kanang lapoy kay ta. Kapoy kay mga igsoon. Anxiety. O kanang sige kabalaka diha manang ayaw lagi sige kabalaka lagi gyud kay mo na inungdan diyan. O kanang depression. O na-depress ka. Nahugno ka sa imuhang kinabuhi. Amo na hinungdan nga dinha mo barok na mga tuang mga kalakinan diha, no? O kining problema sa to ang relasyon mga kaigsoonan. Arita sa lifestyle factors mga kaigsoonan. Una sa lifestyle factors nga makahinungdan mga kaigsoonan nga di na gyud mo barok. Kining smoking pag panabako mo nang kana mga kusog dihang manabako do hinahinay na mo do. Ay ingong mo barok pang kuan, mo barok pang likit. Barog pang likin mga kaigsoonan kaysa naglikin. Gidangan. O kanang mga usog ayong mo inom o mga ilim nung makahubog mga kaigsoonan. Usap po na sa hinungdan di ay. Kulang o exercise. O dili mayong paggamit o pagkaon mga kaigsoonan. Poor diet. Maka-increase po na siya sa erectile dysfunction mga kaigsoonan. Muna diha, no? Balantayan kayo ni mga kaigsoonan, no? Okay. Katong giskutan na to kaganiyan, no? Kining physical, psychological, o kining lifestyle, mga kaigsoonan, na balantayan, ginato ni. Kanang mga nagka-problema diha, mga heart diseases, diabetes, mga kaigsoonan, kanang high blood pressure, mga kaigsoonan, taas kay kag-BP, high cholesterol, obesity, namo na hinungdan mga kaigsoonan sa physical nga di na ginamubarog diha do. Psychological, kanang stress, anxiety, depression. O kanang dunay mga problema, mga bugat, mga kaigsoonan, ilabi na sa to ang relasyon. O lifestyle na to. Smoking, kanang kusog kayong manabako mga kaigsoonan lagi. Tugsoy pa yung sigarilyo. May sigarilyo mga kaigsoonan, katugsoy. Ang ni garilyo, so. Inadyo tao. Yeah. Oh, kanang kusog kayo mo inom, mong ilim nung makahubog mga kaigsoonan. Kung mo inom, ganita, igo-igo lang, good for. Igo-igo lang. O kaning kulang o exercise mga kaigsoonan. Unsa may mga sintomas ni ini. Unsa may mga sintomas mga kaigsoonan nga... Aduna na kanining erectile dysfunction mga kaigsoonan. May mga timailan na ni. Unang yun, trouble getting an erection. Habis agunsaon yun mga kaigsoonan. Di na yun. Di na yun mga kaigsoonan. Habis agunsaon yun. Barok noy, barok noy, barok tusik noy. Di na yun, habis agunsaon mga kaigsoonan. So sana sa mga sintomas nga problema na ka sa imo ha. Aduna na kanina ng erectile dysfunction mga kaigsoonan. Ikaduha, difficulty maintaining an erection during sexual activities. Ato mga managtiayon diha nahibalo na ini mga kaigsoonan. Ini ang kalisod sa pagpabarug. O diha panahon sa sexual activities. Onya reduced interest in sex. Amo na diha mga kaigsoonan. Murag wa na para niya, wa na lami ko na inanan. So reduce na, no? Naka-reduce na mga kaigsoonan. Wala na yung mga sintomas mo ng balantayan kay nato ni. No, balantayan kay nato ni mga kaigsoonan. Oh, niya. Oh, niya, unsa man ato mga kaigsoonan, aron nga matabangan nato ng erectile dysfunction.

On mga igsoon. On ya kinahanglan nga mag-exercise kita. Exercise regularly. Oh, reducing alcohol consumption. Kanang kusugay niyang manginom rag mga kamil mga igsoon. Hinahina ya pud. Namurag wa nay bino pagkaugma, wa nay limnon pagkaugma. Hinahina ra ta mga igsoon kay mo na mga hinungdan nga. Ka problema na hinuon ta. On ya quitting.

0: karon taon-taon mga igsoon, ato ang isgutan. Kung saan man ato nga malikay taniini, erectile dysfunction mga igsoon, kay wala na gay lami ang atong kinabuhi kung mawala na sulti, di rin ko tayo magminaot mga igsoon. Hindi mo ang kinabuhi, wala na kita ng kanang dinigin mo barog mga igsoon. Wala yung kinaingon, mapayputla na lang bay. Wala nga, karong taon-taon, itong isgutan, kung sa may buhato na ito, mga kaigsuunan, aron nga, malikaya na ito ng inani, labi na sa mga kalakinan. Masadili pa, minaw sa tagpahinumdum, gikan sa Astasan.
1: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extract. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at umaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot. Upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangosteen. Ang mangosteen din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangosteen, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangosteen at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may Astaxan Thin Extra ka pa.
2: Savon Beauty Soap. Mi ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na mi maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon.
3: damguhan taka.
4: Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!

0: Oh, sa kadlaw niya na mga igalag, istoryahan na si Buyak o si Gifuni. Amo niya nahita po.
1: Bye! Bye, Buyak!
2: Ano naman, bye, Gifuni?
1: Mga pita, bye! Mga pita!
2: Alin ako, bye? Kay maglisod ko, kuan, bye? Kaya maglisod ko, katulog, bye? O mga pita, bye?
1: Walay problema ng maglisod o katulog. Ang problema, kung maglisod kag mata.
2: Ay, ay, ay!
1: Kala mo'y problema. Walay problema ng kanang dita magkatulog. Ang problema, hindi natakamata. Ibate!
0: O, muna di ha, mga igsoon, wala problema ka ng pagkatulog, ang problema ka ng pagmat...
1: Zumba ko.
0: Okay, balik na mga igsoonan sa toang pagpanag-uban, no? Kaganiha, atong gisgutan to sa mga hinungdan ining erectile dysfunction. Kanya, unsa ay mga treatment, mga kaigsoonan, no? Kanya, ang uban, magamit og mga tablitas, no? Delikado, mahinong kaya na magamit ang tablitas, mga kaigsoonan. Kaya, muna hinungdan nga daghang mga natigok, ana, mga igsoon. Dabay na kay problema sa heart. Gamit lang isilang mga tablita sa mo baro. Problema na mga igsoon nung nakay problema sa heart. Na daghang na dido ana dong. Ato natural lang, natural. Karon nato isgutan mga kaigsoonan kun unsaon man ato na aron nga malikayan ato ng erectile dysfunction mga kaigsoonan. Una kinahanglan ma-maintain ato atong healthy diet mga kaigsoonan. Kaunta ang mga prutas, mga utan, whole grains, and lean proteins. Muna, buhato na mo diha. Buhato na to. Limit processed foods. Kining mga processed foods, mga kaigsoonan,

antioxidants, sama na mga berries, mga leafy greens. O, muna yung mga inunahan mga kaigsunan. Ikaduha, exercise regularly. O, kinahanglang stay active ta. Aron nga doon ay ang regular physical activity na ito, makaigsoon, maka-improve na sa itong blood circulation. Alamang kung mahitabo ng erectile dysfunction, mga kaigsoonan, kung problema na ang blood circulation, mga kaigsoonan. Mga aerobic exercise, sama sa mga walking, running, swimming, cycling, o guban pa, mga kaigsoonan. Ikatulo, maintain a healthy weight.

Ginagin mo ba rock? Ikaw pat mga kaigsoonan, kinahanglang likayan ato ang gitawag og smoking o ato ng limitahan ang alcohol mga kaigsoonan. Ah, muna siya niha. Ikalima, manage stress and mental health. May manage ng stress mga kaigsoonan kay psychological. Psychological mga kaigsoonan, muna yung sa hinungdan nga may tabo ang erectile dysfunction. Ikaw nom, get regular check-ups. Mas maayo. Maka-consult, makapakonsulta kita.

tinatawag og maintain a healthy sexual relationship. Kining sexual relationship, mga kakigsuunan sa managtiayon, importante ni intimacy, open communication. Eh, usa na sa mga hinungdan, mga kakigsuunan, nga sige mo kagubot sa inyong panimalay, mga kakigsuunan. Isabay ka na, ha? Sige, kagubot ang iyong balay, mga kaigsunan. Sige mo, kagubot, managtiayon. Kisabay ka na, halala. Una nga, i-maintain lang ginato ang itong healthy sexual relationship, mga kaigsunan. No? Consider hormonal balance. Dili, imbalance. Hormonal balance na ito, mga kaigsunan. O niya, avoid performance anxiety. Kanang makahatag na itong kabalaka, mga kaigsunan, ato ginanglikayan. Karon ang pangutana, unsa may matabang sa astasan, mga kaigsoonan, nining erectile dysfunction. Now, ang matabang sa atong una-unaon, mga kaigsoonan, nga usa sa mga sangkap sa astasan, nining gitawag na itong astasanthin. Ang astasanthin, mga kaigsoonan, nga sangkap sa astasan, adunay a powerful antioxidant food in a certain algae, seafood like salmon, shrimp, lobster, og supplements, mga kaigsoonan, no? Unya ang astasanthin nga sangkap sa astasan, una, maka-improve sa blood flow, mga kaigsoonan. O muna yung function sa astasanthin. Iyang improve ang atong pagdaloy sa dugo, mga kaigsoonan. Okay, kung dili kung mayong pagkadaloy sa itong dugo, mga kaigsoonan, muna hinungdan nga magka-erectile dysfunction ay noong usa ka lalaki. Ikaduha, ang astasanthin maka-reduce og oxidative stress. Maka-reduce ya. Muna importante yun. No, kanang mga stress, mga kaigsoonan, apan kung makatumar kag astasan, ma-reduce ang oxidative stress, mga kaigsoonan. Ikatulo, supporting heart health. Ang astasanthin, mga kaigsoonan, makatabang karon masuportahan ang ikaayo sa ato ang kasing-kasing, no? Okay, kanang kasing-kasing, mga kaigsoonan, mao gina siya dapat nato gyud nga tagdun, no? Di nato siya abusaran. Kaya ang kasing-kasing maroon ay

nga to ang makapa-enhance mga kaigsuonan ang astasan mga kaigsuonan pinagi sa astasantin. Onya makareduce siya og kaning fatigue og baka boost siya sa stamina. O munay matabang mga kaigsuonan sa astasantin nga sangkap sa astasan. Makapawala siya gakapoy. So layra gud ninyo makatumar mo astasan mga kaigsuonan. Mawala ginang kakapoy ninyo. Ano man kay makaboost po siya og stamina. Mula diha. Og ang astasantin mga igsoon makahatag og balanse sa atong hormones diha sa atong lawas mga kaigsoonan. O mula diha. Munang makatabang yung kayo ang astasan, no? Pinagi sa sangkap niya nga astasantin. Sama sa itong gipanglitok na sa unahan, mga kaigsuunan. Usa ako nag-aawang sa tanang mga kalakinan niya. O, dili pa ang ulahi ang tanan na yo. Dili pa ulahi ang tanan busing. O, gamit na mo niya o astasan, no? Aron nga mapintinar nato ang kagahi, mga kaigsuunan, sa itong paghigugma. Okay, mag-unsa man naman na huwag din na mubarog, mga igsoon. Ano? Alagmit, mga kaigsoonan, pulihan. Ayaw lang pa. O, mula niya, ano? Muna nga kong giyawag ang mga kalakin, ana. Maglisod na tao, kuha ako mga pagkaon, mga prutas, ako ba, hindi na ka pamasol, hindi na ka pangisda, kagining busy kayo sa trabaho, mga igsoon. Ang imong buhato na lang, mato na lang ka sa mga Amapula Broadcasting System na mga radio stations o di ba sa mga butika, mga kaigsuonan, mapalit ka dito og astasan. Kay kumplito na niya siya, perfect combination, mga kaigsuonan, ang astasan. No? So, at itong gingon kayo ganiha, mga kaigsuonan, nga pinaagi nining astasan tayo, ma-improve na to. Ma-improve na to. Makatabang maayo, mga kaigsuonan, ilabi na sa mga problema diha sa erectile dysfunction. Sa itong mga kaigsuunang Muslim, wala'y problema. Ang astasan kay halal certified ni. Sa itong mga kaigsuunan, FDA approved po ni. Wala'y ang ngayang kabalakan. Akong hangyo ninyo, ayaw na mo anang magtumartaw ka ng mga tinablitas mga kaigsuon. Problema na inoong kagagagay problema sa mga kasing-kasing. Kapagani ka kahuman mga kaigsuon, wala! Nadido na ta mga kaigsuonan. Sulayin ninyo ang astasan. Natural siya mga kaigsuonan, food supplement. Na makatabang aron nga magmalipayo ng ato ang sa may magmalipayo ng ato ang kaminyoon mga kaigsuonan. Kasi tinuod lang, kung mawala na na sa kaminyoon mga kaigsuonan, muna yung ginaingon nga, ambo! Ayayay na! Ayayay na yun mga kaigsuon! Ayayay na yun ang ato ang pagpuyo og mawala na sa usa ka lalaki ng ingon ana nga kagahi sa paghigugma mga kaigsuonan. Wala diha. So sa pagkipaabot ninyo, gamit na mo mga kaigsuonan sa astasan. Aron nga, magmalipayon og dilita kutasan. Wala tayo panahon, kaya lang si Buyax Labyog, mayroon ka niyang tanan. Salamat sa iyong pagpaminaw. Lawas na ampingan, kay Moro Gidney, ang atong puhunan. Salamat sa iyong pagpaminaw.

0: Inay na akong TV nga. Murag dili, wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar. O nagpa-check up pod ko sa doktor. Wala na pod siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani, nawagtang yun ang akong sakit.
1: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
2: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
1: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
6: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
7: Tayasanon, kabalo ba ka nga ang tikdas o tipdas nga sakit walay kaayuhan?

0: mahimong delikado ang kinabuhi sa imong anak kung dili kini mabakunahan. Mao nga pabakunahin na ang inyong mga anak na nag-edad o gunung kabulan hangtod wala pa'y 5 katuig. Magsugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026 dinhi sa lungsod sa Tayasan. Ayaw og tuo sa mga fake news. Ang bakuna nga kontra tipdas, 50 na katuig nga gigamit. Protektahe ang inyong mga anak ug pabakunahin na sila. Kita-kits sa inyong mga barangay o pinakaduol nga health center. Karong Agosto 10 hangtod Agosto 28, 2026. Tungod kay ligtas tikdas ang batang bakunado na Tayasanon.
1: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
1: Hardmax.
2: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
1: Mag-hard mama. Extreme na.
2: Dragon Fruit Plus.
3: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kananawa akong pangapoy niya, kanang kuan na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuan, lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka, suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa, dili mo kapuyon.
2: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Payong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
5: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
6: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
7: Helen Babor, 55. Tagayungon ko.
8: Tagayungon.
7: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
8: Okay.
7: O de yun, lami po ang katulog. Katungo pa ka tilaw.
8: Katilaw
7: sila. Kanang kapsul o
6: mga penata!
2: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
9: Adong paminawon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
10: Ako si Larry Madria, kapag-aipod ang Kagayari Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakin dabay lang nida ko. Sa una nga, wala pa ko nito string sa Wonder Animal Vita. Ako laban naman na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsamay ikin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtuko. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa namin nag-alaga o magkahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita, ipikibo
9: yun. Wonder Animal Animal Vita. Mabalit sa inyong mga suking AgriVet Supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
8: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno kahaponan. Salamat sa tulog to ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko og Nescoffee o dili lang Nescoffee, apil pa ang Cervicare, Nescapsule. Kay maayo ang paminaw nako sa akong lawas, kay ang libati mangun ako sa una kanang mag nosebleed bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kanyang Cervicare o Nescapsule. Maayo na dyan akong paminaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
12: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ka kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhin na sa D3Bio o DTX 500.
13: DTX 500!
14: Mabalis sa mga butika.
13: D3Bio!
14: Mabibilis sa mga butika.
13: DTX 500!
15: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko.
16: Sakit ipangihe o ako po nga puson sakit.
15: Ipatay ko sa akong misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag.
16: Tulupot ka kapsos sa gabi.
15: Simana lang nawala dyan ang sakit.
16: O nibalik sa normal ang akong pagpangihe.
15: Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
13: DTX 500!
14: Mabalis sa mga butika.
17: Ako ay ni Roselyn Mbulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi eh. Magsiksakit akong ulo. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Pitibo, jud kaayo.
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
19: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na namian akong rauti. Hindi kita tama ka tamis ang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
0: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio.
20: Star Radio.
0: Basta naka-star, sikat.
20: Feel the music, Star Radio.
0: Oras sa Star Radio. La size 54.
21: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na nagpapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
22: Feel the music, Star Radio.
23: Oras sa Star Radio, las 6:55.
24: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
25: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
24: Lina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
26: My name is Maria Alina Isabel F. Ion.
24: What do you want to be when you grow up?
26: When I grow up, I want to be a doctor.
24: Wow.
26: Because doctors are really nice and cool.
24: Mm-hmm.
26: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
24: Really, really,
26: and my clinic, friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
24: Wait.
26: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick. I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible. My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
24: Wow.
26: Thank you.
24: Grabe. Okay, what is your favorite drink?
26: Remind you.

0: ay, noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro?
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mo, Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga muna ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol o kahoy sa atong kabuturan o kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom o kahoy aron mahinay-hinay o kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita o mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalun ang atong kalibutan aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong painumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, du! Kanusa man kanabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
3: Iyay ka, so na karun, natay pang latay sa alambre ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
3: Uy, manong undang man ka? Ano kang sinakaw?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta og pamaligya o gamit og mga ilegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitran ang atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan na ang atong nasod aron nga magmuuswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa mga anak. Unya pagkahuman, manimba mitibog pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyugip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong painumdum, gihatod kanato sa Bago High School o Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
9: Matag hangtok sa orasan, at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong daotan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
9: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
10: Ronnie Librado.
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Balita!
8: Mga kahandos, bisan kabus kaman, apan kun maayo ang imong binuhatan sikat ka sa katilingban.
9: Ronnie Librado.
10: Handos balita,
9: handos balita.
8: Kining maong tulumanon nga handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibyaanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Makita og madunggan na sab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan og website nga www.starradiotayasan.weblay.com.
10: Handos balita,
9: handos balita.
8: Ikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio. Mga sibyaanan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon ug unya.
10: Handos balita,
9: handos balita.
8: Ani ana ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita garong adlaw.
10: Handos balita.
11: Headlines. Headlines.
10: Handos
9: news, balita,
11: headlines, headlines.
8: 50 kahulga sa eskwelahan nga naglambigit sa mga kabataan-unan natala sa PNP.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Tayasan Primary Care Facility magsuspend sa regular nga serbisyo karong adlaw, Agosto 21.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: SSS Ewells Activity malampusong gipahigayon sa Tayasan. Serbisyo sa SSS gipaduol sa mga miyembro.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: At ang pamahayag nila ni Sanitary Inspector Nilo Hainar, Menro Designate Glenn Sumanhoy, kabahin silang gibigayang meeting na nagtuki sa husto nga pagbahig sa mga basura.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Youth Talents o Cultural Night 2026 ipasundayag sa Tayasan karong gabi, samtang Krubyard Band mo perform usa.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Party planning workshop sa mga barangay officials sa Tayasan malampusong natapos. Gender lens og public safety gipalig-on sa disaster management.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Desda yawhag ang tikbok graduates nga magparehistro sa skills passport.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Education Secretary Sunny Angara may bisita sa Baez City National High School.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Kanlaon City Mayor Batsyo Cardenas gipasidunggan sa VP Negros Island Region.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Noreco Ono Bindoy Main Office o Baez Gihulngan Collection Centers sirado karong adlaw Agosto 21.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: 34 anyos nga mamumuo nasikop sa bypass sa Kanlaon samtang 47 mil kapesos nga gituhang siyabo na recover.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Illegal nga armas de fuego o mga bala nasakmit sa 51 anyos nga lalaki sa Cebulan.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Balay pagbag-o nagtanyag og luwas og masigurong lugar sa mga kanhi rebelde sa Negros.
9: Andos, balita,
11: headlines,
8: headlines. DepEd magpahigayon og nationwide school safety drill karong Agosto 25.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Senate Committee on Energy itanaw ang pagtangtang sa 12% VAT sa system loss sa kuryente.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Tonelada sa nuclear materials na-recover sa Syria samtang IAEA nagpahigayon og inspeksyon.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Alex Yala apel sa Stars of the Open exhibition events sa US Open Fun Week.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Vanessa Blanca nga nagpasikat sa kantang Duta o Ako namatay sa edad nga 30 anyos.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
9: Andos, balita,
11: headlines, headlines.
8: Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
9: Andos, balita,
11: andos, balita.
8: Nagihandos ka na to sa astasan.
9: Andos, balita,
11: andos, balita.
12: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
13: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tangtanan ang balatian.
9: Andos, balita,
11: andos, balita,
9: balita.
8: Mga kahandos, may buntag ka natong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
9: Andos, balita,
11: andos, balita.
8: Adlaw karong Bernice Pizza 21 nimong bulan sa Agosto tuig 2026. Palidi karon mga kandos sa Ninoy T.
11: Kandos Balita. Kandos Balita.
8: Sa ngalan sa kinatibok ang pwersa sa Star Radio Tayasan, pinanguluhan sa mga station manager nga mausibus ayan anilahato o ban sa mga teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bay Ray Sorenio.
11: Kandos Balita. Kandos Balita.
8: O ban usab sa tamabtikon nga reporter nga maus sila si Handos 38 Boyex Labiog Karinal o Handos 42 Handos Icon. Kini ang inyong tigbalita Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
11: Ronnie Librado.
10: Ronnie Librado.
11: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
8: Muhandos na kaninyo sa mga love asog tinood nga mga balita matagaron o unya.
11: Handos Balita. Balita.
8: Mga kandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa paghandos sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal, ngadto na sa balitang showbiz, at una karon nga aninaon ang kahimtang sa itong lakat sa itong panahon. Gikan sa pag-asa Dumaguete, atong dawaton ang report ni weather forecaster Andrea Balasabas. Ma'am Andrea, kumusta karon ang kahimtang sa tuang lakat sa tuang panahon dinhi sa tuang lalawigan sa Negros Oriental o mayong buntag diha kanimo.
11: Handos Balita Weather Update.
14: Latest weather update karong adlaw Biyernes, August 21, 2026. Padayon ang habagat nga gaapekto sa Luzon, samtang padayon usab natong gi-monitor ang tulo ka mga sirkulasyon o weather disturbances sa gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Una ang LPA sa may northern border sa atong Area of Responsibility nga si kanhi pagyong Neneng. Padayon kini nag-irog palayo og hinay ngadto sa usa ka LPA na lamang as of 2 PM kagahapon. Ulahi kini nakita 565 kilometers north-northeast sa Ispayat, Batanes. Wala ni direktang epekto sa nasod o gani sa paghinay ni ining maong bagyo, ni hinay usab ang hanging habagat. Sunod o ikaduha natong gi-monitor kining bagong circulation o low pressure area sa may 1,700 kilometers east sa northeastern Mindanao. Sa kasamtangan, doon na kini medium chance na ma-develop magkasaw sa kabagyo apan base sa datos, dili kini musulod sa atong Area of Responsibility or sa PAR o malusaw lamang kinidayan busa wala gihapon ni direktang epekto sa atong nasod. Samtang ang ikatulong nga bagyo mao ang tropical storm nga dunay international name na Sobel, wala gawas lang gihapon kini sa PAR pagkakaron located 2735 kilometers silangan sa southeastern Luzon. May gikusgon sa hangin nga 95 kilometers per hour doon sa sentro o paghurus na up to 115 kilometers per hour. Padayon kini nag-irog north-northwestward sa kapaspason na 25 kilometers per hour. O base sa analysis, kini dunay chance nga musulod sa Philippine Area of Responsibility by Sunday or Monday. Apan layo lamang sa kayutaan, walay direct ng epekto sa nasod pagkakaroon apan mahimong birahon o pakusgun ini pagbalik ang habagat na posibleng magdala na usab og mga pag-ulan sa dakong bahin sa atong nasod by Sunday or early next week, labi na sa Luzon o western section sa Visayas. Doon na pa'y posibleng ang mga kausaban sa development na ining mga weather disturbances na atong gimonitor. Busa, padayon atong sundan ang mga updates na inigikan sa DOST Pag-asa. Para sa atong localized weather forecast, ang Dumaguete City ug ang tibok lalawigan sa Negros Oriental karong adlaw makasinati ta og panalagsang mapanganuron ngadto sa madag-ungon nga kalangitan ug duna gihapoy tsansa sa mga isolated o patakpat at mga pag-ulan o pagpanugdog kilat labi na sa hapon o gabi tungod lang gihapon sa mga localized thunderstorm. Alang sa kahimtang sa hangin ug kadagatan, makasinati ta og hinay ngadto sa kasarangan nga paghurus sa hangin gikan sa habagatang kasadpan o hinay ngadto sa kasarangan usab nga pagbalod sa kadagatan. Ang atong kabaybayunan mohunas unya sa alas 11:53 sa buntag, tagimugon nga 0.6 meter ug mutaob unya sa alas 3:48 sa hapon, tagitas-on nga 0.7 meter. Atong forecast temperature karong adlaw mukabat sa 25 hangtod 34 degrees Celsius. O para unya sa gabi, gikan sa 25 hangtod 32 degrees Celsius. Ang atong adlaw masalop unyang alas 6:01 sa hapon o musilang o maatalas 5:48 sa bunta. Maukad to ang latest, gikan diri sa DOST Pag-asa Dumaguete Weather Station. Kini si Andrea Balasabas, daghang salamat o maayong adlaw pag-usap.
15: Handos Balita, Weather Update.
8: Daghang salamat, Ma'am Andrea Balasaba, sa imong weather update.
15: Handos Balita, Handos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:30.
15: Handos Balita, Handos Balita.
16: Balitang lokal.
15: Handos Balita, Handos Balita.
8: Mga kahandos, kini mo sunod ng mga balitang lokal. Gihandos ka na to sa mas gipakusgan o mas gipa-epektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Maghandos, nangita ba ka mo sa herbal capsule nga barato gipektibo? Ayaw na kabalaka kay aniana sa to nga mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung diin dili ka mahaya apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas, may balatian ka man o wala, pwede giyod ka mo nga makatumar o ayaw hulata nga imong lawas mo bigay panalip de giyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alkasi Sodium Ascorbate. Alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o gaban pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ati, nanay, tatay, lulog-lula, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-C nga mupatinaw sa nahanap nimong mata. Sa Alka-C, protektado ka na sa pamanit hamas pagyud ka. Busan sa paigilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw o inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Mga kahandos, nakatilaw na ba kamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gipaila-ila ang pinakamiknibo nga herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa duna high blood, diabetes, arthritis at as ang kolesterol. Og dili makatulog tilawi disenyo kini nga moayo sa sakit og balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika dere sa Tayasan ug sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar. Chairperson T, Booking Kito Furniture, mogama sa mga furniture, platira, cutlery, dining table, pultahan, door jam, window jam, dresser, bench divider, mumulding motor na makarving, more para sab sila sa mga salasets, mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinagisapakyawan sa stem, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyang kawayan o goo, Chairperson T, Booking Kito Furniture, na imutang at mang mismo sa Tayasan, Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o ginumala nila ni Chairperson T. Booking Kito, Joffrey Booking Kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sab sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulongita Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Brahma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisadong trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si G.R. Bingkoy o Jericho Palagtiw, branch 2 chief mechanic, Rodrigo Kayagap, o assistant nini nga si John Lyle.
15: Handos Balita, Handos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:16.
15: Handos Balita, Handos Balita.
8: Sa detalye na sa ito ang mga balitang lokal.
15: Balitang lokal.
16: Handos Balita, Handos Balita.
8: 50 kahulga sa eskwelahan nga naglambigit sa mga kabataan-unan natala sa PNP. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex Labiu Carinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex, kalasigi Handos ug Labiu sa mga balitang lokal.
15: Handos Balita.
17: Report! Live! Report! Salamat pundo ko itong mga sugintig pa, Minow. Natala sa Philippine National Police ang 50 ka insidente nga may kalabutan sa eskwelahan o naglambigit sa mga minor de edad. Tali sa Hunyo 16 ng 2 sa Agosto 18, din 40 na ini ang mga kaso nga naglambigit sa nagkalaing matang sa mga hulga. Base sa dato sa PNP, ang mga hulga sa bumba mga labing daghan nga natala nga doon ay 26, gisundan sa 12 kahulga sa pagpamusil o 2 kahulga sa pagpatay. Natalaw sa bang 4 ka-insidente sa pagdunggab, 4 ka kaso sa gayong illegal na paghuputog armas o 2 ka-aktual nga insidente sa pagpamusil. Usa sa duha ka insidente sa pagpamusil na itabo ni itong Agosto 18 sa Ateneo de Zamboanga University na may resulta sa kamatayon sa usa ka estudyante sa grade 10 o sa estudyante nga ginudahang namusil o duha pa ka estudyante ang naangol sumara sa taho sa mga otoridad. Human sa mga insidente, gibag-o ni Interior Secretary John Vickery Mulyang yang panawagan sa Kongreso na ripasuhon o hugtan ang kasamtangang mga balaod bahin sa armas. Ilabi na ang kalabot sa tulubagon sa mga tag-iya sa armas kung ang ilang restradong mga armas mahulog sa kamot o gamiton sa mga minor de edad. Gipahayag usab ni Department of Interior and Local Government DILG nga kinahanglan paliuno ng mga lagang aron mapugngan ang pagsulod sa mga armas sa miskwilahan o kinahanglan manubag ang mga tag-iya sa armas tungod sa sunod-sunod ng mga insidente sa kapintasan na may kalabutan sa eskwelahan. Nanukad digan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibihan ang umitinugdan sa mga labas o tinood ng mga balita, matagkarunog niya, 338. Buyax, love you, Karina. Reporting.
18: Balita. Live. Report. Live. Report.
8: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, Labio, Cardinal, Simhanga, Balitang Lokal.
18: Handos Balita, Handos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:19.
18: Handos Balita, Handos Balita.
8: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
18: Balitang Lokal. Handos Balita, Handos Balita.
8: Walay regular nga konsultasyon o regular nga serbisyo sa Tayasan Primary Care Facility. Karong adlaw, Agosto 21, tungod sa pagsaulog sa Ninoy Aquino Day nga usa ka holiday. Ibahibalo sa pasilidad nga emergency cases lamang ang pagaserbisyuhan atol sa holiday. Samtang magpadayon gihapon ang Mr. Zia vaccination activity sa Barangay Banga o Barangay Numnom. Ibahibalo sab nga ang line-in services sa Tayasan Primary Care Facility magpabiling bukas 24 oras matag-adlaw lakip na ang mga holiday alang sa mga nanginhanglan sa serbisyo. Yawag ang mga residente sa Tayasan nga sabton o sundon ang maong pahibalo o mga kahikayan sa health facility.
18: Balitang Lokal.
19: Handos Balita.
18: Handos Balita.
8: Malampusong gipahigayon gahapong adlaw Huwebes, Agosto 20, ang Social Security System o SSS EWALS activity sa Tayasan aron mas mapaduol sa mga miyembro ang nakilanlaing serbisyo sa ahinsya. Gipahigayon ang mga kalihukan sa Tayasan Covered Court sugod sa alas 9 sa buntag diin yatagan og higayon ang mga miyembro sa SSS sa Tayasan o kasikbit nga mga lugar nga makatransaksyon nga dili na kinahanglang mo biyahe paingon sa mas layo nga opisina. Lakip sa mga serbisyo nga gitanyag sa SSS ang registration o updating sa record, contributions inquiries, loan assistance, benefit inquiries o kaban pa nga mga serbisyo sa ahinsya. Sa wala pa ang kalihukan, giyawag sa LGU Tayasan ang mga miyembro sa SSS nga pahimuslan ang mga serbisyo aron masayon o mas paspas ang ilang mga transaksyon. Ang pag-abot sa SSS EWAL sa Tayasan na himo nga posible pinagi sa hiniusa nga paningkamot sa SSS Baes o sa LGU Tayasan ubos sa pagpanguna ni Mayor Susano Antonio Bembo de Roberto III. Biabag usab sa kalihukan si Lido Janel Inicio nga mao'y in charge sa e-center sa Tayasan uban ni Crisus Macario LYDC staff.
18: Balitang Lokal.
19: Handos Balita.
18: Handos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:22.
19: Handos Balita.
18: Handos Balita.
8: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Lokal.
18: Balitang Lokal.
19: Handos Balita.
18: Handos Balita.
8: Gipahigayon niya itong Agosto 19 ang usa ka panagtigom tali sa Menro. Designate Glenn Sumanoy, Sanitary Inspector ni Lujainar, HRM Uto o Peso Manager Reyes Miramiris, uban sa mga vendors sa Tayasan Public Market o mga personnel sa Solid Waste Management Office. Among nga meeting gihimo sa public market function hall diin gipunting ang kabahinungdanon sa usto nga pagbahig o segregasyon sa mga basura aron mas mapalambo ang pagdumala sa solid waste sa lungsod. Gisgutan usab ang tukma nga schedule sa pagkolekta sa mga basura pinagi sa mga garbage collector o garbage truck sa lungsod nga gikatagdang ibigayon gikan sa Lunes hangtod Domingo. Gidasig ang mga vendors og market personnel nga mutuman sa usto nga pagbahig sa basura og sundon ang gikatagdang schedule sa pagkolekta aron malikayan ang pagkatag sa basura og mapabilin nga limpyo og hapsay ang Tayasan Public Market. Pinagi sa mga panagtigom gilauman nga mas mapalambo ang kooperasyon tali sa lokal nga pagagamhanan. Mga vendors, mga personnel sa Solid Waste Management Office alang sa mas limpyo, hapsay nga palibot sa merkado. Sa nasampit nga meeting, ato nga na-interview si Sanitary Inspector Nilo Hainar o gania ang among interview.
20: Andos Balita Interview.
21: Bye, good morning niya. Kumusta itong meeting ron? Sa inong ginagayon dari? Ngayon ang na ng kapuntagon?
22: Bay, maayong buntag bay Ronnie bay. Karong adlaw gapatawag ni og meeting sa ato ang mga vendors diri sa ato ang public market. Kay inani man gini ato ang programa sa ay di ko na to matubag mabilag sa ang ilahang mga concern o dili na to iagit meeting. So ang amo ang agenda gyud niya ang jurisdiction din ako is nipokus ko sa sanitation. So, kung saan man ito kabahin, kanimanggong usahay, kinipong magpabuyag kunin ato ang mga or tungod sa kabisi, kaning ato ang drainage, ato ang wet market, malabayan man usahay na og mga plastic size. So, hinungdan, mubara, hinungan. So, dili lang ka-plus ko niya, mubaho ang ato ang public market. Then, ako pong gihangyo nga ang mga vendors, magbutang gid sila og tulo ka klase nga basura nga makita sa mga pumalalit or sa mga tao nga muari sa tiyangge. Kay bulahan magkaon sila makakita sila nga ang basura na adyay anang tindahan na malabay nila trikta dili malabay sa kilid sa tuang public market. Atong hunahunaon manggod sa una ang ato ang public market sa Tayasan usa na sa pinakalimpyo nga public market sa tibuok Negros Oriental. Kunya isip sanitary inspector grupo ng paningkamutan nga ma-maintain nato ng maong nga dulog nga niya sa Tayasan. So din lain ay hinumdong report ang kakuha kay trabaho sanitary baling dagana isgot ko ganiya o karatataran kung maapil nagtaguktok na itong kuhan tataran niya, maapil na itong karanos kahoy, ato na itong islan dahil pagkahuman o kami hugasan, apil ang kutsilyo kay matugan na itong langaw bili na itong hugasan, dahil tapunan, so muna yung mga din akong gingangyo po na ang katong mga matador or kanating chap sa karne nakapipiigis sila o nakahygiene bili itong mag tatugar niyo na gamama ko di man ta na pwede kay luod mong kayo ng paminahon. So, ang amuang meeting, gitambungan man to sa amuang presidente sa Public Market Vendors Association, sa amuang kauban na bagong designate sa Solid Waste Management, si Sir Glenn, din si Ma'am Krishmer, din nalipay ko kay ang tanan positibo o ni-contribute yun sila ang mga concern. So, dahil naisigutan na po ito katong unsang orasaha ang pick-up sa basura din. Baka sir, clean mo na nga part. So, diya na po kutob sa katong sanitation. Akong diapil po katong improper na paghugas sa mga kinanan na dili pwede na itong ilabay ang mga mumu, mga pupog, yas kilid sa ito ang katong itong communal faucet kay baho man kayo o naratong mga mumho o mga bukog. So, manghinaot ko, isip sanitary inspector, isip taga-Tayasan nga ang dumog sa Tayasan, wapo kayo nga paminaon, kabahin o sanitation. So, thank you.
23: Salamat.
22: Salamat kayo. Bye.
20: Andos Balita Interview.
8: Samtang, humanato may nabi si Sanitary Inspector Nilo Hainar na interview usab nato si Minro Designate Glenn Sumanoy ug ani usab ang among nahitabo nga interview.
20: Andos Balita
0: interview.
1: Okay, bye. Good morning. Niya, pwede ito masayaran ba? Sa kapahinang gimitingan, ron?
3: Bye. Good morning po. Ako lang kaning atong gimitingan, kapahinang sa ato ang solid waste na problema. Especially karon na huwag yung ba yung tagad niya itong mga basura. So, karon ito yung ikuan sa ila ang segregation. Isiparin ko na ito ang malata o dili malata sa everyday na activity aning collection. Kay sa tinodra naan ning kung ka-exist na ni kaniya ito pa, pero murag wala kayo na tagad sa itong katawan dili sa payasan mo nang nakita mong ganda ko karon na dili maayo ang kuan kay sige rin ibalik sa ito ang collection na ay dili makulita gumikan na wala lagi mong segregate. So, basang ko laman, pamasin ta itong mga mapinanggaong kayasanon na ila po taong sundo ng ato ang programa. Dili ni kayuhan sa usan naman katawo kung dili para sa tanan, para sa itong mga bata na nanginanglan pagpugmadamlag. Kay kung atong subayon, number one na problema karon rin din nasa itong laing lugar, sa kauluhan, problema yun ang basura. So, basong dili sa ato, kung magampan na ito ni. So, nata schedule kada pa na ito, na kada Lunes, katong malata, green ang ticket, Martes o Huwebes, muna ang residual, katong dili mapuslan, muna ito ang ticket. At yun ay kaybalo nila nga, stricto ta sa ticket, based on sa ilahang basura nga naa. Dayong Wednesday na to non-biodegradable katong dili malata yellow ticket, Friday katong hazardous katong mga fluorescent, mga bumbilya na delikado kayo. Dayong Sabado o Domingo ang kwan na to ana malata gyapon sa green na ticket o ang kwan public market sa trading post na naman tayo kwan din na every Saturday o Sunday kana to ang flea market. So, ako ni Kuan, ngadto sa itong ibabaw na kabarangayan, kay kauna man tayo karon sa coastal area, basta nung ma-adapt na ni sa ito ang barangay, makakuan na itong mga BHW ani, kay naan ni sa ila na trabaho. Basta po naman o masabta ni, aron ang ato ang Kuan di sa Lunsod at Tayasan, ma-hapsay o tarong ang ato ang kwanta basura.
1: Sige ba niya, sa palang tambag, alang sa ating mga kaigsuna ng mga tayasanon para nga magpabilin nga limpyo ang atong lukso.
3: Ang akong hangyo kinasing-kasing para sa katawan sa tayasan, atong tumanon, wala na pwedeng magsunog ng basura nato kaysa kalikupan niya pa na akong paingon. Ang atong basura, atong hipuson, dili na ito ilabay ng sinasa kay pag-abot sa baha o atong ihulog na sa kanal, mapahingon niya po na sa dagat. Delikado niya po. So, atong kwan, kay mag-collection man ta, masong po laman kung masabtan ni sa tigong tayasanon para kausa na ito na pangwan ani ato ang basura. Tagang salamat, bay.
20: Andos Balita
0: interview.
20: Andos Balita.
19: Andos Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7.31.
20: Andos Balita.
19: Andos Balita.
8: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
20: Balitang lokal.
19: Andos Balita.
20: Andos Balita.
8: Hidapit ang mga talentado kaaktibo nga kabatanunan sa tayasan nga moapel sa Youth Talents and Cultural Night 2026 karong alas 7 sa gabi diha sa Tayasan Boulevard. Ang mga kalihukan mao ang culminating activities sa celebration sa International Youth Day o Linggo ng Kabataan 2026 uban sa tema nga Different Context Common Aspirations. Libre ang pagparehistro alang sa mga kabatanunan nga gusto mapel o ipakita ilang talento sa komunidad. Gawas sa kompetisyon, gitagano sab ang usa ka espesyal nga live band performance sa Groovyard Band nga ibigayon humandayon sa kompetisyon. Usab adunay mga cash prizes alang sa mga mananaog. ang champion magadawat sa 5,000 pesos samtang 3,000 pesos alang sa first place o 2,000 pesos alang sa second place. Ingon man adunay upat ka consolation prizes nga tag 500 pesos matag usa. Gipasigarbo og gisuportahan kini sa LGU Tayasan nga gipangulohan ni Mayor Bimbo Roberto uban sa abag sa Local Youth Development Office nga gipangulohan ni Laidu Channel Inisio nga padayon nga nagpalig-on sa mga programa alang sa kabataan-onan. Gidapit ang mga kabataan-onan, pamilya ug mga residente sa Tayasan nga mutambong musuporta sa mga batan-ong performers ug makigselebrar sa usa ka gabii nga puno sa musika, kultura, talento ug youth empowerment.
0: Balitang lokal.
2: Andos balita.
0: Andos balita.
8: Malampusong natapos niya itong Agosto 19 ang 4-day planning workshop nga may timang Strategic Convergence Integrating Gender Lens and Public Safety in Disaster Management nga gitambungan sa mga opisyal sa barangay sa lungsod sa Tayasan. Gibhigayon ang mga workshop ikan sa Agosto 16 hangtod sa 19 sa South View Hotel, Damagata City. Di nagtigong ang mga partisipante alang sa saka produktibo o maghuluganong diskusyon kabahin sa pagbalig-on sa integration sa gender perspective, public safety og disaster management ngadto sa updated barangay development plan o BDP 2027 to 2029. Gipasugda sa mga kalihukan ang kabinungdanon sa pagbaton og gender responsive og safety oriented nga mga programa og pulisiya sa matag barangay ilabina sa pag-andam o pagdumalas sa mga katalagman. Gitagan og pasalamat sa mga resource speakers nga mipaambit sila nga kahibalo og eksperyensya sila si Provincial Director Farah Diba Jehintoya, LGOO 6 Maria Juan Serencio, LGOO 6 Cristina Bianca P. Ay Russo, LGOO 6 Maricar M. Ulagi og LGOO 6 Jacqueline T. Barilia. Gipasalamatan sab ang LGOO sa Tayasan nga si J. Luisel Pido tungod siya nga liderato, suporta og aktibo nga partisipasyon sa tibok workshop. Mitambong usab sa kalihukan ng mga punong barangay, barangay kagawad, barangay secretaries, barangay treasurers og SK officials nga nipaambit sila nga mga ideya og suggestion alang sa maghimo og mas luwas, inklusibo og gender responsive nga mga komunidad. Gilauman nga ang mga naisgutan og nakatunan sa maong workshop magamit sa matag barangay sa pagpalambo sa ilang barangay development plan og sa pagpatuman sa mga programa nga mas andam sa mga katalagman og mas butubag sa panginahanglan sa tanang sektor sa komunidad.
0: Balitang lokal.
2: Andos balita.
0: Andos balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
0: Andos balita.
8: Mga kahandos, kato mo nga takna o balitang lokal, gihandos ka na to sa Herbs Med Pharma, ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UID, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa Tawa Si, Cerbacerm, Gaman o Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan, gikan sa Lunes. Ang tun Sabado, ang ilang programa nga Sincerely at Yarlin sa May Alauna Media, takna sa hapon. O paghuman, musunod ayon ang Balong Dagroy.
0: Andos balita.
4: Andos balita.
0: Balita.
4: Balitang Provincial.
0: Andos balita.
4: Andos balita.
0: Balita.
8: Kini mosunod nga mga balitang provincial, gandos kana to sa D3 RB Store 1 and 2 og RDB Met and Fishmindor. Nagbaligya sa mga groceries ago man para kunang mga kinahanglanon sa Panimalay. Ingon man sa labas ng maisdaw karne, ang D3 RB Store 1 ay mutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market, samtang ang D3 RB Store 2 ana diha sa National Highway corner Broma Street Poblacion Tayasan, og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 789 og 10, D3 RB Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor kay panag-iya og gidumala dila ni Roslyn Bulongaita og dihito Bulongaita. de Trebayo Food Supplement may sa ka natural nga antiviral o antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga magatrangkaso o mga mikrobyo nga magapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa de Trebayo Food Supplement. Ang de Trebayo dato sa medyum chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamex with Ampalaylabs Tiasids and Sugar Sugar Can Extract Powder. DTX Capamex, may kape ka na, nakadetox ka pa. Gakaraya store gamit ang Jules General Merchandise. Nagbaligan sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories. Table service pump, disc cabinet, normal trapal, agaban pa. Naimutang diha sa Bulangata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraya store. Og Ami and Jules General Merchandise. Gipan nag-iya o gidumala nila ni Ami Faye Amison o Julius Amison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa makatawhan nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, batasana apamang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabangan imong kaugalingon gikan sa makapaagroy nga panahot, sa ingunian ang paagi, imo makabutatawhay nga pagpanganak. Usab among irekomenda sa ito nga mga kahwonder manghililot, mga kahwonder masista, unang-una tungod, humot imong haplas, buo sa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dili o dili ka maulaw, kay tungod dili sila manimahong masakiton. Ang kabugnaw na ini, ang siguradong, manuhot-suhot gayod sa kinahiladmang bahin sa imong kabukugan. Buo sa gamit na sa Wonder Herbal Oil, mapalit kinidiri sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy, Butika Gel, sa Milalord, sa Butika Genesis, o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad, sa New San Sebastian, sa Manhoyod, sa St. Teresa Pharmacy.
5: Andos Balita, Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:39.
5: Andos Balita, Balita.
8: Sa detalye na sa ito ang mga balitang probinsyal.
5: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
8: Tisda giyawhag ang TikVok graduate nga magparistro sa Skills Passport. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Boyex. Love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyex. Lasige Handos o love you sa mga balitang provincial.
5: Andos Balita.
6: Live. Report. Live report.
17: Dagan salamat min bunda po sa bayan sa masukitig pa minu. Giawag sa Technical Education and Skills Development Authority kung tisda ni Cruz Oriental nga ang mga nakagraduar sa Technical Vocational o TikVok nga magparehistro na sa Tisda Skills Passport. Matod ni Tisda ni Cruz Oriental Provincial Chief Fletcher Gumahan nga makatabang ang digital platform sa mga nangitag trabaho nga makita ng mga oportunidad sa trabaho, training at tukma sa ilang kwalifikasyon. Di pa yung malo ni Gumahan ang duga mga impormasyon bahin sa Skills Passport ihatag ato sa World Cafe of Opportunities karong

0: Balita. Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Balita.
0: Sa pagpadayon, sa paghandos atong mga balita, ilabi na sa tuwang... Kaya mo sunod ng mga police report, gandos ka na to sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapi na, kapsula pa, adunay dagkong premium ino nga madaugan. Di gumalamang ang walay sulod nga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule. O garo na higayon nga magkadaog o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, maukin na yung mga chance ino nga madaugan. 10,000 kilos ako 10,000 pesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, maukin yung chance ino nga madaugan. 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos, makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog o mas batanon nga panit, pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busan sa pinong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa inyong mga pangutana o dugang impormasyon, teksi or tawagin ni maong numero 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio, tayasan nilang programa. Matagal sa isang tun sa alas 6:30 taknas sa gabi. Lunes ang tun sa Sabado, Barikuya Angel Blasiason. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanan ng mga pharmacy sa mga kalungsuran o dakbayan, diha sa lalawigan sa Sugbo o deri sa Negros Rental. O labaw sa tanan, deri sa tayasan, mapalit kini sa Ike's Pharmacy, Curie Pharmacy o Inchel Pharmacy. Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Namaligyan sa mga RTW sa Ubus King Apresyo sama sa Divisoria o mga plastic wares sama sa Durabox. Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Kaya panag-iaw gidumala ni Juicy Fernandez. Samtang sa magpaayo sa mga blances sama sa Rice Cookers, refrigerator kaman pa, doon lang sa bang Sancho and Nisi Dry Goods Trading. Kaya anasab sila sa nasampit ng servisyo. Naimutang diha sa Bulongata Street, Poblasyon Tayasan. Kilid sa Blue Baker and more kaniya to nga karon ilan na sab gagablihan nga laing brand sa San Jose. Sa pagkakaron nagpadayon sab ang pag-operate ang lain nilang brand sa San Jose diya sa Broma Street nga atbang sa Amin Jules General Merchandise ilang sapatusan, chinilasan o plastic wear.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:49.
1: Balita.
0: Karon sa detalye na sa to ang mga police report. Nasikop sa kabulisan usa ka 34 anyos nga mamumuo o liborer atol sa bypass operation sa Purok na higmata barangay Babigo, Canlaon City, niyeto nga Martes. Ipagayon ang operasyon sa Drug Enforcement Team sa Canlaon City Police Station ubos sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sumala sa kabulisan, nakapalit ang pusher buyer usa ka heat shield transparent plastic sachet nga dunay gituhan nga shabo nga misangpot sa pagkadakop sa suspek. Na-recover sab gikan siya nga posisyon ang duha ka sachet nga dunay gituhang shabo o usa ka 500 kapisos nga bypass money. Gibanabana sa kabulisan nga mukabat sa City Gramos ang kinatibuk ang gibugaton sa nakumpiska nga gituhang shabo nga dunay estimated standard drug price nga 47,600 kapisos. Ang tanang nakuhang ebidensya gidala sa Canlaon City Police Station alang sa dugang pang disposisyon o pag-imbisiga inguman sa pagkustodiya nini. Gibabalosab sa kabulisan ng suspek sa yung constitutional right ubos sa Miranda Doctrine lakip ang mga provision batok sa torture gamit ang pinulungan nga iyang masabdan. Atubangan sa suspek ang tukma nga kaso may kun atubangon sa suspek ang tukma nga kaso may kalabutan sa gingon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Police report.
0: Nasikop sa kabulisan usa ka 51 anyos nga lalaki human sa pagpatuman sa usa ka search warrant sa airport area Purok 3, Barangay Bulok-Bulok, Sibulan, Negros Oriental ito nga Martis. Gipatuman sa mga otoridad ang search warrant may kilabutan sa giingon nga paglapas sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. At sa operasyon, na-recover gikan sa suspek usa ka caliber 25 nga pistola, usa ka magasin nga doon ay 5 ka buhing bala, laing 5 ka buhing bala sa caliber 25 o usa ka buhing bala sa caliber 45. Gipangunahan ang operasyon sa Sibulan Municipal Police Station uban sa mga personnel gikan sa uban nga police units sa Negros Island Region. Sumala sa kapulisan, ang search warrant gisiyo sa Regional Trial Court sa Negros Oriental itong Agosto 17, 2026. Human sa pagkasikop, gipahibalo sa kapulisan ang suspect sa hinungdan sa iyang pagkadakop o sa iyang mga katungod sa konstitusyon. Lakip ang anti-torture warning gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan. Sa pagkakaroon, anaa sa custodial facilities sa Sibulan Municipal Police Station ang suspek samtang nga giandam ang tukma nga kaso nga ipasaka batu kaniya. Oras sa Pilipinas, alas 7.53.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitan Regional. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kinimusunod nga mga Balitang Regional, gandos ka na ito sa Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy. Nagbaligya sa lamian nga mapagkaon o nagbaligya sa mga dekalidad nga mga tambal. Mukitir sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila Ike's Kamalig, yunahan sa karaang Rural Bank at mga Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila Bronze sa Ike's Pharmacy diya sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang Ike's Garden Cafe and Resto diya sa corner Kalumba o Pabuka Street nga mukitir sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila Coffee, Halo-Halo o ban pa nga mga Repressors. Alang sa dugang informasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diya sa Ike's Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon, Tayasan. Ike's Restaurant and Catering Services o Ike's Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Istorco o Marites Largado Istorco.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.54.
1: Handos Balita. Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Handos Balita. Handos Balita.
0: Balay pagbag-o, nagtanyag og luwas og masigurong lugar sa mga kanhi rebeldes sa Negros. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ang report ni Handos 38 Buyags Labyo Karinal gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyags, lasigi Handos og Labyo sa mga Balitang Regional.
1: Handos Balita. Report live.
2: Report. Salamat mimpong nagusubay sa masukit ng paminaw. Ang mga kanhi rebelde sa komunista sa Negros Occidental mahimo ng mangitawag ng panan sa balay pagbago for peace and reintegration o sa kabalay pahulayan nga gitukod sa gobyerno sa probinsya uban sa kolaborasyon sa Department of the Interior and Local Government kung DILG. Nahimutang sa Barangay Santa Rosa sa lungsod sa Murcia sa Negros Occidental ang pasilidad nga gianugrahan niya itong Martes nga naghatog luwas o kasaligang luna alang sa mga individual nga nag-agi sa proseso sa kalinaw reintegrasyon. Kini nga kalambuan gabi-abi sa mga grupo sa mga kanhim membro sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front, CPP, NPA-NDF nga karon nagpasiugda sa kalinaw o kalambuan. Sa usa ka pamahayag nitong Miyerkules, ang Buklod Kapayapaan Federation Incorporated mingon ang pagtukod sa mong balay pahulayan hinungdan nun kayo sa pagpalambu sa kalinaw o integrasyon. Nanugad gigan sa Bago Farm Schools na radio alang sa sibiyanan kami tinugdan sa mga labas o pinuod ng mga balita matagkaroon ng gunya kini si Handos 38 Buyag. Max. Love you, Ganina. Reporting.
1: Pandos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyex, love you, Karinal, simuhang Balitang Regional.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Handos Balita, Handos Balita. Balita. Balitang Nasyonal. Handos Balita, Handos Balita.
0: Kini mo sunod nga mga Balitang Nasyonal, gihandos ka na to sa Animal Baitan. Nindot alang nitong gihimong bisyo ang pagmamuhi o kahayupan. Magsilbing vitamina, purgang tambal sino mga binuhing kahayupan. Magkapagana sa pagkaon, magkapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man. Magkatabang aron ang inyong mga kahayupan, ang magkangkod o bugat nga timbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne, usab magkatabang. Aron ang inyong mga kahayupan, ang mahimong mas produktibo. Labi na gitong namuhi sa manok bibi pato gansa. Magkatabang ang Animal Baita aron mas mapapaspas ilang papagitlog o mas mapadagko ang ilang mga itlog. Ot sara kot sara lang nga Animal Baita gisagol silang tabay kilimnon o dilabaka silang pagkaon ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka Animal Baita. Mapalit dere sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan kakers sa yungon kakers Agrabet ag Brumpet Animal sa La Libertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:58.
1: Handos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita.
0: DepEd, magpahigayon o nationwide school safety drill karong Agosto 25. Alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Handos 38, Boyax, love you, Karinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Boyax, lasigi Handos o love you sa mga Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daga sa laman timbong na po sa bahay sa masukitig pa minaw. Magpahigay unang Department of Education kung DepEd o kusagan nationwide ng school safety drill karong umabot Agosto 25. Isip ka ba yun sa ipakusagan yung mga pagpanganda mga mga lagang sa seguridad sa mga eskwelahan nunod sa mga insidente sa pagpamusil sa Tacloban o Zamboanga City? Kini ang gikompirmar sa Malacanang ato sa usa ka press briefing itong Agosto 19. Gipahayag ni Palace Press Officer Claire Castro nga padayon nga gisusis gobyerno ang sitwasyon sa seguridad o mga kasamtangang mga lakang sa mga eskwelahan human sa bago nga insidente sa Teneo de Zamboanga University nitong Agosto 18. Ang DepEd kaniyadun nagpaibalo sa paglusad sa active shooter drill sa mga pampublikong eskwelahan sa tibuok nasod. Isip kabahin sa mga lakang aron maandam ang mga estudyante, magtutudlo mga personahe sa eskwelahan alang sa mga insidente nga nalagang bigit sa mga armadong tig-atake. Gipasalig usab sa Malacañang ang mga pampublikong eskwelahan adunay pondo nga maggamit aron ipatuman ang mas istrikto nga mga lakang sa seguridad. Sumala ni Castro ang mga gasto alang sa serbisyo sa seguridad kasagaran nga nasakop kini sa maintenance and other operating expenses kon MOOE o regular mga programa sa mga pampublikong eskwelahan ug dili kinahanglang ilista isip usa ka lahi nga butang sa budget. Nanukad gigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang mitinugdan sa mga labas o dinood ng mga balita. Matagkaroon o kunya. Kaya si Handos, Rindai Utso. Buyaks, love you, ganyan. Reporting.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
0: Daghang salamat, Handos 38, Boyax, love you, Karinal, simuhang Balitang Nasyonal.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos Balita.
0: Maghandos sa itong pagbalik, mo ng kompletong detalye sa ito ang dugang balita sa Balitang Nasyonal, Balitang Internasyonal, Balitang Sports o Showbiz, man lamang sa Detribayo, nga itong itunol, diha kaninyo.
1: D3 Bio Health
3: News D3 Bio.
4: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga